0: Karon nga pagprobarayon kay Rini Rosgal. Good morning, anay na sa Hong Kong. Nagamuna.
1: Good morning!
0: Yan, kay Master Christian Dorigo. Pare, good morning kita ha. Ag sa mga katrupang Bliss.
1: Good morning!
0: Mga katrupa natin nga nagatutok makaroon ka sa mga katrupa. No? Sa ato makaroon nga pagprobarayon, nag-aton ka nga pag-pangalaga. Daranay, rumbay, pila ka mga mainit makaroon nga mga balita nasyonal. Pero dayang porsyon is hatod na katon it's Santon Vitamin C. Ro, Vitamin C, maghalin sa Santon na, mga katropa. Ro, mga binipisyo, kung nag-inom kita adlaw-adlaw, it's Santon Vitamin C, una, ginapabas ko graton ng resistensya. Gabigid sa mga physical activities naton, mga trabahuso nga ron nga mga trabaho, kinangan may Vitamin C raton nga gawas. Ginasukan na abikara ro patig. Rugao, hindi ka tingkabat siya gaoy. Kung adlaw-adlaw may Vitamin C, ruin mo nga gawas. Ginabuligan na nga mapadasig rong recovery, maghalin sa mga masakit, mga katropa. So, kinahanga naton active kita adlaw-adlaw, protektado kita, mag-Santon Vitamin C. Rung mga inungan naton kinahanga paimno is Vitamin C, mga katropa. Santon, importante sa gawas naton.
1: Bullseye!
0: Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide. Ang una sa Mercury Drug, available. Ito mga produkto, it Yes to Health Incorporated.
1: Okay? Bullseye! Bullseye!
0: Sa ito makaroon nga pagpropadayon, hara, may manaming balita nga sa mga residente ito sa may area at Baguio. Ang mga turista nga nagabisita, mga igmahon man naton nga mga klanon kasi abo ito rong mga nagatutrabaho naton. Ang ginaexpektar nga rayang bugan it Agosto, matapos na rong rehabilitasyon it daya karang Bornhan Lake. Ag raya base sa aton karang Chiesa General Manager ag COO nga si Mark Lapid, 80% nga kompleto rong nasambit karang project after rong inspeksyon kay bahan yung karang si Baguio City Mayor Benjamin na Magalong. Now, sa makaroon rong rehabilitasyon, una pa lang sa first phase. So mas lamang it mas magapadray ka nga Burnham Park na Master Development Plan. Sa mga masunod nga level, ginaayos makaroon man rong Children's Park, Rose Garden ag skating rink nga ginatawag. Ag rong tinutuyo it nasambit ka nga mga proyekto nga mapabilin rong makasaysayan nga importansya it Burnham Lake sa Baguio. Samtang ginapanami man ag ginaobra nga mas moderno ag mas guwas rong mga pasilidad para sa publiko. Now, sa uman nga pagbukas, mga bag-o karang nga mga bangka, ag rong mga bangka nga mas manami o tara kondisyon na, no? Ag raya rong ginapasugtan makaroon nga mag-operate. Subotang bago, gina-verify, gina-check. So, makaangkon man it mas mahigpit nga pagsinuundan sa operasyon para mapabilin rong kagawasan it mga pasahero agro mga bisita aga mamandan mga dekalidad nga serbisyo mga katrupa. Sa kapilugan, positibong tikang ra it rehabilitasyon Burnham Park ito sa Baguio, sambilog sa pinakakilaga nga pagamasyaran mga katrupa. That's why nga may maayos ag dapat ba alagaan do daya kara nga mga gina agyan-agyan nga ron una nga medyo sapa-sapa nga ginatawag no ang iba pang mga parte ita park para makabulig man sa mga turismo mga katawag. Ikaywa rong kagawasan it mga bisita agro pag tao it importansya no sa raya kara nga pinakasikat nga public place sa syudad it pa sorong matutuon nga kadagagan it nasambit nga proyekto nakasalalay sa pagtapos nga right construction. Agpati man sa padayon nga maintenance ro insakto nga pagdumaga agro pag gamit it mga park agod nga mapabilin nga limpyo guwas maayos ro raya kara nga parke mga katulog Burnham Park nga ginadagsa makaron itaton kara nga mga turista sa may parte kara itabag.
1: Bullseye!
0: Doon doon. Pero inampang karon na mga katropa. Samtang, dayamat ang ginatanaw natin nga nga mga nagapangunang mga bagakon. No? So, makaroon, bugan nga rin Agosto, white ginaexpektar nga may pagtaas ro mga bagakon mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? So, ginsiguro man rin, atong nga Department of Trade and Industry, kasi may ibang mga lugar, Kami ito sa may parte karaitan Luzon, no? Sa may Cordillera region, base baga mag-taas kasi gina-expect ko man naton sa dayang panahon, sunod-sunod ng mga bagyo. Nakararoon mga presyo, mga katulad. So, ginpasiguro yung Department of Trade and Industry nga white ginexpektar nga pagtaas sa presyo yung mga nagapangunang mga bagakon ag mga basic commodities despite sa mga nagatinding tensyon sa Iran ag Estados Unidos mga katulad. Pero mga tayang gapo nun kasi may mga nagapamintahan ang mga negosyante natin, ibinya sa Pilipinas. Mga katropa. Oh, good morning ani kay Aljon Dirilo Navarro ha, nagamonitor makaron na sa Ruilan Junior Barber Shop, Alpatik Cellphone and Repair Shop kay Robert Agay Cap Junior, agay nung Mike Paulino, good morning. Aga kay Jewel Inventado sa Daha Banga, aga pinamati kita makaron nga. Good morning.
1: Good morning.
0: Oy, alas 8:07 na raton karang oras. Mga mainit nga mga topiko. Dayon nga nga nagsinggit-singgit it inaway. Ay abahay, pinatos ti mo tanak karangig. Manghod. No? Rumaguang nagsinggit it inaway, agro anang singgit, guwa kung sinuro may isog. Ay may gumawa ta, linabo ta imaw mga katropa, it anang manghud. Di karara sa may banwa it malinaw. Historia karas, ini mabuhay, aton iba siya da, pero bantay ka mo ha, balikan tara pagkatapos yang gid, aton karang mga commercial. Kindly stand by.
1: Usay!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan

0: zone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: X FM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
14: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
15: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay may

0: Yaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6, at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
2: Premium D3 food supplement.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong
10: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Live Testimony.
11: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamagaan binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamagaan ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang huli yun imaw itbaho, di karasang alima.

0: pag-inom pa ako it santon nay manami rang pamatiyag. Ngani hay kon kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Hoy, balik kita mga katropa ha. Sa aton makaroon nga pag ililiba, aton karang nga pag ruratsada. Dali ang dodoy, naduga taraton galiyang ano. Sige. Sa aton makaroon nga pag propadayon, alas 8.28 na, aton karang nga oras. Sa mga kakabukas yung itanda karang mga radyo, good morning ha, mag-amat-amat na doy pa ko na doy, wakit at mga sound effects. Sa aton makaroon nga pag propadayon. Now, aton nga istoryahan, dodayang natabo nga ra mga katropa sa magmanganghod. Di kara sa may area it ng kwanday, area it ng Malinaw, ay may nagsinggit-singgit nga ra ita inaway. Ay pag singgit-singgit inaway, may nagguwa tanar o nagguwa anat akara nga igmanghod. Ay wat at mga kung ano pa nga mga ginobra mga katropa, kundi linabo tanana. Saklap ta. Magmanghod ron ah. Natabo ro insidente nga raya sa may area it Malinaw, barangay sa Banwa it Malinaw mga katropa. Anat ana nga pinatos. Ay siguro may something ota ag medyo matindi man rugin obra it magugang sa manghod linabo. Pero ano gid aro istorya sa likod kara mga katropa, istoryahan taron. Pero dayang portion nga ra ginhatod na katon it Vision X Plus soft gel capsule. Robision X Plus Soft Gel Capsule, may lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Ro, importansya kung nagainom kita it Vision X Plus Soft Gel Capsule, ginabuligan na ro aton karang matanga, hindi mabutang sa agang-agang baga. Kung sa aton pa, protektado ro aton nga mata sa mga posibleng sakit nga igatoga mga katrupa. Kung nagainom ka it Vision X Plus Soft Gel Capsule, ginasukan na kararo pagpanakit it mata. Dahil sa adlaw-adlaw nga paggamit naton it mga gadget, computers or mga cellphone nagapanganakit raton karon nga mata, ginabuligan naman nga proteksyonan ro mga long-term vision issues nga sa ulihi hindi kita magka problema like katarata, pteridium o kung ano pa nga mga posibleng sakit nga ituga it dahil karang sakit sa mata. So adlaw-adlaw proteksyonan taro aton nga mata pinaagi sa pag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabakagra sa mga butika nationwide sa Mercury Drug, ibang mga Mercury Drug na ito may available na ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yes to health nga mga produkto mga
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:30 na rato na oras. Now, Haragon, ano rin istorya kara? Ay, ara, may bumakag ta sa isog it maguang eh. Arat ang manghod ro nagapo. Di ka rin natabo sa may barangay Kugon, yes, may Banwa Karit Malinaw, ro biktima nga ra is critical. Ro igmanghod is, tao kung nagsurinder o nano, pero kahapon, it hapon at large. Para magkaroon ro pahayag, it aton karang Malinaw PNP, si Police Captain Conrado Espino Jr. o Chief of Police sa ita Malinaw mga katapos.
2: FM Police Report, Police Report.
3: Police Captain Conrado Espino Jr. Sir, kamusta po ngayon ang investigasyon na isinasagawa po no, ng Malinaw PNP regarding po sa nangyaring hacking incident sa Barangay Kugon, Malinaw, sir?
4: Sa ngayon, gumagawa na ng papel yung aking investigator no, para mapailan ito ng frustrated homicide yung suspect natin na si Jojo.
3: Mm-mm.
4: Kasi yung kapatid niya nandun pa rin sa ospital sa ngayon at nangangailangan pang masalina ang dugo para makarecover doon sa mga sugat na natamo niya sa ulo at sa mukha.
3: Mm-mm. Ilang tama sir ng pananaga yung meron po itong biktima?
4: Dalawang aking tama ano, dito sa may right side sa ulo at saka dito sa may left side sa mukha at may mga maliliit pa sa sugat sa likod.
3: Mm-mm. So ano sir yung ano based po sa investigasyon, ano po talaga yung pinag-ugatan, ano po yung nangyari at nauwi po no sa pananaga itong insidente po sa gitna ng magkapatid sir?
4: Sa investigasyon natin ano, umiinom itong biktima natin na si Alberto doon sa kanilang bahay. Habang umiinom siya, nandun din sa loob ng bahay niya ang kanyang nanay at isang pamangkin. Nung makarami na siguro siya nang inom, sumigaw lang naman ito na kung sino ro maiso.
3: Oo.
4: Napatihan ni Taan ng Manghod nga si Jojo, nag-aptosan ng bagay, naman ay anang sabat. So nagkasagutan sila doon sa loob ng bahay. And then, bumalik yung suspect sa kalsado doon sa kanyang kubo mula sa bahay ng kanyang nanay isa more or less 15 to 20 meters ang layo. At kumuha ito ng sandoko. Yun na. Doon na nangyari yung pananaga sa kanyang kuya.
3: Okay. So, may ano pa sir? Bago yung pananaga, may mga pisikalan pa munang nangyari or mas nag-trigger sa itong suspect? May mga ganun bang scenario, sir?
4: May mga alitan na kasi ito. Previously, kada makikita sila, parang hindi talaga sila magkasundo bilang magkapatid.
3: Oo. So, itong biktima, sir, doon siya naninirahan mismo sa bahay ng nanay niya.
4: Opo, doon siya naninirahan sa bahay ng kanyang matay.
3: Ano yun, sir? Araw-araw, doon din siya umuwi or may mga instances lang na umuwi siya doon sa bahay ng nanay?
4: Yung suspect ang may instances na umuwi, pero ang lalaki, dyan mismo nakatira sa bahay.
3: Ah, okay. Silang yung pamangkin at yung nanay at yung biktima? Sir, ilang taon itong suspect at ano po yung trabaho at the same time yung biktima po?
4: Yung biktima nasa 40 years old na, no? At yung suspect natin is 29 years old. Pero mga construction worker, ito pareha sila.
3: Oh, okay. So, ano ngayon, sir, nanatiling at large itong suspect?
4: Siya ngayon, no? Nanatiling at large yung suspect natin na hindi pa siya nagpapakita. Hindi pa natin malaman kung saan siya nakarating. Ano, kung saan siya nagtatago.
3: Oo. So, etong ano sir, kamusta po ang status ngayon ng kaso? Itong pamilya, itong nanay po sir, willing po talagang mag-file ng kaso?
4: Yung pinaka-latest na nakukuha namin information sa kanila, naguguluhan pa sila sa ngayon eh. Kasi parehas nilang pamilya ito, parehas niyang anak. Isang ina, hindi siya makapag-desisyon. Pero ang inaasahan natin dito na gumaling yung biktima at siya ang magdesisyon doon sa ginawa sa kanya.
3: Sir, sa kabila po ng mga naunang alitan, ito po yung kauna-unahang insidente na ayun may mga pananaga na or sakita na nangyari.
4: Oo, pero itong suspect natin, may mga previous record dito na tinaga niya din yung mga aso sa lugar na yan. Tinaga na yung aso na pag-aari ng kanyang kapitbahay.
3: Itong biktima, sir, ano po yung may record? May record din po ba?
4: Record lang lang lagi siya nakainom at nagsisigaw dyan sa lugar.
3: So parang yun lang talaga, sir, that time. Although may mga halitan na, pero yung nangyari, yun lang talaga yung pagsigaw niya ng kung sino oro maisog.
4: Opo.
3: Okay. Sir, itong pamangkin, kamusta? Or sino pa kasama dyan sa bahay that time, sir, yung nangyaring insidente? Wala namang mga nadamay pa, sir?
4: Wala naman. This is only between the siblings, no? Yung magkapatid na yan.
3: Ano yun, sir? Ano po yung nangyari pagkatapos po ng pananaga? Ano na tumakbo agad? Tumakas agad itong suspect?
4: Nag-usap pa sila ng nanay niya. Ang sabi ng nanay niya, niyaka pa nga siya eh. At nagpapaalam doon sa nanay niya na susuko siya kay kapitan. Kumuha lang siya ng isang bag. At ang sabi na niya, nandiyan na yan, naharapin na lang daw niya.
3: Pero may update po tayo, sir, kay Cap? Ano? Kahit anong pag-uusap?
4: Hindi rin naman tumitigil si kapitan ng Kobo, no? Na tulungan ng PNP na hanapin yung suspect. Hindi lang nagpapakita talaga pa.
3: So parang ano talaga, sir, blanco pa sa ngayon kung saan itong suspect? Walang ano, sir, information din yung family kung saan ngayon itong suspect?
4: Wala din, wala.
3: Okay. Sir, yung ano, yung ginamit sa krimen, na-recover?
4: Hindi rin na-recover eh. Malamang na dinala niya o tinago sa isang lugar na hindi pa natin malaman kung saan.
3: Sir, sa ano, sa lugar po, sa area kung saan nangyari yung insidente, yun, wala nang ibang na-recover, sir?
4: Wala na.
3: So, most probably, ito lang talagang ano, suspect yung may armas. Nakainom din sir itong suspect?
4: Based doon sa mga napagtanongan natin, hindi nakainom yung suspect. Nakahiga lang siya doon sa kanyang kubo.
3: Tapos
4: nangyari yung incident.
3: Parang nakikinig lang.
4: Nakikinig lang kasi lahat ng mga sinasabi ng kuya niya, parang ina-assume niya na saka siya ang pinatatamaan ng mga salita ng kuya niya.
3: So, kung ano sir, sa araw-araw nila na, syempre sabi mo, di naman kalayuan no, yung bahay ng biktima at ng suspect. Sa araw-araw na parang ano yun, nagkakasalubong, wala namang mga ibang ano, nangyayari.
4: Bihira bihira silang makita eh. Kasi itong ang suspect natin madalas itong naka-standby doon sa trabaho niya.
3: Construction worker. Saan sir? Diyan rin sa Malinaw?
4: Doon din sa may barangay Gogon. Medyo sa mataas na lugar yung paakyat.
3: So parang ano sir no? Malayo na rin pala yung agwat ng edad ng magkapatid.
4: Almost 11 years siguro.
3: Okay. Walang pamilya sir itong ano?
4: Wala silang binata.
3: Okay. Pero sir, may information na bigay yung nanay kung kamusta rin itong biktima kasama sa bahay?
4: Yung biktima, ano, nangangailangan ng dugo para masalinan siya kasi parang magkakaroon ng loss of blood para makarecover. Unfortunately, mukhang mahirap yata hanapin yung kanyang dugo, no? EB plus yata. Kaya hindi makakuha kagad ng donor.
3: Pero stable na ngayon, sir?
4: Nag-50-50 pa doon sa ospital.
3: Pero stable na siya ngayon, sir?
4: Hindi pa, hindi natin masabi kasi hindi natin maasa yung ano ng doktor.
3: Oo, masasabi talaga natin sir, malalim yung mga sugat.
4: Malalaking sugat.
3: So parang masasabi mo rin na may galit talaga sir.
4: Malalim.
3: Oo, sige. Ano sir, no? Frustrated homicide?
4: Yung... Oo, ang iba pa yung kaso natin doon sa suspect.
3: Sir, ano po yung mangyayari if ever na mag-surrender lang ang suspect at if ever lang hindi mag-file ng kaso itong nanay?
4: Ay, siyempre, buhay pa ang complainant eh. Yung complainant,
3: yung complainant lang.
4: Yung biktima.
3: Sige, sige. Other than that, sir, wala nang ibang record, no? Yung suspect, bukod lang doon sa pananaga sa mga aso ng kapitbahay.
4: Oo, yun lang po.
3: Pero ano sir, may ano kayo, ilang times na nangyari yung mga pananaga niya sa aso?
4: Yung record natin, isa pa lang naman.
3: Okay.
4: Nakita doon.
3: Hindi naman, wala namang mga records sir na yun na nagmamaoy rin.
4: Based doon sa lugar na sila ang pamilya na may problema dyan.
3: Maingay pag nakainom.
4: Maingay pag nakainom. Hindi na lang napaparecord sa barangay, pero yung mga usap-usapan. Yan yung naririnig natin.
3: Alright. Sir, kamusta pala itong ilang taon itong pamangkin? Syempre parang traumatic na sa partner.
4: Hindi na namin natanong yung pamangkin eh. May edad na rin naman yun.
3: Okay.
4: May edad na rin.
3: Sige.
4: Hindi naman siya tinakialam kasi hindi naman siya dinama eh.
3: Okay. Pero wala namang ibang intervention, sir, sa part ng pamangkin? Baka na trauma? Wala naman na?
4: Kaya na ng pamilya nila.
3: Okay.
4: Marami naman sila magkakamag-anak sa lugar.
3: So parang compound din sila, sir?
4: Compound, oo. Pero ang karamihan ng tao doon, nakikitira lamang doon sa lupa.
3: Okay, sige. Sir, yung area, papasok pa, mataas?
4: Pabundok. Pabundok yung lugar.
3: So, nung nangyari, parang mahirapan din, sir, yung pagpunta doon sa area ng ambulance?
4: Sasadyain mo talaga yung lugar. Sasadyain mo talaga yung lugar bago ako makarating.
3: Sige. Mga anong oras nga to, sir, nangyari?
4: Alas 9:30 ng gabi noong Biyernes.
3: Conscious naman, sir, yung biktima pagdating ng ambulance ng ating mga otoridad?
4: Nadala naman kagad siya doon.
3: Sige. Sir, siguro ngayon may panawagan ka, especially if ever nakikinig itong suspect. Panawagan, sir?
4: Panawagan po natin sa mga nakakilala doon sa ating suspetsyado na kung makita siya, ipagbigay alam kagad dito sa police station para maaksyonan at magkaroon ng hustisya yung nangyari sa kanya kapatid. Yun lamang po, ma'am, at maraming salamat.
3: Sige. Si Police Captain Conrado Espino Jr., Hepe Ita Malinaw Municipal Police Station. Layaman si Katropang Claire Tiad with Katropang R.R. Colas and Christian Villanueva at XFM. 96.5 kalibo ang Katropang.
2: XFM Police Report.
0: Okay, thank you kita sa aton karang Hepe Ita Malinaw PNP Police Captain Conrado Espino Jr., no? Rabi taro na tabungara. Kasi ro magugang, nagasinggit-singgit itinaway. Rumanghod, nagainom-inom na sa andang bagay, ay nabatian, ginkumprunta. So nagtuhaw ro, mainit nga senaryo, umulit taro suspect nga ra, rumanghod, bumot at sanduko, linabo taro.
1: Bullseye!
0: Nagpagagyo. Ro magugang, biktima is critical, una sa ospital. Rumanghod at large. Mga
1: katulad. Bullseye!
0: Pamilya man, no? Nag-ilin. Now, sa atong makaroon nga pagpropadayon, sa atong nga pagpangalagad, dayang porsyon na ito na kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mga kagakinan. Abay, gaso-aso yung agi ka na kung makainom kahit dietary food supplement ka na nga Turbo. ginapanamiro performance ag satisfaction kay bahan si Mrs. Ginapanamiro mga natural drive, ginabalik ro gana si relasyon ag labing-labing. Ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay Mrs. Guwas ag epektibo. Yani sa mga mister, turbuhi si Mrs. nyo para sure bulb mga katrupa ro performance sa kadagat. Mabakal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug, no? Torbo Dietary Food Supplement, Anarite, Yes to Health Incorporated nga mga Now, harana, ibasyada natin kinyo si Police Lieutenant Colonel Reynald Arino, it regional PNP natin sa region. Kasi may LTAP caravan makaron sa mga may mga baril nga gusto nga magpalisensya. May caravan, LTAP caravan makaroon nga paghihwaton sa Banwait Makato sa July 22 ag 23. Mga katropa, ano mga proseso? Hara makaroon, no? Pamatian naton. Ro pagpahayag garan ni Police Lieutenant Colonel Reynald Arino.
5: With regards po dito sa kaganapin na license to own and possess firearms, no, dito mismo sa bayan ng Makato, dito sa probinsya ng Aklan, ito pong ano po itong activity ng LTAF caravan and sino po yung makakabenepisyo po nitong caravan na Police Lieutenant Colonel Arino po, sir?
6: Yes po ma'am. Okay. This coming July 22 to 23, actually 2 dates po ito ma'am. Pupunta po yung different unit. Kasama po yung CSG, RCSU natin, kasama yung health service, yung neuropsychiatrist at saka yung crime laboratory. At syempre in partnership po ng Aklan PPO po natin. Magkakandag po kami ng LTOP and Firearms Registration Caravan. So sino po ito makikinabang dyan po ma'am? Lalo-lalo na po yung mga gun lover natin, yung mga shooter natin, yung gusto magkaroon po ng baril. So ito na po yung panahon natin na makapunta dyan para at least nandun na lahat po, mapaprocess po natin in one day po. So yung mga community na gusto po magkakaroon po ng baril, kailangan po natin unahin yung LTOP and then later on po yung firearms registration po natin ma'am.
5: Yes. Sir, good morning po. Master Sergeant Vega po, sir. Once again, welcome sa ating PNP Report to the People. Sir, tanong ko lang, mga ilan po ba yung gun owners natin, gun holders natin na pwedeng, may limit po ba ito na pwedeng makapag-renew, makapag-apply ng panibagong rehistro ng kanilang mga baril po, Lieutenant Colonel Arino, sir?
6: Ma'am, pwede po kayo ulit. Pasensya na, medyo mahina.
5: Tinatanong po namin, sir, kung... hello, sir. Dinig na po ako.
6: Yes po.
5: Yes, sir. Tanong ko lang po kung ilan po yung makikater natin sa ating caravan dito sa probinsya ng Aklan.
6: Maximum po, makikater po natin ng 100 ng client. Pwede po yan. Pero ma'am, kung yung mga client po natin na pupunta dyan, may available at ready na po yung mga requirement nila, so most likely baka lalampas po pa ng 100 client per day po. So importante po, mahanda na po natin yung requirements, lalo na po yung LTO po natin. No?
5: Okay.
6: So ang requirements na ito, na-post naman po namin, pero sasabihin ko po ma'am, okay lang po ba?
5: Yes sir, please.
6: Application form po, dala-dala na po namin to. So pwede nila po kunin na to doon namin. At kung hindi naman po, pwede din naman po, bisitahin po nila sa link po na meron, puntahan lang nila yung FTO, CSG, PNP, GOP, may mga forms doon na pwede po nila i-download yun. Affidavit of undertaking, dala-dala na rin po namin to at kailangan i-notarize to doon na po sa on-site, sa venue. Photocopy ng valid ID government, kung may government issue, dalhin po nila to. National Police Clearance, ito po ma'am para hindi tatagal. Ngayon pa lang, pwede na po sila kumuha ng National Police Clearance. Punta lang po sila sa police station dyan para at least pagdating nila doon, may police clearance na po sila. Yung birth certificate, wag po natin kalimutan. At saka po yung proof of income. Now yung neuro at saka drug test, doon na po yun pupunta. So yun po ma'am. Mapapadali po lalo kung kumpleto po natin yung requirements natin at saka po may dala-dala po na may dala-dala na po sila police clearance. Although, pwede din po doon kukunin ang police clearance sa on-site po. So, 100 per day, that's the maximum that we can cater. But pwede po itong lampasan kung yun nga po at ready na po yung mga requirements nila at dala na po yung police clearance po.
5: Okay. So just to clarify po sir, pwede po pala yung mga walk-in clients po natin?
6: Ah, yes po ma'am, pwedeng-pwede po. Doon po magpa-process lahat. Yun, dali lang po nila yung mga requirements nila at ipa-process po natin yung dala, lahat po doon.
5: Okay, so...
7: Hindi ito limited, sir, sa mga aklanon lang. I-cater din natin, baka kasi siyempre posted ito, sir.
5: Yes, yes.
7: Baka may mga pumunta dito na from neighboring province like Capiz and Antique, sir?
6: Yes po ma'am, yes po. Pwede naman po yun. Actually, nagkaroon tayo ng first conference, coordinating conference meeting. Yun po ang isang concern na na-raise din po ng LGU po natin. Na pwede po yung mga neighboring na municipalities, so pwede po sila puntahan. Agahan lang po nila, by 8 a.m., ready naman po, nandun na po. Before 8 a.m., nandun na yung mga tropa ma'am. So dapat nandun na po din sila. Para at least, maaga po.
5: Okay. Sir, may nagpapatanong po, siguro ito is interesado po no na mag-avail ng caravan. Ano po yan, sir? May pwede po silang maka-choose ng 5-year daw or 10-year na ano daw po ito? Parang term siguro ng kanilang license?
6: Yes po, ma'am. Actually, meron po tayong tinatawag na typing ng LTOP. So, kung gusto nila ma'am na type 1 lang, ito po maximum na pwede magkaroon ng dalawang baril.
5: Okay.
6: So type 1.
5: Now, okay,
6: kung
5: sir.
6: Type 1 naman po, private individual po tayo, kung 5 years po ang gusto nila yung LTOP na license nila, so ang premium is 1,000 po. Ang pagka 10 years, 2,000 po.
5: Okay.
6: So depende po kung ilang years. Now, meron naman po, type 2, ito naman yung mga tao na gusto magkaroon ng maximum of 5 firearms. So, tumataas din po yung bayad na yun kung 5 years is 5,000 and kung 10 years, that is 10,000 para sa individual. Iba naman po yung sa LGU, 50%, I mean, government employee, meron pong discount 50%. At sa senior citizen din po, meron discount 20% doon sa sinabi ko na fee. Now, kung type 3 naman, ma'am, maximum po ng 10 firearms na pwede po nilang i-possess, no? So, ang fee naman po kung 5 years is 7,500 at kung 10 years naman po is 15,000. Meron din po tayo type 4, maximum of 15 firearms and type 5, maximum of yan, 15 up, ma'am. So, umi-increase din po yung fee. Depende po kung 5 years and 10 years po.
5: Okay.
7: Sir, may nagtanong kasi dito sir sa akin, no? Kung halimbawa lang sir ha, actually this is not related doon sa caravan, pero sir may nagtatanong lang kung baka pwede niyong masagot na kasi yung firearm niya registered naman siya pero paso na, no? So kailangan niya nang mag-renew. Pero itong firearm niya sir, gusto niya nang ibenta. So kailangan talaga siya sir magkaroon ng license to own and possess?
6: Yeah, initially ma'am, yun po ang requirement na sinasabi po doon sa RA 10591, no?
7: Okay.
6: So dapat kung gusto natin ibenta yung baril, kailangan valid din yung LTOP na magbebenta, tapos yung magtatanggap din po ba may LTOP din po siya. So yun nga po wino-workout natin. Actually, yung headquarters na wino-workout yung mga bagay na yan, baka magkaroon, although hindi pa po approved, magkakaroon ng parang temporary na LTOP para sa mga tao na ayaw niya na i-possess yung firearms pero expired na rin yung LTOP niya.
5: Yes.
6: So para at least to make them easier na ma-dispose tong baril na to. But I suggest yung mga kung expired na po yung LTOP ng holder ng baril na yun, ma'am, mas maganda po kung i-deposit natin muna sa nearest police station na yan para at least na mas maayos po.
5: Mm-hmm.
6: And then later, ipa-process lang po. So pwede din po niya po bisitahin doon kami, ma'am. So we can actually cater din po sino man na may ganun na situation.
7: Yes, yes.
6: I-explain po natin yun. But definitely ang kailangan doon, of course, we have to fill up yung application form para i-transfer po ito, no? Firearms niya na to. And then yan, valid LTOP. Both parties dapat may valid LTOP. And then yung registration ng firearms dapat valid din po. And then yun, papasok yung date of sale. na magkakaroon po yun para mailipat po doon sa kung saan o sino niyang gustong ibenta po.
7: Yung deed of sale na yun, sir, saan yun gagawin?
5: Doon din mismo?
6: Usually, yun sa labas. Hanap sila
7: okay.
6: Siguro na.
7: Okay.
6: Po, ma'am. Mm-hmm. Tapos yun, doon nila gagawin po doon sa atin, sa caravan.
7: Pero yung transfer po ng name ng firearm, saan po yun gagawin?
6: Yes po, dyan na po sa, pwede po sa caravan kasi ayusin po natin kasi both na yung account nila. So dapat makita po natin yung account at makita doon at mailipat talaga. Mawawala doon sa original owner.
7: Okay.
6: Depende nga po ma'am yung sinasabi ko kung valid yung LTOP at valid yung firearms registration. Kasi as of now, yun kasi ang requirements sa 10591 natin sa batas. But the headquarters are looking, working on this para paano ba ito mapa-easier magpa-dispose ng barrier na ito. Na at least man ng angkop naka-align din po sa 10591 po ma'am.
7: Yes, okay. Yes. Magaling, no? Kasi meron talaga sir na mga firearm holders na kumbaga lalo na even to us, no, police officers na may mga personal firearms na gusto natin na ibenta na lang kasi yung iba kasi hindi naman nagagamit,
5: yes, no?
7: So maganda yun sir. Yun yung
6: yes po ma'am. At sa mga nakikinig, at ito, I will just take this opportunity, ma'am. At
7: yes, sir.
6: Marami nakikinig po. You have to check, baka meron na po sa atin dyan na naibenta po yung firearms na hindi po dumaan sa proseso.
7: Mm-mm.
6: Tignan okay. po natin, baka mamaya hindi po nailipat yung o yung pangalan ng account ng firearms yes. nasa kanila pa rin.
7: Mm.
6: So, delikado po yun. Baka yes. mamaya magamit sa ibang bagay,
7: tama.
6: Yung baril, mm-mm. sila po ang hanapin.
7: So, may liability talaga yun, sir? Pagka halimbawa ginamit at hindi pa na-transfer.
6: Opo ma'am, siyempre po i-check usually sa investigation pag may firearms involved sa pag-commit ng crime, kini-check po natin yung record na yan. At sila po ang magiging person of interest na yon. Siyempre sila po ang hanapin. No?
7: Okay.
6: Lalo na pag nabenta. At saka yung mga firearms na nawala at hindi na-report. So dapat po may report po nila yun. Siyempre po naka-record sa pangalan nila. Lalo na kung meron po yung registration at LTOP sa nung nag-process sila. So make
7: yes.
6: sure po ma-report po natin. So I'm just taking this opportunity. Baka may mga instances po na mga holder natin na naibenta pero hindi po dumaan sa proseso at nawala yung firearms at hindi din po na i-report po.
7: Mm-hmm.
6: So dapat po ipaprocess po natin yun. It's not too late. Pwede pa naman po, no? Gagawin yun ng paraan.
5: Sir, idagdag ko lang po. How about yung mga ano po? Kasi dito sa probinsya ng Aklan, no? Kung di tayo magkakamali, may mga nagko-collect po ng mga antique na mga firearms, ng mga etong mga bala. So ano po yan?
6: Yes po ma'am. Specific, meron din po doon para sa antique firearms collector license. So
7: okay.
6: Mapasok po siya doon sa typing na sinasabi ko, hindi ko po na-mention to kanina, no? So may mga requirements din po doon sa antique firearms collectors para
7: okay.
6: na ito. So iba din po yung fee para sa kanila.
7: Okay.
6: So meron din po, wala pong problema doon, pwede po natin i-process yun.
7: Bisitahin
6: po nila doon during caravan at i-entertain po natin sila.
5: Okay, so at least clear siya, no? And it's one of the, ano to sir, parang maka-less sa hassle sa part ng mga gusto mag-renew. Kasi usually pumupunta kasi sila dyan sa may Iloilo, no? To process the pertinent documents, the renewal and
7: yes.
5: everything. Pero ngayon, dinala nyo talaga dito yung services which is napakalaking bagay ito at napakalaking tulong sa ating mga fellow na mga gun holders and gun owners, no? And it's one of being responsible gun owners na i-process nila and maging lehitimo yung mga firearms nila, no? Na may mga dokumento sila, no? So siguro Ma'am Jane, if there's any na mga dagdag na mga questions prior sa mensahe ni Police Lieutenant Colonel Reynald E. Arenio, yung Assistant Chief RCSO 6, no? On behalf ng kanilang chief, no? Kay Sir Galgo, no? So, si Sir ang nag-represent, Ma'am Jane?
7: Yes, siguro lastly, Sir, gusto lang namin itanong gaano po ba, just to remind the public, gaano po ba ka-importante, no, sa ating mga gun owners, enthusiasts dito sa probinsya ng Aklan in particular, yung pagiging merong talagang pertinent documents yung mga firearms natin. Gaano po ba yun kaimportante?
6: Yes po, ma'am. Napakahalaga po yun dahil po kung if we are holding a firearms, unregistered firearms at hindi po dumaan nga po sa proseso, so alam naman po natin firearms considered as deadly weapon at you are holding a illegal possession of firearms at makakakulong po kayo pag kayo po ay nahuli at nalaman no na meron po kayong dala-dala na firearms pero wala naman po kayong lisensya na at hindi po natin na proseso. So, importante po itong mga na proseso na ito. Why is that? Kasi aside from making it legal to hold a firearm, meron din po tayo na gun owner safety seminar no to be a responsible owner. Yung mga may hawak na baril na ito, dumadaan din po sila dito sa set na ito. So, sana po kung meron po kayo diyan hawag na firearms na sa mga nakikinig po sa atin ngayon at katingin po natin hindi po yung rehistrado, so pumunta po tayo sa malapit na police station no at i-deposit muna natin tong firearms na ito na wala pong papeles na ito. At kung kayo po ay interesado magkaroon ng firearms, so bukitita po kayo dito sa firearms caravan po natin itong coming July 22 to 23 at ipaprocess po natin yan with all the requirements na linyo na po. At para mas mapadali, sinasabi ko po, pwede na po tayo kumuha ng police clearance in advance, dala-dala na po natin yon at gumawa na rin po tayo ng account no? Para at least may record na po, madadownload na po natin lahat ng requirement. Kung nahihirapan po tayo gumawa ng account natin para dito sa ELTO, pwede po natin bisitahin yung stakeholder assistance center namin. Nandiyan po si Dax, no? Meron po kami dyan sa PPO, bisitahin nyo po siya at i-assist na po kayo paggawa ng account po. Yun po, ma'am.
5: Okay, oo nga po.
0: Okay, doon ro, pagpahayag mga katropa sa mga interesado gang, no? Nga may mga baril makaramang armas nga gusto ipabutangan ita license through ELTA pa. O nasa may area kara ita makato mga katropa bilabulda, halin sa kwan from July 22 to 23 mga katropa no sa so, Miyerkules aga Webes may ELTAF caravan nga pagibaton sa Banwa kara itam sa ato makaron nga pagpropadain 1 minuto bago magalas sa 9 sa ato makaron nga pagpropadain. Well, medyo kinakuabo sa kita chimpo pero bantay ka mo sarayang natabo nga rang nga krimen man mga katropa. May isang ka-official at PNP rung patay matapos nga barilon samtang nga nagaresponde sa kinagaamo itura sa may probinsya karait Kapis. Kapis mga katropa, official ita PNP matapos nga ginbaril nga nagaresponde sa sangka gulo sa sugod it sangka video oki bar. Mga katropa sa Banwa at Pontevedra sa Pontevedra sa Banwa karaita probinsya at Capiz kabii na tabo sa sambit karanga insidente mga katropa dahil or masubo-subo kara ga responde taraton nga mga otoridad sa daya karanga gulo tapos ro police official pa man no police captain na mga katropa ro nga habaril nga ra si police captain na Rian Puentes Ampuyos ita First Capiz Provincial Mobile Force Company mga katropa. Subo no era uman another police nga napatay sa pagresponde. News and Public Affairs ita XFM. Alas 9:02 raton karang oras aton makaron nga pag ililiban. Well, ibang mga mainit ng mga topic kung uban natin, may istoryahan, balikan taron sa ibang mga news and public affairs ita sa Philippines. Stand by sa masunod nga programa, Servisyong Katropa, at by News Katropang Clerkiad. Naging kabulig man nato, nagkakakbay sa ato, makaroon nga pagpangalagad, makaroon ka nga gahon, sa ato nga technical side, kabulig ta Katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton nga XFM News Center, kakbay ta si Katropang Mariani Tolentino, kabulig ta sa pagratsaday at aton nga mga balitan si Katropang Clerkiad. Sakay ita patrol si Katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon ka nga General Manager, Katropang Edwin Garing, At siyempre, common karang at Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Kaman si katrupang John Alin Ascanio, nagpasigamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katrupa mo. Musa!

0: Vitamin D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati,

0: sakit, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Zone.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold. Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako doon, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Cellphone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Cellphone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropas XFM Kalibo Philippine Standard Time 13 minutos mga kadaliwan sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Panwat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagada. Programang serbisyong katropa. Magkaroon kita ng adlot Lunes. Petsa 20 sa buwan ni Tulyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Diad. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Dapat ay good vibes, Lunes na naman. Kasi ribaw na ay nagakinusmaod yun. Base ribaw na ay nagabusangot yun. Ay Monday na naman. Dapat ay full of energy, mga katropa, para bilog na Domingo. Another week na naman kita. Hi! Full of energy and good vibes. Okay? So, umpisahan dapat ron. Adlaw pa lang it, Lunes. So, mga katropa, sakit alas 10 sa agahon. Ibinin niyo ako sa alas 10 sa agahon. Makipag-angot ka akong via texting. Sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Wala to niya pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya niya pag-welcome sa mga katropa nato. Niya nagka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM bands. Nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning everyone! Uy mga katropa ha, magwasin nyo ka rin yung mga radyo. Pwedeng-pwede git ka mo mag-monitor tutok. Samon ka rin yung Facebook live streaming. Live na live kita, samon ka rin yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Samon mga katropa. Live na live, raton ka rin yung pagpangalaga. Dasa dalas di sa agahon. Samon niya Facebook live streaming. Samon niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Well, good morning! Good morning man anay ha sa mga katropa naton. Una karon sa may Kalibo Public Market, nagamonitor samtang masako-sako raton karon yung mga vendors, mga negosyante kami naman sa aton yung mga manugbakal. Si iman ka mga merkado publiko talipapabakan tindahan. So magkaroon nyo pang orasyon. Good morning everyone. Uy ha, sa aton yung mga mamang chopper, sa aton yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Keep safe, drive safe mga katropa, and stay hydrated na. Budlay na tumbaway pilas, nagasingkaw mga katropa, rusilak itadlaw, madangga gidro aton karon niya panyempo. So mga katropa, mag-inom gid it bastante no, nga tubig, fluids, bukon it mga soda, or na inuman di karon. Mas manami ay water, libre ko ay healthy pa. And of course, ato nyo mga katropa, may mga transaksyones, makaroon nyo pang orasyon sa may mga outdoor activities sa mga katropa ang required magbugad under the sun, direct under the sun, na nakaroon nyo mga trabaho. Keep safe and stay hydrated, yeda. Mga katropa, rain or shine man, raton karon niya panyampo. Sa mga katropa naton, sa may Kalibo Shopping Center, kutubit magabutit, ato niya pagpangalaga. Pag ililiba, sa Isla at Boracay, mainland Malayo. So first and second district, ito niya probinsya Itaclan, mga kagapit ka probinsyahanan, kabilugan Western Visayas. Good morning, mayong aga, may rin niya gahon everyone. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, so kung OFW, sinan ka mga partit kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Uya, download na ka mo XFM Radio Mobile Application. Libre malang man doon mga katropa. You can download it for free. Kay man feels like home kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Well, exciting morning man. Happy, happy Monday. Sa mga katropa nato nakatutok online, karapang Aljun Dirilo Navarro, good morning sa mga katropa nato sa Mayruel and Junior Barbershop. Una karon sa Poblacion Bangaklan, good morning everyone. Uy, sa mga katropa nato una naman karon sa Barangay Kabayugan Malinawaklan, sa bilog nga Beltran Isuga Ebardo Laza family, good morning kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, Kayang ko la, orig, agsana ko niya bilog ng pamilya. Good morning, everyone! Nung Samuel Tiad, sa mga katropa natin out there, sa may Bulata, Kawayan, Negros, Occidental, mayong aga, mga katropa. Keep safe! Drive safe, good always, nung Samuel. And of course, sa mga katropa natin sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys, kay Uncle Boyet, good morning, idana ha, mga katropa. And of course, good morning man sa mga katropa natin. Sa Biga, Malinaw, Wilog nga Beltran, Ikayan family, may radyo nga pag-monitor. Nagasigabong always on the karon niya, radyo. And of course, good morning man sa Sichobo, Binabansura, Banga, sa Bilogar niya, Beltran, Villanueva family. Good morning, good morning, good morning everyone. Nakar sa Mabulay Rice Meal sa Galingan. Always kita nga nagasigabong, sigabong kay Uncle Sinti karon niya monitor o nakaroon sa Sitio Ubob sa Akop Gidaro Bilog ha, Linabuan Sur. So good morning mga katropa. Well, good morning man sa mga katropa natin out there sa may New Buswang, Mercedes Village, Bilog karon niya Pulmones, Alfaro, Lao Flores, Ligayo family. Good morning kay Lula Didang nga nagapuro pa mati samtang nagapuro pungko sa nakaroon niya tumba-tumba nga bangko. Good morning kita na kay Lula Dita. Kay Nanay Alice, nagasigabong man, nakaroon niya mini radio. Good morning, good morning, good morning. Happy, happy.

0: no, sa inflation. Kung madasig, buot ang bagon, may mga pag, may mga nagtagaas, no, ng mga balakun. Aga, syempre, mas mataas nga demand. So, rin do aton kanya pagatutukan, mga katropa, it's either sa, ano ra, mga pagkaon, mga drinks, fuel, karon naton ron masaira, mga katropa. So, standby tutok ang kamodi karon. So, mana, asa ka alas 10 agahon. So, ibinin ako hasat alas 10 agahon. Oy, sir, incorrect. Kamusta man? Kamusta naman ang ganap? Keep safe always. And, of course, mga katropa naton, yan, nag-monitor sa XFM Kalibu Funds Club. Good morning kay Tal Leopoldo Martinez Jr. Thank you, Gilana, sa pag-monitor. Of course, mga Riders Club, good morning. Always si Darman Sandanga, nagatutok sa aton karon niya pagpangalagad. Karabang Arnold Daltivo, good morning po sa iyo, my lovely princess, mahal Claire. Happy Monday po pala sa iyo, kamusta naman po kayo? Okay naman. Karabang Arnold, okay pa sa all right. Okay tayo ngayon. Dapat okay na okay. Especially today is Monday. Para buong week is smooth lang. Smooth lang ang atake. Okay na okay lang tayo buong week, diba?
1: Exciting!
0: So good morning nga sa mga katropa natin sa Corona del City. Nandito ngayon sa Manila. Kahapon po yung flight ko. I keep safe always, Karapang Arnold. Sana all pa-travel-travel lang itong si Karapang Arnold. So sa mga katropa natin sa Corona del City. Good morning, everyone. Kay Tayando Quirino, good morning. Nakaroon sa Dumga, Makato. Nag-run ka man, Tayando, ko Sabado. Anat LCT run. Nag-fan na run ka, Tayando. Kamusta man? Si Tayando ay senior citizen yon, ha, mga katropa. Pero gaarangkada at agapon sa anak karon niya pagiging runner. Nag-dalagan. Bilang kilometro man doon, mga katropa. Mabakod git agapon route tuhod ni Tay Ando. So sambilog ng mga katropa sa pag-angkon ita mabaskog nga ikaayo nga wasro pag-run, so pag-exercise. So good morning git Ana ha, Tay Ando. Sambilog nga Quirino family sa Dumga, Makato.
1: Exciting!
0: Oy, exciting morning sa mga katropa, nothing out there. Yan, nagapuro pangapi ha, sa makaroon niya pang oraso. Ayun ha, nagapuro pamahaw. Ano rin yung mga pamahaw? Ano rin inyong ginakaabalahan sa makaroon niya pang oraso. Ayun ha, sa mga katropa nato, nagahikot na sa mga banggirahan dagapukan. Good morning! Ay, kamusta man rin imbukada kinyo mga katropa at Lunes? Kamusta rin inyong abugtaw? O, sa mga katropa nato niya, trabaho na sa makaroon niya pang orason. Smile naman dyan. Mas inaga-kinusmaod kat hindi karon nakapin niya. Frontliner ka pa man. Ay, nako. Na mga katropa, nakakahawa yan sa environment o mag-kinusmaod. So, dapat tayo spread good vibes, mga katropa, no, para manami ang inyong karon niya environment. Especially kung nag-atubang ka mo sa kliyente, sinagkagain niya, inyong individual, ay manami rin niya, may good aura ka mo para manami rin yung kanya transaction, di ba ga? Hindi maka-attract ita negativity, it bad aura, eh. Nakaka-bad trip yan, mga katropa. Kay Auntie Andrea, una karon sa Madalag, good morning sa mga katropa natin sa Marsha's Variety Store. Ag sa bilog nga na Byron Nieves sa Ilog Family sa Kabangahan, Madalag, Aklan. Good morning, Ana, na kay Auntie Andrea. Ag sa mga katropa natin, solid katropa sa Banwait, Madalag. So, good morning, everyone. Kay katropang TJ, Noy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning, Gitana. Kimo katropang TJ, ha? And of course, thank you, Gitana, sa pag-highlights aton karunya programa. So, may mga katropa, i-power share. Dato niya live. Mas masadya, Gitana. Ro ako niya tagipusuon. Wow!
1: Exciting!
0: Masadya, Gitana, mga katropa. Ro ako niya tagipusuon kung maabo ka mo nga ibahan ako hashtag LSG sa agahon. So, wag niyo naman akong iwan. Masaya lang tayo, no? Masaya lang tayo ngayong Monday. So, syempre, pwede gid ka mo nga mag-comments ato niya Facebook live streaming. Ano man ron, yung gustong ipaabot ha, sa kabugusan ni ato niya pagpangalagad. Pwede gid ron mga katropa. Sa may mga pagtamyaw di karon, feel free yang mag-comments ato niya karon niya live. Magwas inyo karon niya mga radyo. Pwede gid ka mo ka-monitor mga katropa sa ato niya Facebook live streaming. So, congratulations gid ana kay Tay Ando ha. Nag 10 kilometers.

Kilometer run imaw ko Sabado na karon sa LCT Run. Bao grabe 18 kilometer mata kahapon sa Lezo. Anat ano kahapon tay ando sa Lezo? Grabe ta si tay ando no. Ko Sabado nag 10 kilometer, kahapon Domingo nag 18 kilometer. Grabe ta ana. Tay ando tawi man akot mabakod niya tuhod. Grabe ta idol kada si tay ando nga ra eh. What at edad-edad sa pagiging runner? Sa pag-exercise mga katropa, wat at edad-edad, hayro masakit man, wat arot sa edad-edad man, kung mahina ro imo nga ikaayong ngawas. So, pabaskugon gid dapat ro ikaayong ngawas, pinaagi man nun sa pag dudagagan ha, mga katropa. So, manami ron nga, classet exercise, pang pabaskugit inyo karon niya, immune system, itin nyo kanya ikayong nga, wasro pag-run man. And of course, manami rin mga katropa nga, sabayan maninyo, it's Santon Gold Herbal Capsule, ro inyo ka rin pag-run. Mas manami man rin mga katropa, mas makapabaskog sa aton nga ikayong nga, was, maprotektahan kita sa mga nagkagain niya, inyo masakit, nga pwede natin maangkoy na, or mabuo sa palibot bangod sa mga bacteria and virus nga hindi natin makitaan. So mga katropa, mag-inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule pang pabaskog it ikaayong ngawas or immune system. Bangod raya may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. Ginapabaskog ro aton nga enerhiya sa gawas sa agresistansya. Ginalimpyohan ro kagawas nga nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar ang nagabulig suporta sa tagipusoon. Ang garanon sa antioxidants ang nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. Mga katropa, manami man ro Santon Plus Gold Herbal Capsule kapin sa may mga diabetes, sa may mga high blood di karon ha. So imni ninyo mga katropa Santon Plus Gold Herbal Capsule agud nya makalikaw sa pagagit hypertension, heat stroke and heart attack. Inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. Ang sa gusto nga mga babaskugod na karon immune system, inom ka mo once a day mga katropa, 30 minutes after your meal man sa gihapon with warm water. Mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule ay manami ra para sa inyong pag-monitor man ha, sa may mga mataas si sugar level o kung may mga diabetes, sa may mga mataas si dugo, sa may mga masakit sa tagipusoon ay mga katropa, protektahin gid inyo yung mga tagipusoon ni nga roon. Bukod niya mang kontra sa mga sagang tao, charot. Dapat, protektahan man ninyo rin yung tagipusoon sa mga masakit nga ra. Ay budlay gid or mga katropa nga matumba kita why pilasa kung sa sugod anaro, depektibo. So, dapat papaskugon ro immune system. Manami man mga katropa haro sa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga rayuma at sa may mga arthritis. So, kung nagahagok rin yung tuhod bangod sa rayuma, ay manami gidro Santons nga ra. Magaling sa mangustin, bangod nga ni ay may anarang anti-inflammatory properties nga nagapanabait pagpanghagok ag nagabuo it kirot-kirot sa inyo karon nga mga kasuan. Para sa manami nga paghugag ag mabasko nga gawas, mag-inom ka mo mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, high producto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Ano mga katropa, Santon Plus Gold nga ra, hindi kita na madugahan it supply. Kung gusto kita ninyo nga sure nga makabaka it Santon Plus Gold Herbal Capsule, una aron sa Mercury Drug Store. Available anytime, anywhere nga branch it Mercury Drug Store. So wag na naubusan it supply from Mercury Drug Store sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga tropa, sa uman for healthy body and stronger immunity, inom ka mo it Santon Plus Gold Herbal Capsule. 30 minuto, so kung 32 minuto, sa mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning, Danay, ha? Sa aton karon niya mga katropang mga late tuners. Uy, mga katropa sa uman, ha? Magwas ninyo karon niya mga radyo. Live na live. Rato niya pagpangalagad, rato niya pag-iliba sa amon niya official Facebook page. Well, mga katropa, sa aton karon niya pagpurupadayon. Standby to talk sa aton karon niya pagpanumbalik. Aton niya pamatian, aron naging report nga ra.
kamusta ro inflation rate naton iya karon sa probinsya Itaclaina. Aton ron niya pag-a-oysteryahan with Philippine Statistics Authority o kon PSA Itaclaina. Magapanong balik kita after yamak pila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naguben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diri yo.
11: Ah, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 37 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. So, ala na duwa, tara ako niya. Monitor. Kamat naman yan eh. So, good morning, kid Ana, ha, sa mga katropa na inaton. Nga, nag-monitors, anda karon yung mga radyo. So, may mga katropa ha, pwedeng-pwede gid ka mo ka-monitor tutok. Samon karon niya Facebook live streaming. Samon karon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Hi, katropang Wowie season, good morning. Karon sa Guanzon. Namin Dan Capiz. Katropang RV, Krisa Ceres, good morning. Happy monitoring, katropang RV. Uy, asya mga katropa na inaton, yan nagagaba-gaba sa magkaroon niya pang oras.
1: Exciting!
0: Na all, may bukon yun ita, umog na underwear niya pagasuksukon.
1: Exciting!
0: Hindi na type, side A, side B. Pero mga iba, may karoon na yalat. Tamadaan na maggabay. Side A, side B ka sa akin. Hindi ka naman nakikita, hindi naman nila naaamoy. Ay, Diyos ko!
1: Exciting!
0: Kamat nga ni, or dapat nga ni, kuno mga katropa, mga hindi nga ron makitaan, mga hinatago-tago nga ron, dapat nga ni, ruyon pagidro mas malimpyo, ay Diyos ko. Sabi nga nila, nag-uumpisa ang lahat sa loob mo. Kasi sa ugali, so, paano man kung guwapa ka or guwapo kung bulok man imong ugali, di ba? So, makaroon man doon, manami man imong forma, may parang yayamanin, madam ka man tanawon, o kung minko dunyo ka man di karoon, kung mahigko man gali sugod, mabaho man gali.
1: Exciting
0: gid aron, di ba? Galing asaw gid aray doon mga katropa. So, dapat ay hygienic kita. Okay lang, gabot-gabot atong ngambong short, kung malimpyo matakita, di ba? So, mas nakaka-attract nga ni kuno, rumahumot nga ron. So, dapat ay kapin sa mga kapamatanon di karon ha, wag unahin ang mga makeup, ang mga lip tint. Unahin talaga ang mga nasa loob na yan. Pero inyo karon niya tawas, barato malang ron.
1: Exciting!
0: Di ba? So, dapat hygienic kita mga katropa. Kanugon yung mga yung beautiful faces nga ron kung may nag-aalingasaw. Ay nako, turn off kita rayon doon mga katropa. Guwapa ka man yan ni, pogi ka man, kung may nag-aalingasaw man, hi, very turn off kita rayon ron, di ba? It's a no-no lot. Depende sa tao kung immune matay mo man sa minko maslom. Sa may, medyo may nag-aalingasaw ay hindi compatible ka mong daywa. Diba? So, sa umanam, aton niya reminder pagid, sa bilog sa aton niya reminder, makaroon niya Monday, magwas sa smile, makaangkonit happy face. Hi, maging hygienic. Nami mag-atubang sa tao nga sa'yo natin sa atong sariling what ga-alingasaw.
1: Exciting!
0: hindi mag-side natin niya, hindi mabother o atong niya ka-istorya kung kita ro ka-atubang, diba guys? Mag-invest mga katropa sa inyo karon niya hygiene. Huwag puro lang sa panlabas na anyo. So, linglinga man. Wow, linglinga. Paano kung malingling katropang clay?
1: Exciting!
0: Aya, good morning. Dari ka namang Noel Tamago Senior. Mega monitor sa aton karon nga programa. Uy, good morning man anay. Sa aton karon nga mga maduga tuloy. Yeah, so good morning gid anay man una sa Melgar family sa Barangay Andagaw. Ano yung pamahaw? Ano rin yung nang ginatimo-timo? May patimo aman nabi ako.
1: Exciting!
0: So exciting Monday gid ana ha. Manami ka magtimo-timo. Sa mga may day off makaroon, sana all day off. Why it's so good? Oy ha, may klase sa mga estudyante de karon. Nagbugaw ka nini, toto. Ay baka shout na de karon. Basi makagagas ka pa sa next subject. Kung pasudlon ka pa sa school. Na may mga makaroon, tabi ka sa mga high school. Kung malate ka tinghay, hindi kawon pagpasudloy na so uli ka lang. Depende sa school. So makanabi kami dati. So disiplinado ta kami dati sa oras pa lang. Wow, sana all disiplinado. Sana ikaw rin. Charot. Okay mga katropa, 42 minutos. Mga katalimon sa oras, si Dallas 9 sa gahoy na. Makaroon na pamatian na nay nato, Nraya Karangan, naging report it Philippine Statistics Authority akon PSA aklan may kaangtanan sa inflation rate iya sa aton karon nga probinsya. Pamatian ta.
2: May dayad nga hapon kini tanan. Pro Philippine Statistics Authority aklan hay magareport kinyo makaron it inflation rate it probinsya para sa buwan Itunyo 2026. Pro headline inflation rate or pagsaka it presyo it mga produkto at serbisyo sa probinsya ay nagdasig sa rate ng 7.3% makarong Hunyo 2026. Kumayo 2026, the inflation rate ay na-record sa 8% at -1.8% mata ko Hunyo 2025. Pro average inflation, umpisa it Enero hasta it Hunyo 2026, ay na-record sa 5.6%. Samtang rohayga it piso makarong Hunyo 2026 ay ginaestimar sa 75 sentimos. Wa matadaya naghugag kumpara ko nagtaliwan nga bugan pero mas manaba kumpara sa 81 sentimos ko Hunyo 2025. Ro nagapanguna nga dahilan it mahinay nga inflation sa probinsya ko Hunyo 2026 kumpara ko nagtaliwan nga bugan, hayro mahinay nga pagtaas it presyo it transport nga may 16.1% inflation rate. Raya hay may 72.4% share sa pagnaba it pangkabilugan nga inflation sa probinsya. Ro nagkontribuer sa mas manaba nga porsyento it inflation sa transport makarong Hunyo 2026 hayro mahinay nga pagtaas it presyo it fuels and lubricants for personal transport equipment nga may 33.8% inflation rate. Pero pangayawang dahilan, it mas manaba nga porsyento it inflation kung nagtaliwan nga Hunyo, ay mas mahinay nga pagsaka it presyo it food and non-alcoholic beverages nga may 8.1% inflation rate. Raya ay may 26% share sa pangkabilugan nga pagnaba it inflation sa probinsya. Pero nagkontribuer sa mas manaba nga rate it inflation sa food and non-alcoholic beverages ay rumahinay nga pagsaka it presyo it cereals nga may 22.2% inflation halin sa 25.6% inflation rate kung Mayo 2026. Pero pangatlo nga dahilan it mas manaba nga porsyento it inflation sa aklan kung Hunyo 2026 ay rumahinay nga pagsaka it presyo it alcoholic beverages and tobacco nga may 7.7% inflation rate. Raya ay may 1.2% share sa pangkabilugan nga inflation rate sa probinsya. Ro nagkontribuer sa manaba nga rate it inflation sa dayang commodity group, Hayro Tobacco, nga may 7.9% inflation, halin sa 8.8% inflation rate kung Mayo 2026. Sa pihak nga bahin, Rupina kanaga panguna nga nagkontribuer sa pangkabilugan nga inflation ko Hunyo 2026 ay ro food and non-alcoholic beverages. Rudayang commodity group ay nakarecord it 8.1% inflation rate ag 46.1% share sa pangkabilugan nga inflation it probinsya. Ro primera nga nagkontribuer sa inflation it food and non-alcoholic beverages ay ro vegetables, tubers, plantains nga may 28.3% inflation rate. Rupa nga iwa nga commodity group nga may pinakamabahol nga contribution sa pangkabilugan nga inflation o Hunyo 2026 ay transport nga may 16.1% inflation rate at 20.3% share sa pangkabilugan nga inflation it probinsya. Rudaywa nga mga mabahol nga nag-contribute para sa dayang ang inflation ay mga masunod. Fuels and lubricants nga may 33.8% inflation rate ag pampasahirong sayakyan nga pangdagat nga may 212.3% inflation rate. Pro restaurants and accommodation services ro pangatlo sa may pinakamabahol nga contribution sa pangkabilugan nga inflation ko Hunyo 2026. Ro commodity group nga ra ay naka-record at 18% inflation rate at 15% share sa pangkabilugan nga inflation at probinsya. Ro primera nga nag-contribuer sa inflation at restaurant and accommodation services, hayro restaurants, cafe, and the like nga may 17.9% inflation rate. Ro lima nga ka-primerang commodities nga nag-contribuer sa pangkabilugan nga inflation ko Hunyo 2026 ay mga masunod. Bugas nga may 22.4% inflation rate at 1.9 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like nga may 17.9% inflation rate at 1 percentage point share. Gasolina nga may 32.6% inflation rate at 0.5 percentage point share. Passenger transport by sea and inland waterways nga may 212.3% inflation rate at 0.3 percentage point share. Ag liquefied hydrocarbons parehas it butane, propane ag iba pa nga may 28.4% inflation rate at 0.3 percentage point share. Sa 3 hinga ka commodity groups, lima ro naka-record it mas mahinay na rate it inflation ko Hunyo 2026 kumpara ko Mayo 2026. Raya hayro mga masunod. Food and non-alcoholic beverages nga may 8.1% inflation rate. Alcoholic beverages and tobacco nga may 7.7% inflation rate. Transport nga may 16.1% inflation rate. Recreation, sports and culture nga may 3.1% inflation rate. At education services nga may 7.3% inflation rate. Samtang naka-record mata it mas madasig na pagsaka it presyo karang Hunyo 2026 kumpara ko Mayo 2026 sa mga masunod. Clothing and footwear nga may 4.3% inflation rate. Health nga may 4.1% inflation rate. Restaurant and accommodation services nga may 18% inflation rate. Ag personal care and miscellaneous goods and services na may 3.2% inflation rate. Ag housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 1.1% inflation rate. Samtang, naka-record it kaparehas nga porsyento it inflation kung nagtaliwan nga Mayo 2026 ro mga masunod nga commodity group. Furnishing, household, equipment, and routine household na may 5.8% inflation rate. Information and communication nga may 2% at financial services nga may 0% inflation rate. Sa onsi nga ka grupo it pagkaon, anom ro nagpakita it mas mahinay nga pagsaka it presyo ko Hunyo 2026 kumpara ko Mayo 2026. Daya hayro mga masunod. Cereals and cereal products nga may 18.4% inflation rate. Fish and other seafoods nga may 4.6% inflation rate. Oils and fats nga may 0.2% inflation rate. Ag vegetables, tubers, plantains, etc. nga may 28.3% inflation rate. Naka-record mata it mas madasig na pagnaba it presyo ko Hunyo 2026 kumpara ko Mayo 2026 ro meat and other products. Meat and other parts nga may negative 6.7% inflation rate. Ag milk and other dairy products and eggs nga may negative 1.5% inflation rate. Sa pihak na bahin, naka-record man it mas madasig nga pagsaka it presyo ko Hunyo 2026 kumpara ko nagtaliwan nga bugan ro mga masunod nga food groups. Fruits and nuts nga may 24.2% inflation rate. Ag ready-made food nga may 3.7% inflation rate. Samtang, inflation rate it sugar, confectionery, and desserts ay mahinay nga nagsaka sa negative 1.9% halin sa negative 2.2% ko Mayo 2026 inflation rate. Sa pihak nga bahin, inflation rate para sa bottom 30% income households karang Hunyo 2026 ay naghinay sa rate ng 9.6%. Kung nagtaliwan nga Mayo 2026, Raya ay naka-record sa rate nga 10.5% at negative 3.1% mata ako na Hunyo 2025. Average inflation para sa bottom 30% income households halin Enero hasta Hunyo 2026 ay 6.7%. Rohayga itpiso para sa bottom 30% income households ay ginaestimar nga 75 sentimos karang Hunyo 2026. Uwa it na i-record niya paghugag kumpara sa nakataliwan niya buganit Mayo ag mas manaba kumpara ko Hunyo 2025 na 83 sentimos. Rumang ang nagapangunang dahilan it mas manaba ang rate it inflation para sa bottom 30% income households ko Hunyo 2026 kumpara ko Mayo 2026 ay mas mahinay na pagsaka it presyo it mga masunod. Transport nga may 27.7% inflation rate ag 55.2% share ag food and non-alcoholic beverages nga may 9% inflation rate ag 42.8% share. Alcoholic beverages and tobacco nga may 27.7% inflation rate ag 1.8% share. Runa na panguna nga nagkontribuer sa pangkabilugan nga inflation para sa bottom 30% income households ko Hunyo 2026 ay mga masunod. Food and non-alcoholic beverages nga may 9% inflation rate ag 53.4% share. Ag transport nga may 27.7% inflation rate ag 15.4% share. Restaurants and accommodation services nga may 17.9% inflation rate ag 11.3% share. Samtang, rulimang nagapanguna nga commodities nga nagkontribuer sa overall inflation para sa bottom 30% income households ko Hunyo 2026 ay mga masunod. Hugas nga may 22.6% inflation rate ag 3.3 percentage point share. Restaurants, cafe and the like nga may 17.9% inflation rate ag 1.1 percentage point share. Gasolina nga may 35.6% inflation rate ag 1 percentage point share. Kahoy panggatong ag iba pa nga may 10.3% inflation rate ag 0.6 percentage point share. Ag liquefied hydrocarbons parehas it butane, propane, ag iba pa in storage containers nga may 28.4% inflation rate ag 0.5 percentage point share. Monthly data it inflation para sa all income households ag bottom 30% income households ay inyong makita sa website it Philippine Statistics Authority. Pwede man dayang ma-access sa mga links nga naka-flash sa inyong screen o pinaagi sa pag-scan it QR codes na makita ninyo sa inyong mga screens. Ang iya kara nagtapos ro akong pag-report it inflation rate o pagtaas it mga presyo it mga bagakunon ag serbisyo sa probinsya Taklan para sa bugan it Hunyo 2026. Nagapasalamat gid it mabahor of Philippine Statistics Authority Aklan sa inyong pagpartisipar sa dayang press conference party sa inflation it atong probinsya.
0: Oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 54 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Thank you so much, it Anna, ha, sa Raya Karang PSA Aklay, no? So, mga katropa, sa bugan sigon ita Hunyo, may aton niya 7.3% inflation. Rise ang kiri nga mas manaba kumpara sa 8% inflation rate ko Mayo. Raw average inflation mata ita probinsya at Aklan halin Enero sa Hunyo dagung 2026 ay nag-aabot sa 5.6%. Samtang ruhaga it piso ko Hunyo ay nagpabilin sa 75 cents. Sunod sa ahensya, okay na sunod sa PSA Aklan. Rin nagapangunang rason, it mahinay nga paghugag it presyo. It nagapangunang bakon ag serbisyo sa Aklan ko Hunyo ay bangod sa mahinay nga pagtaas it presyo sa transportation. Nga may 16.1% inflation rate. Kung siin, Raya ay may 72.4% share sa pagnabaita pangkabilugan nga inflation sa probinsya it Aklan. So, good news doon, no, mga katropa, nga may pagnaba ita Raya ro ato niya inflation rate kung siin maghalin sa dating nga 8% for the month of May, hay 7.3% lang for the month of June. So, bantayan pagin naton kara sa for the month it July man, no, mga katropa. Sa bulig man ron ita roy niya ni, syempre, ro transport, no, nga nagambag it araya, nagbulig sa paghinay it ato niya inflation bangod sa transport mga katropa nga may 16.1 inflation rate. Syempre sa iba natin pagid nag kahit papaano nagnabaon na ro mga aton niya fuel no mga katropa ro gasolina ro diesel crude oil nagamat-amat syon man it naba so ro indo aton kanya pangamuyon niya padayon no nga magnaba ro mga bagakon mga nagapangunang bagakon nagud man niya maghinay man pagidro inflation rate mga katropa. 57 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon ng mga katropa. Rayan ay karanga porsyon ni Hatod Katon. It's Anton Plus Coffee Mix. Sa mga nag-auso it very healthy nga kape manami gunulasa. Manami pagid sa ato niya ikayong nga wasya kita mga katropa si Anton Plus Coffee Mix. Bango dai mga katropa nga kape hay purong natural uwa it side effects. So wag demo ra it side effects sa inyo nga ikaayong ngawas pagkatapos ninyo karanga inumon. Mga katropa Rosenton Plus Coffee Mix hay may mangosteen, moringa and soya powder. So manami ra ha sa may mga ginaburo batsyag karon kapin sa mga kababayinan niya may mga buko-buko sa gawas so gaman ni hormonal imbalances sa mga kakinan niya may mga pagpanghagok kung nataklan niya mga prostate o kung may prostatitis o kung nanuman o inyo kalang mga ginaburo batsyag hay mag-inom ka mong Siento Plus Coffee Mix minami ron nga sa kape pa lang mga katropa hay healthy gonro aton karon nga choices. So, ginasuportahan man, it's Siento Plus Coffee Mix ro aton karanga resistansya. Ginapabasko ro natural nga enerhiya it yawas nga uwa it caffeine. Ginasuportahan ro panunaw. Yes, legit yung mga katropa. Kapin ako, ay tested and proven ko ro Siento Plus Coffee Mix nga. Ako ay may mahina nga panunaw. Nga ni ay may mga ako amatay bloated ako or nakakaangkot irregular vowel movements gainom din ako it's Siento Plus Coffee Mix so buhos-buhos sabi ro na Siento Plus Gold o kon Siento Plus Coffee Mix pero parehas malang man rod niya very healthy so Siento Plus Coffee Mix ay ginabuligan kita nga makaangkot mga katropa at healthy digestion so Siento Plus Coffee Mix ay produkto Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide sarang man ninyo nga ma-order sa Shop and TikTok Shop. Of course, available nga, available anytime. Pero may gidaron wano ubos at stock. Una sa Mercury Drug Store, mga katropa, anywhere. Sa iman nga branch ninyo, gusto nga magbaka. So mga katropa, Siento Plus Coffee Mix, nagkapikagoy na. May buong kapa. Ang mga katropa sa uman ng Monday makaroon na matamat na kamuhugog sa inyo man karoon niya mga entry sa nagapadayon nato niya si Anthony at XFM libo-libong pa-premyo. So pang pilang week kutak kita mga katropa kaabot ara kaabot na noro nagdaog i 3,000 pesos ato niya weekly draw. Ag sa mga naghugo na pang gihapon nagagabutan ay pasi pang grand route ako mga katropa ay may naghugot kita kinyo nga more than 100,000 pesos in prices sa grand route sa uman ha pwedeng gininyo nga matipon ang magamit as your proof of purchase or raffle entry Rosento Plus Gold Herbal Capsule sangka blister o kung sangka banigro inyo kang kinahangan niya matipon ag magamit as proof of purchase. Sangka banigman o kon sangka blister at premium D3 soft gel capsule. Sangka blister o kon sangka banigman it's herbo. Dietary herbal

0: Katropang Zipil Kit Palmon sa nga ganit at nga station manager. Katropang Jen Allen Escanio sa ato nga general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision at ato nga ever generous. Malban mabuot nga chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si Katropang Clarity Ang, yung nag-aiwan kinyo tananit. Happy, happy Monday! And keep safe everyone. Iyamang lang sa programang Servisyong Katropa It XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: ka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas

0: Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako ng gawa ka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay niya ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Da, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Sana wong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sasalo naging buhat mo. Butigan ka. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
9: X.
10: X.
9: FM.
10: X. FM.

0: Mahal mo ako?
1: Naambal ko na sa'yo mo. Hindi bala?
0: Nawala mo'n.
1: Ay, wala pa? Abi ko, hanay kung naambal ko na sa'yo mo. Ilabi na kagabi.
0: Wala bala?
1: Pwes, buhatan ko'y nasbong. I love you, Dunita.
0: Oh my... Brian...
1: Promise. Abi mo, wala sang direksyon ang kabuhi ko sa to. Apang nagbago ang tanan sa nag-abot ka sa kabuhi ko. Ikaw ang nagpabago sang tanan sa akon. Kagusto ko pa matudaan sa tanan nga ang kasubong ko. Mapabago sa isa ka babae nga kasubong mo.
0: Hindi ka man malain nga tao, Brian. Mabuot kang anak. Kag-utod. Kag-mabuot ka sa akon. Hindi ako magpati. Nga hindi matuod ang kaayong ginapakita mo sa akon. Bisan pa sa itong mga panahon nga ginainto mula ako.
1: O Tiano, napatawad mo na bala ako?
0: Hindi pa bala obvious kang kabiyaw.
1: I really don't deserve you.
0: Wala man ako nagtanom sang kalahin sang buot. Isa pa, nahangpan ko man ang kaakig mo eh. Pero, hindi mo na ito pagsuliton ha. Kitapos ka din sa akon.
1: Agay, agay. Sakit sa kilig kong ikusin mo. Karika. Hindi na. Promise. Good boy na ako, subong.
0: Siguraduhin mo lang, ha?
1: Ginasiguro ko na sa'yo mo. Bantayan mo man ako o kung hindi sa adlaw-adlaw. Mangin good boy ako, tugtob sa'yo. Para sa'yo mo, Dunita.

0: magpakasal?
1: Oo, Mami. Nagaplano na kami na magpakasal ni Donita.
0: Papangsuno man kay Francis. Mapakasal man ang magulang niya nga si Frankie, kagang nobya niya.
1: Ha? Sang-sano lang siya nagambal sina Mami?
0: Sa tong antes nagwa si Nadia sa ospital.
1: Amo bala? Wala gin na kainambit si Donita sinasako na.
0: Ay, base ko nalipat lang siya eh.
1: Pabay lang. Kay pamangkuton ko siya, Mami.

0: Ani, amo sina ang plano. Mapakasal sila sini nga Tuig. Apang nagbagong pensan ni Manong Frankie.
1: Ha? Nga man.
0: Kaya wala pa gani sila kung makasalin dan niya. Gina-under niya sa sini. Gani, mapaiway lang siya kuno anay ah.
1: Kuna mo, mauna kita sa ila. Hambalon ko si Mami nga mamalayi sa inyo para makasal kita sa labing madali nga panahon.

0: Salamat. Madamugin niya salamat.
1: Madamugin niya salamat.

0: para sa imo mahal.
1: Brown envelope? Anong unod sini?
0: Buksi. Amoy nang wedding gift ko sa imo.
1: Ah?
0: Sige na.
1: Okay. Ba? Papeles? Plano sa... My God! Brian?
0: Yes, mahal. Wala akong malipad sa ginambal mo sa to. Nga plano mo, nga mag-angkon sang negosyo. Ang catering service. Kani, sa baylo nga ma-rent kita sang lugar, mapa-extend na lang kita diri sa balay.
1: Brian!
0: May savings ako sa bangko. Mahimo nato na to nga buhinan para panugod mo nga kapital. Gani, hindi mo na kinanglan na magpang-empleyo. Ikaw na ang mapalakat sa imong negosyo.

0: ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: X.
1: X.
2: F.

0: Diyos ko! Di malas ikuwi sa pagigugma, ah!
1: Ano kay? Katadlong isang pag-ubras ang ginuusi mo. Ginliwat-liwat mo pa? Ang mabaskog, ginpalunay mo pa?
0: Ay! Bro, ah! Anon ko, abi, kay malumingid gid kuya since birth? Nakabati naman ko mo siguro sang istorya ni Mother Earth ko. Nga kung mag-ibig ko no ako sang matawa ko, daw nagakanta. Buot silingon mga girl. Girl, gid kuya, nga natrap sa lawas ang isa kalalaki.
1: Sinon to? Tadlungan na palang kabuhi mo? Hindi ka na magpaluming-luming pa? Magpakabaskog ka na? Pareho ka baskog sinang nagabukol sa magtimbang mga paa?
0: Bro, ha?

0: tatay. Nakadesisyon ako. Mapakasal na kami ni Tanya. Ginambalan ko na si nanay kag tatay na mamalayi sa ila ni Tanya.
1: Sano? Kimadala ako sa pagkaon, ha?
0: Sa Sabado. Dito lang kita manyapon sa ila.

0: Ote Francis, kung makasal na sinong Frankie Cagdanya, ikaw na lang ang wala. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Nag-eskwila ng anak ninyo? Apang wala pa ka mo makasal sang manghod ko?
1: Tapos ni nung Frankie Cagni ng Danya, kami naman ni Nadjay, ang matuod. Sadto pa kami gusto nga magpakasal eh. Apang kalaway man nga, mauna pa kami kay nung Frankie. Nalapawa na gani ninyo siya eh. Ako pagidya? Sa dasong tuwik nga. Kami naman mapakasal ni Nadja. Ikaw ang makiter ha?
0: Ara da yun ha. Basta, hindi nilibre ha.
1: Wala sang problema. Basta may discount ha.

0: Pote, kamusta ng kalaslon? Ano ang feeling?
1: Medyo tensyonado eh. Nakakulbahan dyo tayo.
0: Relax. Madali lang. Mapaluto ako sa sumsuman kay Donita. Mainom ta. Sa ulugo na to ng katapusan ng adlaw sa pagkasultero mo noong...

0: Okay ka na, Nong? Dumayo ng yung ta? Eh, handa ka na sa kasal mo, boss?
1: Eh, siyempre, eh, boy scout, eh. Laging handa.
0: Wala. Nong? Wala. Nagsubsob na lang ang ulo niya sa lamisa, oh. Ate, wala na. Natulugan na siya, oh. Anay ka, bla. Mapabuli, gubla kayo nung Brian. Akwato namon si nung Frankie. Iplastar namon siya sa kwarto niya.

0: Ay, dumasa ko gyapon diri sa kusina.
1: Ay, oo. May service kami buwas eh. Last guest ang kasal, bali lunch.
0: Amo bala? Abidali diyan ay. Kamot sang mahal ko ah. Nagasakot ang chocolate kag strawberry.
1: Buang. Ay, kamusta gali ang bachelor's party?
0: Okay lang. Natulugan sa kahulugbon si Nung Frankie.
1: Ano? Oh, hala. Basikong hindi siya makaabot sa kasal nila buwas ha? Lagson gigam mo sang wasay nang danya.
0: Pangbabae niya ilimno nang gininom niya. Kag kunber nagasuka siya kuno. Dara siguro sang kakulba niya. Pero hindi ka magkabalaka. Kung hindi siya kuno makabugtaw buwas, akwaton siya nung Felipe. Kag dalon sa simbahan.
1: Ate Mayo.
0: O ano? Hindi ka bala mag-break? Though kapoy ka nakatama.
1: Nagpulog pangilay pa ho. Nakahangop na ako no. Kung nga gusto mo ako nga mag-break. Sige na lang gani. Madali lang. Matag lang ako sa instructions sa mga tao ko.

0: namimiss you.
1: Sobra ka naman. Tatlo ka oras pa lang kita ganing ka wala lang ka kita, ay.
0: Kadugay balas ng tatlo ka oras. Ano kaya gali? Sa din ng mga bata.
1: Ato sila ni nanay kang tatay, ah. Mas sleep over sila nga magpalakaisa dito. Do, nalingaw sila kung nasang lagaw ka ina, eh. Gani, do, hindi sila magbulagay. Amo ato, eh. Nagdesisyon ang mga olds nga dito na lang matulog ang ilang mga apo.
0: Amo pala, buot silingon.
1: Buot silingon. May tiyon pa ako nga mag-bake sang cake antes mag-abot ang mga bata. Kaya hindi sila makatulog sang maayo kung malayo sila sa aton.
0: Masarangan man sa mga tao mo nga i-bake ang mga cakes, hindi ba lang? Hindi mo na ito wedding cake, ha? Kaya ginauna mo natapos ato kaina.
1: Groom's cake na ang buluhaton ko. Kag hindi sila makaibalusin, ha? Kag akong madesign. Gani...
0: Masarangan na nila, ina. Nakaibalo na sila sang timpla, sina. Isa pa. Ilaman ka oras, ina, sa oven. Dason, mabugnahon pa man, ina. So, may oras ka pa. Kagsugiran ko ikaw, hindi na matulupang danbuas ni nung Frankie kung may cake siya o kung wala.
1: Ang buot mo sa lingon. Wala mo na-appreciate ang cake mo nga gin-bake ko sang kasal naton?
0: Siyempre, na-appreciate ko. Ilabi na, kaya ginhimos ang babae nga ginapakamahal ko.
1: Into!
0: Ah, into gali, ha?
1: Ay, uy, madali lang. Manawag po ani sa staff ko na mapahuway ako sa makadali.
0: Nakangup na yun sila. Basta hindi ka gani makabalik dayon. Boots, Ringon. Nagpahuway ka na.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Samsung

0: mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga-panayakan tangalan Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inklaman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.

0: C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: XFM.
11: Mga katropa, X

0: mga katrawa Philippine Standard Time, alas 10:52 na sa agahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Ay da gahon na banwa kara ita kalibo kabugusan kara nga probinsya Taklan. Good morning Western Visayas. Maga pangalaga naro atong kara programa nga Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Makaron kara nga adlaw kara nga Lunes. Petsa 20 na sa buwan itaton kara nga Hulyo dagong 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Sangangan itaton kara nga regular anchorman nga tropang ninyo Rujin Delosio. Ako ni rin yung karangang tipura yung tagapaghatod balita. Ako si katropang kra Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
0: Pagailiba kita makatropa ha. Hasta kara sa alas 12 sa Udru Adlaw. Sa itong karangang pagpangalaga. Agad ka man naman makatropa. Atong karangang pagatalakayon. So pila natong karangang mga nagapanguna natong karangang mga balitaan. Sa mga balita lokal, sa mga balita regional, balita national mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Maging kaakbay naton technical side. Syempre si katropang Zipril Kit Palmona.
1: Sentro, Sentro.
0: Ang si karon man naton hinduna ro mga natipon kara mga police report, ro mga situational report. O ni katropang ninyo Rujinto Josho sa nakaranga area of responsibility.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa ato ka mga suki matag pagamati, ang iyakara sa ato ka nga banwa ka at kalibo nga nakatutok na. No, sa XFM 96.5 kalibo.
1: Sentro.
0: May daid ka nga agahon, may daid ka nga udro adlaw. Ano ra ato ka nga inahikot mga katropa, ay inog ilabas yun man. Inog alas 12 yun man. At syempre sa ato nga matiga kalibo public market. Ay nga busy pa, ang halimpakina ka nga agahon. Ay medyo matutauhay na siguro ay udro adlaw na ag hindi naman dahapon aroraya kara nga medyo rush na aroraya kara nga mga linyada naton mga katropa. Siyempre happy happy listening una nakara kay nang Josephine Dongdelio Carpio ha, sa Josephine Store naman kay nang Inday, kay nang Aida, kay Ramini, kay Norman Armenio. O nakara kay Nong Oglata, kay Alan and Marcus Fernandez. O may dahil doon nakarang pag-apropamati. At kaman naman, o yes, atong karang mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal. Ay kabising-busy man sa nakarang pag-mumaneho mga katropa. Aga medyo may aton karang sangkrit. Medyo makagot-kagot kita sa atong karangatang kugo. Pero pagmahal, yun na karangang pagagauman naton nga pagmahal, pagtaas, kita daya karangang presyo, ita petrolyo, hinaga karangang adlaw kara no nga Martes. Aga man naman, happy, happy listening. Pero ato nun na karangang mga suking yung mataga pagamati sa atong mataga Kalibu Shopping Center. Siyempre sa atong mataga Champsy Refreshment. Raton ka nga Champsy's Angel ni Boss Ellie, Madam Clarita Navarra. At kama naman sa itong nga mataga lutong fiesta kay Chef Don, kay Don Mantaka. Santa ka mga apostoles.
1: Sentro.
0: Sa itong nga Beltran's Electronics kay Nung Jun Beltran, ang repairman ng bayan. Uy, sa itong mataga Weldren Sounds and Radio Repair Shout na kay Tay Olong. Sa Sacristan, Santa Car Family, ita barangay Alaminos, Madalaga.
1: Sentro. Sentro.
0: Agaman naman sa itong mataga Sichon Mega Barbershop, S&M Boogie Points, Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Donald Barbershop na kayo nung Art Namaviray, Inel's Beauty Salon, Hands of Fate Salon, o isa itong mataga Esta Carenderia.
1: Sentro, Sentro.
0: Agrowell's Meat Shop kay Nang Miriam. O naman sa Ruel's and Junior Barbershop. Asa ito ka na barangay Poblacion Banga. sa aton karang nga mga katropa nga mga aklanon nga nagapantrabaho kara sa guwat aton karang probinsya ta aklan nga hindi kutob mabutan ni aton karang pagwaragwag abay sa lang ninyo mabatian mapamantaw sa aton karang official nga Facebook page XFM 96.5 Kalibo. Oy, pwede ka mo ka-comment ha or magdatao ka mo opinion sa aton karigahatod ka nga mga balitaan. Kung may inyo ka nga gusto nga i-message, i-mensahe sa inyo ka nga mga pamilya ay kara sa aton ka nga probinsya Daklan, abay feel free mga katropa nga mag-comment sa aton ka nga live. Sentro. Oras naton, 58 minutos, makadaliwan sa oras it alas 10. Sa aton nun karang mga nagapanguna naton karang mga balitaan. Pero aton karang Aklan Provincial Government, abay, may plano karang magpatindog itdugang karang District Hospital sa Western and Eastern District mga katropa. Manamik ang klaseng balita ra ha. Kung sa aton karang makubos, na aton karang maingmangod sa mga far-flung areas, mga malayo nga mga area nga hindi masarangan nga mag-agtoy kara sa aton karang Banwa Karat Kalibo nga magpa-check up, no, nga magpa-admit itanda karang miyembro at pamilya, may manami ra, no, kung may upgrade madugangan do mga district hospital sa western and eastern side it aton karang probinsya it Aklan. Sa dugang naton karang mga balitaan, abay dagagkuan nga pagtaas it presyo, hambag kung ani kaina. It petrolyo pagagauman, ha, hinaga karang adlaw nga Martes, baw Ginoo ko. Sentro. Bukod nga ta it piso-piso ra medyo mataas-taas ra mga katropa, rong pagsaka. Ita presyo ita petrolyo. Sentro. Aga man naman na e-trike driver arestado sa gipatigayan ka nga bypass operation sa ato ka nga isla Itaboracay. Sentro. Sa aton karang balita nasyonal o aton karang Philippine National Police agi na inganyo gidro ang mga riders naton ay kapin sa aton karang Luzon karang area Manila karang area gamiton do 911 yung hotline kung may una kara ng mga nababatsyagan ng mga threat asa anda karang kabuhi. Sentro. Oy, may kwanda eh, trending ra mga katropa ha sa to karang social media matapos nga ni no nga may mata natabo no sa de karang move it rider nato na daging buno tangani patay no aga kaguoy tangani ra na karang unga nga naiwanan just because mga katropa nga pagkaunga pagangit anak karang misis imbawian man itugam nga kabuhi no and then no daya karang nga tatay nga nagapangabuhi tanganit insakto nagapangabuhi it patas ay dayat

labas anay, gwapo atong atayon makara. Oy, naka-Amerikana ang dating. Oy, siyempre, Ana, ron, ano, mahina kita, hay. Okay, paring nga Jory Jorpo. Anyway, yapagid abis sa aton, karang apihak nga linyada. Kay Gemma Keswani, good noon, katropa Christian. Listening here from Bacoor, Cavite. Kay Marlin De Los Santos, good morning, DJ Chan. Or katropa Chan. Ako nakarak sa watching from Tabok, Libertad, Antique. Uy, may dahil yung nagpag-propamati, ha? Sa ato nung nakarang mga taga Tabok, Libertad, Antique. Kay Tristan Yuat Gulay, mayong udto. No, katropa nga Christian, thank you kita, ha? Kay Rud Salvador, dugang maton sugod it bulsa katropa. Sanday kita nga ni Romabudlay katon. Gamina haro aton karang mga bagakon. Gamina haro nga gasolina. Tugang uman nga pasakit katon doon nga mga consumer, mga katropa. Ay pinasabi katon nga ra, maghalin pa kita sa bahay ni taton karang nga malinaw. No, mapagas ka. No, ay di ka tinhoya ko ating magpagas, makarating isang gatos. No, ay kung amat 200, 300 di mo karang ginapagas, ay pila malang man doon ni mo nga adlaw nga gamiton. Base kung daywang adlaw mo lang no gantas so ni mo karang gasolina. E dugang uman nga pasakit katong drama mga katropa. Syempre thank you nag ako kapi-kapi sa makaron karang nga mapanimpong nga mainit-initon si Rod Salvador. Baka namin ito na karang kape ha. Sandal Gold Coffee Mix mga katropa. Anyway sa ito karang nga pag-apropa dayon. Sa aton karang pagtaon na, no, ito detalye, informasyon, sa aton karang mga ginga pang headlines. Centro, Centro. Di karang kita mga tropa sa daya karang Aklan Provincial Government, ay may plano, no, nga magapatindog it dugang nga mga district hospital, no, iya karang sa aton nga western ag eastern side mga katropa. Centro, Centro. So, syempre, sa bilog naton karang mga makabinipisyo kung katon ha, sa aton karang opinion mga katropa, mabahorong bulig. Nga mapagapit, no? Rong serbisyo. Pag-abot sa ikayong nga awas mga katropa, no? Pinaagi ron, no? Sa daya karang pagpatindog, no? Nga mga district hospital. Sa pila naton ka mga munisipalidad, no? Iya karasaton karang probinsya takan. Sentro, Sentro. Nga aman mga katropa, no? May mga igmanghod kita, no, sa mga magayo karanga area like dalagsaan, no, sa bahay ni tatong karanga Libakaw, mga Rosal nito, Alfonso, mga taga Pampango, mga taga Toroytoy. Sentro, Sentro. So kung amat may una matanganing infirmary hospital, no? Sa akong karanga pagkasayo do aton karanga Banwa karat Libakaw, pero not enough mga katropa nga tauan gid, no, it kompleto medical, no, ruraya karanga mga pasyente nga ginadaga una, unlike iya, no, sa aton karanga provincial hospital, sa pila nato karanga mga pribado nato nga mga hospital, no, hay kompletos rekados mga katropa. So siguro sa aton karang may manghod, no, makahambal man siguro sanda ay salamat, no, ay do mga hospital, no, mga kinahanggan namon nga mga pamilya nga inog admit, inog pa check up, hay magapit yun kamon. Sentro, Sentro. Manami era makatropa. Pero no pangutana nga ni naton, no, nagapaabo kita at district hospital. Rupangutana naton ay hanbaga mga katropa, masarangan, it manpower, it aton karang provincial government nga mag-hire, it dugang ang mga doktor, dugang ang mga nurses, dugang ang mga personnel. Dino sa bilog ang mga pangutana naton mga katropa. Centro, Centro. Dahil biskando aton karang provincial hospital, ginakugang ro aton karang mga nursing staff, ro aton karang mga nursing aide, ro aton karang mga doktor.

So bago kunta kita, mga tropa, no? Nga magpatindog or kompletohon rumagamit itatol ka ng mga tagsa-tagsa na ito ka mga district hospital sa western and eastern side, siguraduhon anay naton ruaton ka nga mga manpower, no? Siguraduhon anay naton nga enough, sakto, ha? Ruaton ka nga mga nurses, ruaton ka nga mga nursing aid, ruaton ka nga mga doktor. Central, Central. May una, tabi mga tropa, no? Nga municipalidad, district hospital. Nga, maging sugid man lang man nga ni Katon dahil aton ka ng kilaya. Nga tungang gabi, alas 10, I think alas 11, nagpangayo, no? Ita medical assistance or medical attention. Ruanda ka ng membro at pamilya, ugaling mga katropa, no? Wa ana it nagasabat, wa it doktor, wa it nurses. Centro, Centro. Sino ro nagsabat kanda, mga katropa? Gwardya. Centro, Centro. Hey, alino ti gwardya ro pasyente? No? Ano na na to? Akwaton? Ang isugod ito sa sugod? Agwa malang man it mag tanaw? Wa malang man it mag-check? No, mga katropa? Pero sa bilog naton, no, manami kunta duraya kara nga proyekto. Rupag dugang it mga district hospital sa western and eastern side it aton karang probinsya. Pero pangutana, mga katropa, ro aton karang staff enough baga? Centro, Centro. Mapunan baga ro kakugangan just in case nga may mga pasyente unang igahatod? May doktor baga, itdaya ka nga pang orason. Ay kung uwa malang man it doktor it mga diga oras it gabi eh, mga tropa. No? Hamad mapatindog pa kita district hospital. Ay sa bilog, abi ka nga rason para ma-decongest rong mga natawag naton nga mga pasyente sa provincial hospital. Centro, Centro. Now, sa bilog pa, mga katropa, haman doon si Aro, iba na ton karaming manghod, gusto gid, nga iya kara sa aton nga banbat kalibo magpa-admit. Gusto iya sa aton kara nga private hospital. Just because, mga katropa, ginatawant ayagi insigida. It attention, it doktor, it nurse do mga pasyente sa mga private hospital. Centro, Centro. Ay kung sa aton sa provincial hospital, mga katropa, abutan ka tsam-tsam, mamatay ka. Centro, Centro. Abutan ka tsang gabi, abutan ka ita, daywang al gabi eh. Mga katropa, ay abaw, siguro, tigok ka uting mga katropa. Centro, Centro. Doon sa wamata natin na kwado aton kaya mga nurses just because nga ni kasay kita noong busy room daya naton nga mga nursing staff sa emergency room. Doon nga ni mga katropa ang ginambay sa provincial hospital pa lang kulang yagi it manpower. Centro, Centro. Hindi yagi matawan it medical attention. How much more sa mga district hospital naton? No, sa mga municipalidad naton. Although manami man kunta nga proyekto ra. So dapat siguraduhon gid naton, no? Nga may aton kara nga enough gid nga mga personnel. No, just in case may una nga tong ang gabi nga magpangayo it bulig, may una kara nga magunga. May midwife kita. No? May doktor kita una. May nurses kita una mga katropa nga naka-standby. Centro, Centro. Harap agid mga katropa sa bilog. Sa aton karama na tupang dan. No? Kung ikaw naka-admit sa hospital, iya ka sa aton nga banwat kalibo, madali ka nga makabakag it mga reseta it doktor. Centro, Centro. That's why kung amat, mga tropa sa bilog ra, nga dapat tugunan it aton karama nga gobyerno, nga dapat tutukan man, no? Pero mga pharmacy,
nga una kara sa sugod itaton nga hospital nga kunta. Makumpleto man dung mga bugong nga need itaton kara mga pasyente nga ginerisita kanda it anda kara nga doktor. Sentro. Ay ito kaabi ma-admit to sa Madalag, ito kaabi ma-admit sa Libakaw. No, resitahan ka, no, itaya ka na nga doktor. O, alas 8 gabi, alas 7 gabi. Ay, sin ka mabakay kung wamalat available sa District Hospital. Sentro. So, mapakalibo ka. Mabakay ka iya sa kalibo. Ay, manot kayo, no, Libakaw mga katropa. From Kalibo. O isipon mo ron kung ikaw naka-admit ito sa District Hospital. Sentro. Kung kakon siya aton ka nga bahin iti bahay, medyo okay pa eh. Why? Dahil nga ni first class municipality ro aton kara nung banwa karet ibahay, that's why. Nung may una kara, nung mga pharmacies naton, nga mga bukas, kaya mga pasyente ito, no? Pwede ta nakabakay. No, it daya ka nga mga bugong ang ginereseta ka net doktor. Sentro. Ay sa aton ka nga Madalag. Sa aton ka nga Libakaw. Mga katropa. So dahi sa bilog dapat, no? Kung madayon gid man, no pagpatindog, it daya ka nga District Hospital, sa pila nato ka mga munisipalidad, daya dapat ato nga isang agang mga katropa. Dapat daya ro aton ka nga isipon. No? Nga dapat kumpleto ro ya karang bugong una nga naka-standby kumpleto no mga katropa. Ro aton ka nga mga staff una just in case nga may magsugod nga pasyente, may nagatan-aw man kanda. May nagat-check man kanda mga katropa. No? Bukon it mga katropa nga ma-admit kayo or ma-agto kayo sa hospital, District Hospital, hey, what a tawo. Sentro. Gatilinawag man, mana kami, sir, hey, what a guard a man na ron nagwa. Ang sabton ka, timanat guard nga, what a man at doktor. Sentro. Kaya mas ginapili, mga tropa, it aton ka rin maingbang hod, kaya idiritsyo lat ayagi sa aton nga provincial hospital. Sentro. Oras na ito mga katropa, 14 minutos makatiliwan sa oras, it alas 11. Anyway, sa ato ka nga pag-approve pa dayo na, sa ato ka nga pag-pangalaga dyan, sa ato ka nga programang sentro. Sentro. Oy, kay nung dyan. Oh, Tihada, good morning katropa Christian, listening to you on air. Here in Barangay Poblacion, Kalibo, more power and God bless. Uy, kay nang Emmy, kay nung dyan, ha? May dahil doon na ka nga pag-approve pa mati, pag-approve pa mantaw, no? Sa aton ka nga Facebook Live, sa aton ka nga Facebook page, mga katropa, pwede niyo i-share ang mga katropa sa XFM 96.5 Kalibo, mga katropa. Uy, sa aton ka nga pag-approve pa dayon, sa aton ka nga dugang naton ka nga mga balitaan, uy, raya na ka nga dagagkuan ng mga katropa, no? Nga mga pag- taas it presyo it petrolyo pagayauman hinagakaradlaw karang Martes. Oy duga pungko malang sa government dubosog andang busa katropa. Palakas lakas system ay doing it ang sa bilog karon na roads. Pero nga problema man kung sino rong magapit sa guwag ay datorong kwan magunahon. Kung ikaw ay medyo kontrapartido ka, no, kung bukon ka it kalyado, no, ito ka nagboto sa pihak, ay pabungubungugan ka rin ang Dakaron Lods. Sentro. Anyway, sa daya ka rin natin ka rin ang mga balita, mga katropa, no? Raya natin ka rin presyo, no? Ita petrolyo sa makaron. Sentro. O hinaga. Ay dapat tayon na kita makaron mga katropa. I-full tank na yagi ro di inog full tank naton kung may aton nga inog full tank. Ay hinaga ka rang adlaw. No, may una ka rang pagtaas it presyong produktong petrolyo mga katropa. Nga posiblit ang ani nga mag-abot
sa 10 piso hasta sa 11 pesos kada litro nga dugang sa aton kara nga diesel. Sentro. Pinasakam ngang kita mga tropa it pilang Domingo hay haraguman. Sentro. Pinasaka umananda it mas kapin sa 10 piso hasta sa 11 pesos mga tropa. No? Pilang Domingo ang kita pinasakam nga naganubo-nubo tig piso-piso. Daywang piso, tatlong piso ay haraguman. Sentro. Kumbaga tinigsambilog ang kita mga tropa sa ulihi. No? Hay daya mga katropa, pagkataas man no presyo at gasolina, maghalin sa 3 pesos, hasta sa 4 na piso kada litro. Samtang ha, raya ka nga 11 pesos hasta 12 pesos man kada litro, urigasaka it kerosene. Sentro. Mayangat-yangat mga tropa. No? Ay sa makaroon presente, makaroon nga presyo sa aton kaya mga local naton ng mga gasoline station, 72 pesos rong unleaded. Sentro. So kung dugangan gitman, itatlong piso, apat na piso mga tropa, more or less, 75 to 76 pesos kada litro hinaga rong regular nga gasolina mga tropa. Sentro. Sa aton kaya nga diesel, presente makaroon, I think, no, nasa 69 or 70 pesos. Pero aton kaya nga diesel, nga presyo sa aton kaya nga local, no, nga mga gasoline station, iya kaya sa aton kaya probinsya Taklan, ay pag hinaga kaya mga tropa, mag-epekto or mag-take effect, pero iya kaya pagtaas it na diesel, ay mo or less yung hinaga kaya mga tropa, nasa 80 pesos yung or 81 pesos. Sentro. Ang bago nga ni mga tropa, kung nagtaliwan nga to nga sa atong nga pagpangalagad sa atong kara programang sentro, tagkita ro temporaryo kara, ang bago nga ni uwa uta it pagbalik, no? Sa dating presyo, ro aton kara nga petrolyo mga katropa. Sentro. Dugang uman nga pasakit katon, no? Sa mga nagagamit, it mga sayakyan, mga mototanan, mga mekanikal, o mga makina mga katropa, nagkinhangan it daya naton, nga diesel, gasolina. Sentro. So ano man matabo mga katropa? Magataas unman dong mga bagakyon. Sentro. Ano man na-reconnect ka to katropa, Christian? Siyempre, urong mga gulay naton, unahon nato na itong mga gulay. Si Indo mostly ginabuo, ro aton ka mga gulay mga katropa. Sa part it Bagyo, sa part it aton ka nga Luzon, sa part it aton ka nga Mindoro. Sentro. So ano rin ginagamit? Truck. No? Truck rong ginakarga. So hindi man magdagagan doon truck kung tubi rin mo ka rin tugong. Sentro. So kargahan mo hindi mo ikaret diesel. Sa nagmahal diesel mga tropa, masakay ka pa at barko. So ano rin ginagamit sa barko mga tropa? Maganda rin ang nakaramakina. Diesel. Sentro. So sinipatong abi itaton ka rin nga kwan, mga negosyante. Aro anda karang kapital. Aro anda karang ginansya. Ay sa ato karang mga produkto. Sentro. Yan. Doon no sambilog ang mga rason mga tropa. No? Nga mataas uman do aton karang diesel, gasolina, magataas uman do mga bagakon. Sentro. Ay rumanok makaron. Nagtaas uman it 5 piso I think. No? Kung sa puno ka nagabuol, mga tropa, dati nga 162, naging 167, sa makaroon siguro 172 na, or 170 na. Rong presyo itaton karang dress chicken mga katropa, sa puno ron ha. Sentro. Oy mataas uman may naga. Rong diesel, expect uman, nga magataas uman,

0: Huwag kita man at pagtaas.
1: Sentro, sentro.
0: Kaya nga yung iba naton karang mga operator, gimpakamayad lang ang pundohon, no? Istak na daw ang sayakyan doon sa nakarang panimagay. Ay, ibiyahe lang mananamon na amon karang sayakyan sa pinaadlaw kung magdubuon o krudo.
1: Sentro, sentro.
0: Oras na ito mga tropa, 23 minutos, makataliwan sa oras, it alas 11. Anyway, sa ito nung nakarang mga katropa ha, o yung nag-copy-copy na it's Santon Gold Coffee Mix, baka nami ito ng klaseng kape mga katropa. Mga iyo kita sa ginatawag na ito nga pagtilinaas ito ito karang sugar, just because nga ni, pinatamis, pinaagiron sa stevia mga katropa. Siyempre, maging healthy pa kita everyday. May kung kita rin sa milog sa ginasaligan ni tatong karang pamilya, sa milog kita sa mga breadwinner, sa milog sa mga provider ni tatong karang family, kinahangan na itong healthy kita everyday mga katropa. At siyempre sa mga mahiling mag-copy na itong mga katropa, abay, mag-Santon Gold Coffee Mix. Abay, available doon sa pila na itong mga butika iron sa itong karang probinsya at Aklan. At siyempre, available doon sa itong karang Merger Drug sa pinan natong ka mga branches iyakara sa itong karang probinsya Itaklan. May sa itong pagpanumbalik mga katropa, magasikir man kita no, sa mga natipon karang mga report ni katropang ninyo Rujin at Ojoso sa nakarang area of responsibility. Manumbalik kita mga katropa matapos siya mang ipilan natong ka mga reminders. Kindly stand by.

Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number

0: dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Pag-system pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Pag-system pain.
4: Pangkalang pain.
5: Fast and safe.
4: Yahoo!
5: System pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sist.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanteng uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial.

0: agent mula sa Premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3
10: Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: FM.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Tila ba may hangin sa tiyan?
19: At masakit sa pakiramdam?
18: Kabag yan!
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
18: na all-in-one.
19: Sa presyong
18: magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
20: Go!

0: oras, mga katropa, 39 minutos, makataliwan sa oras 8, alas 11. Centro! Nagpapanumbalik kita, mga katropa, sa itong programang Centro! Centro! Bago ni kita karanga mag sikaro naton si katropang ninyo Rogine. Uy, ano kita sa daya karanga Sunsound and XFM libo-libong papremyo mga katropa ha. Nakusingin ni karona. Apay, daya kinyo magkatao chance ha. Nga magdaog 3,000 pesos weekly ag 100,000 pesos sa aton karanga grand draw. Siyempre, ato karang paghimuon mga katropa. Tipo na rin yung karaging pamakal nga Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule, Santon Plus Gold Coffee Mix, at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Siyempre, hatod ka na at Yes to Health Incorporated. So, sa sangka blister o banigit Santon Plus Gold equals to 1 and 3. Ang sa sangka blister o banigit Premium D3 Softgel Capsule equals to 1 and 3 sa gihapon doon mga katropa. Lima ka mga sachet at Santon Gold Coffee Mix equals to 1 and 3. Ag sambilog or blister or banig, iturbo dietary herbal supplement for men equals to 1 and 3. So sa sangka sobre mga katropa, isugatroy mo ka ng pangangan, address, proof of purchase, contact number, aga pirma. So iugugramang ron ha, sa atong karang mga drop boxes. Uy, pwedeng-pwede yan ron sa atong karang JS Berto Road. Variety gayon sa XFM station mga katropa. Or pwede man sa Farmacia Gomez sa Kalibu Shopping Center. So atong karang nga pick up time na sa Farmacia Gomez is every Friday at 9 a.m. Pag pwedeng-pwede man sa Ruel Ag Junior Barbershop sa Poblasyon Banga, sa atong karang pick up time every Thursday at 12 noon mga katropa. So ano ba na lang ginahugat? Abay, intra na mga katropa. Anyway, sa atong karang pag-apropadayin si Karonay naton ha, si katropang ninyo Rogine at Yudosyo. O saan ka na natipon ka ng mga report? Katropang Rogine, kindly stand by. Live report. Katropang Rogine, go ahead.
1: Yes, katropang Christian. Para karoon sa ato yung mga natipon ng mga balitaan na report sa ato yung karoon yung area. Una ko na natin nudaya karang police report. Ito sa may isla natin itaya karang Boracay. Kunta si Enray karang sangka e-trike driver ay nadakpan sa ginpatigayon karon ng drug by-bust operation
0: illegal drugs man katropang ninyo?
1: Drug by-bust operation ag may daya karang baril nga na-recover kara. Sa may isla Tarat Boracay, no, katropang Christian, garuday karang subject person ay isang ka-e-trike driver. Particular, ginpatigayong dudaya karang nasambitan ng operasyon kahapon itahapon mga bandang alas 5:40 una sa Tarat Boracay. Particular, di karaya sa Zone 1, Sitio Cagban, Barangay Manok-Manok, Boracay. Doon na recover abikara, no, matapos nga ni karon sa drug by-bust. Siyempre ay nagaduso illegal karon nga droga ag daya karang nga nagabaligya man it baril karon
0: ba daywat agilero anak karang kumbaga sideline katropang ninyo.
1: Oo, daywat aro anak karon nga sideline nagail ano gita kompleto si Ricardo gita. Illegal na paril, illegal man karon
0: drugs
1: katropang
0: kita. Edit ay makontento sa pagbiyahe at ano katropang ninyo?
1: Oo, kung sa mga gobyerno pa ay nagagobdouble compensation taglirema.
0: May anat ang driver. May anat ang ginakita pang sa piyato. Kita mo gilat aron?
1: Oh. May sideline pa imo nga iba katropang Christian. Pagduso illegal nga droga ag nagabaligyat tay karang illegal karon nga baril. Ruraya karang nasambitan karon nya suspek hay isang ka 31 anyos ag residente remo karon ita barangay Dapdap sa Banua karon itangalan apang presenter ay mau karon nga nag-start di kara sa mibahin it sitio diniwid barangay Balabag sa nasambitan man karon o naman sa nas isla ita Boracay ay sa ginpatigayon kara nga drug by bus runat abika na kara katropang Kristan nga na-recover hay dudayat abang nga nga sangka 38 kalibre nga baril 38 katropang Kristan do na-recover ka na
0: 38 revolver siguro ra katropang ninyo eh.
1: Oh gaban eh side mo gidron pero kung nakikutan nun hay buhang gita ako it maalang pagabot sa mga makaruyon.
0: Wa gita. Ibat ang baril do ba rimo?
1: Oh, tag sugaypot.
0: Sugaypot ah.
1: Oh, ay maguwas karon sa duyon nga baril nga ron nga na recover ka na katropang Kristan, na recover man sa ana karang nga posisyon, itay karang nga nasambitan karon nga suspetsado, ruraya karang nga grabe ta mabahaw-bahaw man karang nga alga or balor itay karang nga illegal karon nga droga 11 sachet it ginasuspetsahan karon nga illegal karon nga droga ag ginabubanta nga may timbang karon nga nagaabot sa 38 gramos karon katropang Kristiyano.
0: Ay sigurado ra udit emo kara ka bail kara katropang ninyo
1: yaban kung okay. May bail do baril ay
0: daya edit aray 38 grams ay kung mag sa ako na may pag-asay pag sumubra kay 10 grams ay goodbye Philippines yung katropang ninyo.
1: Goodbye Philippines gid.
0: Ito ka kung sa sugod kira.
1: Oo, goodbye Philippines. Hello jail.
0: Mahal hello jail.
1: Makaroon siguro rin katropang Kristiyano na plastada. Ayroan at abing nga halga or dahil karang nga balor base sa nabaw karoon nato na informasyon sa atong karoon nga Boracay PNP ay nag-aabot na karoon sa masobra 258,000 pesos.
0: Pero ano baka bahot ah?
1: Kung katon pa ay value baga na na or ano nga rin, street
0: value.
1: Street value kung katong pa katropang Kristiyano. So ang pag-isay dami pong baril may una nga bail doon imaw
0: okay, kung nakakwanda chamber load imaw yung inatawag ay agaling wala ay 38 aray. Pero kung kwandra katropang ninyo kung makay may imo karang inatawag naton nga certificate of indigency basi mahog lang sa 10,000 pesos.
1: Oo, manaba-naba lang git.
0: Pero sa sa drugs, wagit lang hindi mo kara etligtas.
1: Pero sa droga, mabahaw-bahaw tabiro na recover.
0: Bukto, rapagtubo.
1: Oo. Siyempre, raya karang nasambitan karon niya persona, ay magapangatubang karon sa raya karang RA 10591 Ururaya karanga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ag dudaya karanga RA 9165 or daya karanga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Daywa
0: kita kaso na nakarakatropang ninyo.
1: Yes, daywa ka mga kaso karon pang Christian. Ururaya karanga pagapanupangatubad ngon ni daya karanga i 31 anyos nga ranga subject person sa ginkasakaron nga bypass operation sa may isla at Boracay. Una na ra imo makaron no sa kustodiya aton karon nga malayo municipal police station.
0: So tama kita ga delikado ka tropang ninyo man dahil nga ni nga grabit abi makaron do mga kon eh, nagakinatabo sa aton karang pungsod Pilipinas. No may mga gingbaril nga to ngon do aton karang sangka katapo it kapulisan. No may una karangging buno. No may una karangging yabo. Ay grabit ama ko makaron do kinatabo ko.
1: Correct me if I'm wrong, hambang it PNP hay manaba ako no makaron do mga
0: crime
1: kamen.
0: Crime
1: and
0: rate.
1: Pro crime rate ko no eh. Well anyway, anda mataron nga.
0: Anda mataron nga bika tropang ninyo pero sa iba bin natong may mangod kapin makaron nga may mga social media hindi rin na matago ka tropang ninyo.
1: Oo, ay well, I don't know no. Syempre do sa part mata PNP dahil nga rang mga tama ron delikado gid man do mga makaray nga ra kasi syempre may baril tapos may legal pa nga droga ug baril ay bukon pa itlisensyado illegal na baligya karon katropang ano Ag dindon aro subject person ang una makaroon sa paghinakop Itmalay Municipal Police Station para karon sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang pagidaton karon yung mga balitaan sa isla man gihapon itay karang nga Boracay viral makaroon sa day karang nga social media aro raya karang nga sangka post it sangka persona matapos karon nga ginapahayag day karang nga sangka worker sa may isla at Boracay naghagop anaro anak karon nga uyahon matapos ginaaligar nga gintripan or pagtipan it mga grupo itay karang nga pamatanon una sa may islat Boracay.
0: Nagtrabaho una sa islat Boracay.
1: Oo, trabahante sa may islat Boracay ay base sa daya karang nga Facebook post natabot mo daya karang nga insidente particular di karaya sa sitio Balinghay Barangay Yapak no matapos karon nga ginpagtripan anak mga minor de edad nga nagatapak itaya karang nga nagubot at gabi karon propang Kristiyan kun sa siin gin ano gatara imaw eh no gin base sa post gin abangan ag gin gulpi itay karanga bayo karon ag ani nakaangkontra imaw it raya karanga hagok saan na karon nga uyahon karon ag samay ana karon nga tangkugo karon nagapauli ko tabi ra eh do daya karang tan karon nga biktima karon katropang Kristiyan sa makaroon ay ginabaw pa natin karan o dugang karon yung mga impormasyon ginabaw man natin o pagpahayag man karon itay karang Malay PNP station saray karang insidente kasi based sa Facebook post abi kara ay rukawadan it nagapatrolyar o sambilog sa mga pagdanan itraya karanga nasambitan karon nga insidente ag madugong pa sigon una karon sa nasambitan karon nga area so ginatinguha man naton nga mabuo kara roof side man itaton nga Malay PNP and even do aton karon nga tagdumaga it barangay or do local government una sa may banwa itaya kara nga Malay sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan katropang Kristiyan naga padayon makaroon do pagpanupod itay karang uplift assistance makaroon nga adlaw sa pila karon ka mga banwa iya sa aton nga may probinsya karon itay matapos nga ni ngayon siya itatong karon nga gobyerno or national government inaagi kay Pangong Ferdinand Marcos Jr. Aruray karang panibago karon nga ayuda nga nagabalor itaya karang 2,000 pesos sa gihapon raya-raya financial assistance nga ginatao sa mga kubos sa pigado ag raya karang ginatawag naton nga mga low income earners naton nga mga igmanghod iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas nga sa gihapon ay apektado itaya karang giyera ita Iran ag Israel bangod man sa pagsipa itaya karang produktong petrolyo so pasi sa nabaw pang naton karang mga impormasyon wa pakita dato sa iba karang mga kabanwahunan pero may aton karon nya dato so far ay iya sa may banwa itaya karang kalibo ag sa may banwa itaya karang banga sa may banwa itbanga hay kabilugan nga 241 tanan nga mga benepisyaryo aron na identify nga pobre gid
0: kung identify ra katropang ninyo ha base baga kung may una karang wa ta ma-identify nagakot abaga may una ta karang tigday 1 grado ra nambagay
1: hindi naton masairan pero ginklaro mataman itaton karon nya Department of Social Welfare Development kinaagi kay DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dudaya karang nasambitan karon nga pag-identify itaya karang nga mga benepisyaryo abi nga ra katropang Kristiyan balido anang mabatunan abi karahay 2,000 pesos
0: 2,000 katropang ninyo at syempre sa aton karang mga beneficiary katropang ninyo gamiton man naton sinsakto ay base ba kung hindi na long higon ka ba bilhin na ka ninyo tinom
1: wow ay doon mabudlay karon katropang Kristiyan para sa mga pigado rahay paano kung pigado ka nga ni wakot kwarta
0: baka na pa
1: baton ka 2,000 pesos gin baka mo patdaya karang pang pang ano nga niron pang libang-libang
0: puno pang libang-libang ay dude abil kagabanan katropang ninyo sa tumaing manghod nga kung makabaton tat ayuda no ay sambilog tat gasod sa nang pinino eh baka makinunat long neck ka
1: long neck pa abi
0: ay kwat abi manara libre ra eh parta man na kita Ay pag-abot dayon it pinaadlaw nga nga kung dayon agsayaon yung man dayon no gobyerno.
1: Oh, dayon dumabudlay karon. Pero do identification namin kara, ginklaro man day taton karon nga daya karang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga wa naghalin sanda karon nga tagatapan do daya karang listahan no. Kasi mga wabagar iba natun karon yung mga igmangod nga man taribat ang ato nagapilinila at sanda na ginabato na naman karon niya 2,000 pesos agaman kami uwa. So based sa aton karon niya DSWD hay dodaya karang pagpanupod it na sambitan karon niya 2,000 pesos katropang Christian hay daya nga mga near poor household particular da group 2 rotawag kanda agro-group 3 do group to hay do mga near poor household agro group 3 hay ruraya nga ginakabig naton nga mga low income earners. Ay base sa aton nga sekretaryo sa DSWD Secretary Rex Gatchalian rulistahan hay gintao it Philippine Statistics Authority agraya na nakabase sa 2024 community based monitoring system o kunraya karang CBMS aga it aton karon nga Philippine Statistics Authority. So kung na survey ka ko 2024 ag na-identify ka nga low income earner ka ag near poor household ikaw, so makasugod ikaw di karaya katropang Christian no sa raya kara nga nasambitan karon nga uplift program. So iya sa banwa it sa daywang ka mga banwa nga na-check year naton iya sa aton karon nga may bahin itaya kara nga banwat banga nag-abot sa 241 tanan ka mga beneficiaryo aron na mo ando do na identify under sa community based monitoring system.
0: Kabilugan at aranot banwat ka banga katropang ninyo.
1: Yes, kabilugan nga banwa itaya kara nga banga katropang Kristan. Agdudaya kara nga pagpanupod ka ina hay una karon sa daya kara nga Chudosyo Sports Complex.
0: Ay imo tagaling sports complex ra.
1: Apelyido ma lang.
0: Aw, abi ko imo.
1: Kasing haba ma lang kami tapelyido pero on. Doyan. So una ron sa Chudosyo Sports Complex sa banwa itaya kara nga banga. Iya sa banwa itaya kara nga kalibo hay basis sa nabuman naton nga information nag-aabot man sa 64 or 64 ka mga na-identify man nga beneficiaryo para sa nasambitan karon nga financial assistance.
0: So 64 at ayak ra sa ato nga banwat kalibo ka tropang ninyo?
1: Yes, ka tropang meeting hay manggaranon do kalibo.
0: Abot ang manggaranon base sa 64 ako yakot ang kato.
1: Ah, taga kalibo ka.
0: Ayak man ta to.
1: Oh, do pangutan ni taga kalibo ka ngani.
0: Ha?
1: Kung taga-kalibo ka.
0: Oo, taga-kalibo ako nga. Ay, di, pero ako, kapag-ista sa malinaw.
1: Oo, doon nga.
0: Ipos yan.
1: Pero kung nakitaan ka itong nagpila, hay ba, sikon kay bahan ka, gid.
0: Ay, babe, try ka, bihindo na, abi ka ra.
1: Try mo.
0: Mayakpan pa eh.
1: Base kung bukon ka tik low income or sa near poor nga ginatawag, base kung sobrat, ah.
0: Ay, di karon gid, ako sa may low income, gid, ang aron.
1: Di karo yun nga, plus tayo, so, doon do no daywan ka mga banwaro may una kita nga datos ng gitpunta so far saray ka nga pagpanupot it uplift assistance katropang tan makaron dabi nagumpisa no nga adlaw base man sa mandoy taton karon nga national government. So far doon do mga natipo naton yung mga balitaan police report ag pila karon ka mga report no daya ka nga pagpanupot it ayuda or uplift assistance iya sa aton karon nga may probinsya karon it Aklan. Rayaman si katropang ninyo Rujin Teodosio at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Live report. Live report. Central.
0: Kaya pagiging salamat kay katropang ninyo Rujin Teodosio sa nakarangan natipon karangan mga report sa nakarangan area of responsibility. Oras na ton mga tropa, 58 minutos mga taliwan sa oras, ito alas 11 wakit at oras ha, sa ito karang programang sentro. Anyway, sa ato nun nakarangawa na ton karangatupang natawaan it kay gayunan nga matawaan it impormasyon, detalye para ito maging pang headlines sarang sa gihapon na ito nun mabatian sa pinan na ito kamang news and public affairs it ato karang XFM 96.5 kalibo mga tropa. Anyway, maghilibati magitat uman, hinagakaradlaw ka nga Martes. Same time, same program, same station, mga katropa. Sangangan itaton ka ng regular anchorman. Katropang Ninyo Rujin Todosyo. Ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: Mga katropa, exam!

0: Katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
1: Ang mga pauling headlines, atid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubina ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
1: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games suspending probe.
1: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mack Taxi Rider.
1: Balitang regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
1: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon ng impeachment.
3: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
1: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Iginit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, may nakahanda umanong susunod hakbang ang House Prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at

0: kanyang mister sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila. Sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananaig po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
1: Very principle, hanapin yung katotohanan.
2: Mm-hmm.
1: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
2: Mm-hmm.
0: Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
3: SFM News Nationwide.
4: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
3: 27.
0: Samantala, mga katropa, handa mo naman ipagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabpina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong naisampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
3: XFM News Nationwide.
4: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
3: XFM News Nationwide.
0: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex. Habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na nanaghain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
1: Ali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may giveaway po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga pulis na magsisecure po dito sa ating zona.
0: Nilinaw rin ni Asilo, mga katropa, na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally. Basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
3: XFM News Nationwide.
4: Iginit ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igniit na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
3: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Tropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng agricultural extension services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyante humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Report.
5: Ito, sir. naman ng Commission on Elections o COMELEC na mananatiling manawal ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSK 2026 dahil wala pang bagong batas na nagtatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanco, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanco na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa Senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng Senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum City. At sa XFM 99.1 Mati City.
3: Balitang regional.
0: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. May higit 200 beneficiary nitong Uplift Program ng DSWD, nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Sa tropa natin sa Balita RS, Pinosa na XFM, Iloilo.
6: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 ang mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
4: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report.
7: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at pawang mga residente ng Jinsen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang Pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil inakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan ang lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunphone, Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
0: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Itiagay Sabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
8: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 60

0: ang Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City, target na paaralan, diniklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
4: Patay na ng matagpuan ng isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Sa tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas, ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan na maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
3: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao, kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, Agad na inilusad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips

0: magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
1: Showbiz, showbiz news.
2: Ang balitang showbiz ay ready sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alukin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonala at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain ay kalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM.
1: Santon Gold. Live testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kin nyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision.
4: vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
16: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM.
2: Marvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Tatlo ka mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, to health!
1: Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita si isang edisyon sa ato sa nga pagparagad. Agod nga maghatag sa inyo sa mga mapuslanon sininga mga i-informasyon. Mga mapuslanon sininga mga health tips sa pag-amlig sa ato ni ikayong lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga malala sininga mga pamalatian. Gani, update ninyo kami sa isa ka oras sa ato sininga pagparagad. Kag pwede gid kamo makapasakop, by the way, pwede kamo makapadala sa inyo sa ring mga concerns, parte sa inyo ginabatyag, ikayong lawas. Pinagi sa ato sa ring live streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. I-comment lang dira ko anong inyo sa ring mga concern kaysa kutob sa masarangan ato ninyo ipasabat sa ato sa ring consultant dari sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sa ring pagparagad sa kabugusan sa ring Panay Island kag Negros Island Region. Nabatian kita sa tanan sa ring mga XFM stations. Kag sa gihapon sa ato sa ring pagparagad upod tang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ring programa, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad, syempre, upod sa riwat, kag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag, kumusta iyan, Sir Josil, nung aton sa mga tagpalamati? Kapin pa bala sa pabag-o-bag-o na ito na klima, bala?
0: Oo.
1: Maulan, tapos mainit, bang iban sa ni Sir Josil nagkaka-stress, ginakibang, bimo kong nano, ang iban sa ni pinot ila sa nga paginhawa. Kapin pa kung taas balang humidity, taas balang water vapor sa aton sa nga palibot. Tungod gani sa pabaylo-baylo naton sa nga panahon ba ang iban sa kadamo sa mga ito ang ginabatsyag mga discomfort sa lawas kag ang iban, Sir Josil, bisan di patani abuton sang hapo, hapo na lang tungod sa stress.
0: Ah, ginahapo number one sa pagpanumdom nga kon magbalatian gani why ino gastos sa ospital, Doc Leo?
1: Tama, Sir Josil, kagabi niya kong nano sa aton sa mga tagpanamati. Tuman kadako sa niyang puwersa. Sa ginatawag aton paminsaron mo sa pag-ayo o benepisyo o perwiso sa aton sa ringan lawas. Sa simple lang, Sir Josil, nga nag-umpisa sa gamay naton nga kabalaka, nag-overthink kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan, plus nga na-overthink naton, ay manatanya na nagkatabo mo. Dali na sa painuino naton, nga na-exaggerate lang naton. That's why, kung kaysa, Sir Josil, mo nag-resiling lang naton nga tuman kapuwersado ang aton sa ringan huna-huna. Kaya kung anong ginapaminsar ta, dito kita laban-laban sa napakadto. Kapin pa mag-inapakabalakaan naton, Sir Josil, sa kondisyon mga banatiya sa lawas bala naton.
0: Oo.
1: Prambal sang kilala ko. Why not, Doc, no? Napaminsaron tan lang magdamo pero may kwartata.
0: Tani, positive thinker lang kita, no?
1: Positive thinker kita. Pero syempre, hindi matabo kung may magkita nagahulag.
0: Oo.
1: Dapat ang positive thinking upda na to, i-translate na to, dapat sa aton saninga pagtinguha, aton saninga paghulag, parang mag-match inang duha, ma-achieve na to. Sir Josil, ang ginatawag goal na to, nga gina, syempre, gusto na to na labuton. Lain iya sa sakit, Sir Josil, nga maguna-una ka lang sini sa ginatawag balat tian dito susulod sa aton sininga lawas nagapanghikot may negatibo na nga ginatawag epekto sa aton sininga lawas kag physically ginatamad man kita, Sir Josil, abi magtinguha sa pagreporma sa aton tugalingon kun bisan sa aton pinsara pa nga daan dira na nagasugod nga daw katalamad na bla tungod nga negatibo na kita perme. Dira nagalala ang aton sininga balatian kag nagadevelop ang iban pagitsing balatian kag nagasanga-sanga pagida makomplikasyon nga aton mabatyagan
0: tikon libugando ikaw libugando kita una darati ma-develop ang stress. Kung magsigisigi na gani, muna nga nagaka-apiktuhan na psychologically kita, nag-develop na anxiety, panic attack, and the worst, muna nga depression. Muna nga ang masaming ginapanumdum subong kung sa mga balatian ini, Doc Leo, ti kwarta tightis ang problema sa kalabanan sa aton mo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang sa kwarta, bla. Kay ti dapat magambal ka nga tightis ni sobra mo pareho sa bisang appendicitis sobrahan ikaw sang kung sa physical work pagkatapos dasig-dasig ka magkaon nagtalalang to pagkaon sa sulod sang lawas mo kundi dapat to magsulod nagtalang ang iban ka develop ang tawag na to sila appendicitis, aga lupok na gari appendicitis ang iban. Ti sobra dasig magkaon kon kaysa pagkatapos sobra man nga panginaon, galing iti kon kulang kayo skorta, briskad, kwarta titis kon na yung balatian mo diya, Dok Leo.
1: Islan tabi si Sir Josil sang bulsa titis.
0: Mas dalum-dalum pagin na. So, sa to siring pagparagad, Ari, sigurado kikita magluwas sa asma, makwarta titis gid ang batyagonyo, kung hindi naton mapunggan, ang iba nato siring mga habit, ang ginahimo naton, kay may mga nag-trigger, magluwas abisang humidity, na mabaling banti nga kung humid niya, nagadamo ang nagamasakit. Bangod kay dira sa vapor, water vapor, kung kaysa, gaupo dira mga bakterya kag viruses nga mahaklo tagasulod sa ato sining lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag dira man nagalapnag, ukon nagadata, sini ang molds, ukon mga amag, bala Sir Josil, nga naghalit gid sa ato sining lawas, lakip sa ato sining respiratory system.
0: Maning ang iban sini, may ginatawag sining allergic reaction. Bangod sang pagtaas ang humidity or pagdamo sa water vapor nga mahaklota because humid gid man ang ato sining klima diriya sa Pilipinas eh.
1: Correct.
0: So subong paghambalan ta ang relasyon, hindi ya kay relasyon niya mag-un ha, mag-girlfriend, boyfriend, husband and wife, parents and children, kundi ang relasyon sang sobra naton sininga konsumo kag pagka-indulge. Kula na hambalon pagkadalok naton sa mga matamis sininga pagkaon sa asma, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Hambalon lang dia po naton nga relasyon, Sir Josil. May ara gani kita nga expression na ginahambal, Sir Josil, kung mabatian, kung tuman bala ka hanuot kagka-close sa magrelasyon. A girlfriend, boyfriend, or mag-asawa, masaling ba, dosubay na lang kulang ba?
0: Dosubayan ko, no? Ka-sweet eh. So, amo man na, per se, ang sweet consumptions or sweets nga ginakonsumo nato na mga matamis na ginakonsumo nato kay baloka mong may relasyon ini kung nga anang galala ang ato sininga asthma kag nagaka-develop or nagasuffer kita sa asthma, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Magambal kita ng relasyon tapos simplihon pagyan nato or connect. May koneksyon ang sobra nga kalamay. Aria, tandaan nato na sobra nga kalamay. Kinanglan to man ang kalamay, Sir Josil. Pero ang sobra, dira sina nagasanga-sanga ang makomplikasyon kung may balatian ka na kag dira nag-develop sini ang balatian. Halimbawa, ining asthma, kuno ay kapasing asthma, kay ang inistoryahan na ito, Sir Josil, sa mga adult, ha?
0: Oh.
1: Ito magambal kita, adult, Sir Josil, tidira na sa mga 18-20 anyos pataas. Kasi may mga kabataan nga daan nga asthmatic man niya mo.
0: Oh.
1: Halin pa sa lapsag pa or sa gagmay pa, toddler, kids, damo gani sang ginatawag gina considerar ang maginikanan sa ni. Kung nangyay mo sa ni nga anak, may asthma. Pero, diri man, Sir Josil, sa ginatawag mga adult, kapin pa maning hambal blas ang kilala naton, Sir Josil, nga kung may edad-edad ka na, hindi ka bala gusto nga sawayon nung kaysa, kapin pa kung mas may edad pagid ang ginasaimo, ang ginasaway mo, kisa masunggod-sunggod pa na mo, pilakadlaw ka sa way sa pakanay mo, kaya dito niya pagigasunlugon. Pero, arigali, no, sa aton mismo ko galingon, kita malang nagahatag sa nisang binipisyo o konperwisyo, depende sa aton sa naginahimo. Kasubong, sang sobrang pagkonsumo naton sang kalamay. Ang ginamin naton, diri Sir Josil, yung kalamay, ini kalamay balang hindi lamang sa ginakutsara naton kung magtimpla kita sang kape. Sa ibang dira, especially sa mga mahiligon balang mag-inom sang gatas, tapos kalamayan, pagid, it is not healthy. Hindi gid siya maayo. Kung butang ta ko mag-inom, kaya magkamusang gatas, inom lang kamo gatas ng may kalamay. Hindi nyo pag i-mix per me. Ha? Kaya kapin pa kung may ara kasang hapo na nga daan, maglala pagidangin mo sa niya kondisyon.
0: Amo nang iban, sila niya untati niyo na yung mga dairy products kung ginahapo kamo. Pero actually, ang aton sinigin na panimbog-simbog da sa dairy product or products sa ginainom ta kung kaysa mo pa na nagapalala. Kay delikado abi ang asma ginatawa tawag ko ng hapo eh. Ang hapo per se, bangod sang sobramos ning dalagan, normal na yung ginahapo, kita ginakulang ang oxygen sa ato sining lawas. Pero ang hapo balang, pamatsyagan mo kung kaisa bala ko na buton sang hapo, yung hindi nakapasulod sang hangin sa iya sining baga, kung kaysa daw makasiling ikaw ang abaw na naluoy ako, sinya daw mabugto ng iya sininga ginhawa. Pero ano kadelikado, anong nagkatabo sa sulod sa aton sininga lawas, Dok Leo? Kung may hapo ikaw ako na asthma, Dok Leo?
1: Ito rin asthma ni Sir Josil, ti chronic disease niya siya. Ya kung sariin ang alagyan sa aton sininga hangin, nagahubag. So kung maghubag ganit karon kung nag-inflame sa Ingles, nagagamay sining alagyan sa nisang hangin, ang buho, bla? Iti nagahubag mo, pagkatapos ang isa pagit sinisa nagapa budlay pagit sa ton paginhawakay, nag-accumulate pagit dira Sir Josel ang mucus. Iti nagagamay ng adaan ng alagyan, kaya nagahubag, agamay alagyan sa hangin, dugangan pagit karon sang mucus nga nagakapul dira Sir Josel, tuman kabudlay ang mabatyagan sini sang isa ka tawo nga may hapo sa iya sini nga pagginhawa nga literal bala nga mabatyagan sini sa may hapo masiling sila nga kun hindi asta lang sa dughan asta lang sa liog ang ila sini nga pagginhawa.
0: Oh, amo na nga kun mapag-examine kamo just like for example sa mga doctors. Actually mabatian ninyo ini kun mo ulo anting pa inyo sini nga dulungan. Paghambal bala nga inhale ginhawa, exhale pagwaa. So ang likod ya sini kun ituon mo imo sini nga dulungan mabatian nimo siya ga ingaw eh.
1: Disan pa ganin Sir Jose, yung kaysa sa distance no, may distance siya pa bala kun medyo gamay gid ang alagyan sa hangin. Mabatian mo ang pagpanihol sini saya sini nga paginhawa.
0: Kun sa mga manok paghagrak nga daw indi ka ginhawa. So delikado ini actually kun may mga stethoscope ka modus bala inyo. Hapos man lang sina mo butang mo sa dulungan mo pagkatapos ituon tos bagaya bla pa inhale exhale sa lawig. Mabatian nyo na lain gid yang tunog ya sang may tawag natin asma o konang hapo. Now, kalabanan sinisintoma, Dok Leo, muna na wheezing, nag-ingaw ang imusining likod, ang imusining baga. Pagkatapos, di, dala na dang pag-ubo eh. May sipon pa kung kaisa dala, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kag-hugot. Palang hugot imo sining dughan kulabos gidin imo sining pag ginhawa kag ini kasi basta Sir Josel maka-exert sang effort ni ka basta-basta makapangabudlay hindi ka basta-basta maka-exercise ni kay madali gid Sir Josel magpinot ang imo sining pagginhawa kag ari pagida ang iban sa Sir Josel hindi makatulog nga nagahigda.
0: No.
1: Ang ginahimo sa iban, sini, gaantos, gagwanta na lang, nagaduko na lang Sir Josel, ang agtang sa nidra sa bibi, sa lamisa, gapungko sa bangko, hasta maagahan na lang Sir Josel. Kaya kung maghigda, gani, budlay ang paginhawa, ginaatake sa pag-ubo, bangon naman liwat.
0: Ang iban, sini, gasandig na lang gani, mo sa dingding, bangilan sa uluna ng likod, para lang ginya matulugan pagkaaga, stiff neck, ikaw kay gadunglay ka magtulog.
1: Budlay, kikataman sitwasyon Sir Josel, no?
0: Oh.
1: Pero, ari bala kita. Budlay na yung sitwasyon, pero ang isa sinis ang dapat na tunbulubantayan. Ining, mangayo ka lang gyapon, Sir Josel, sa mga cravings mo bala. Gusto mo imnon, gusto mo kaunon, sa pihak nga na medyo budlay naman ang imo sinigani nga na-experiensyahan o kung mga symptoms ng imo sinigani naagyan. Pero pag mayad-mayad ganis ang pamatsyag mo, sumungulong pawan tagamay, doon namin mag-inom sang naging nabulubalhas sinigani.
0: Ice cold tawag nila bala. Pero gakaon kita mga matamis. For example, labi Dok Leo, prutas. Ang guyabano matamis man na pero may aslom. Ang apple may tamis man na may ulo aslom nga gamay. Pagkatapos lansunis tamis man na may ulo aslom nga gamay. Ang mangustin tamis man na nga may gamay nga ulo aslom. So, selwese, untata na to ng pagkaon sa mga katulad sina, prutas Dok Leo?
1: Aton Sir Josel karon na tanawon, ang sahi sang sugar na ginapasulod naton sa aton sa ningilawas. Kaya kung magkaon kita sa prutas, may sugar man din eh. Actually, abis ang iban, prutas lang ang may sugar. Mga utanon, may sugar man Sir Josel. May glucose, may sucrose din sila, may fructose man din sila. Magluwa sa iban na nagiinom sang gata Sir Josel, ano? May lactose man din siya. Ang muna ganito, gabuto, di mo tiyan ganito, masalin sila, ay may lactose intolerance ka, hindi ka magsigiinom sa isang gatas. Tugon na kulangan sa lactase dira sa sulod sa aton sa rin system. Pero ang bintahan lang sini sa fruits and vegetables, though may sugar sila, fructose, may glucose, may sucrose, Ari iya ang bintaha kung nagakaon kita sang sugar halinya sa pruta sa gutanon. Oh. Kami ara si Sir Josil sang fiber, may vitamins, may minerals, may antioxidants, may phytochemicals, bioactive compounds, kag may other nutrients sila nga nagabulig ya Sir Josil sa pagpabilin sang balanse sa sulod sa aton sa ringalawas nga hindi iya makahalit sa aton ang sugar halin diri sa ila.
0: Actually, kung pure sining tawag na to, sining just like the fresh milk, kung wala ka malang allergic reaction, ha? Ang pag-inom mo sina without sugar, actually, that could help man kay may mga makuha man ikaw ng nutrients. Ang kape, actually, without sugar, somehow makabulig man ni sa aton, basta sa insakto lang sining amount.
1: Tama.
0: Kag-iban pag-in sining mga ano bala, unsweetened nga mga pagkaon tani galing kiti mahilig giti tayo sa matamis. Now, ang pamangko si Nidok Layo, tamis ang aton nga Santon na gold coffee mix, ang premium D3 coffee mix, matamis si Nidok Layo. Pwede pagkainom ang tao, for example, nga may arasang asma or nagatukar. Hambali na, Dokle, why ko kabalo ko na natukar ya? Where are you now? Kon, where do I begin?
1: Basi instrumental, Sir Josel, pero panihol.
0: Life dance, instrumental.
1: Ginaagi talaga ni slangas-langas, no? Pero hindi, Sir Josel, basta-basta kung may hapo kay. Bugat kayo ang pamatyag sini. Ang pinakapunto lang naton, dari kilalahon lang naton ang mga triggers. Hindi kabangdanan, Sir Josel, sang hapo ang sugar at hagunta, ha? Hindi nga tungod nga nagkakaon ka sugar, mangin hapoon ka. Kung yung pinakapunto, sini, ginapataas mo lang emosyon nga risk. Ang mag-develop, pinikag, kung may hapo ka nga daan, nagalala pag ina mga symptoms. So, kilalahon mo karon ang mga matamis nga ginainom mo, ang ginaminaton sa Lidre Sir Josel, ang hindi alin sa natural, as much as possible, ikawan gina ton. Pero, liba, magpangapi kita. Ako yung nag-discourage ako, Sir Josel, kung liba, medyo pinot ka mo sa paginhawa, mag-inom ka sang kape nga may kalamay.
0: No.
1: Pero ti damo magpamati sa aton Sir Josel, mas damo yung way sang asma kasi sa may asma. Nga nag-inom gadiya sang aton tatlo ka variants ng coffee, Sir Josel. Kagari ha, take note ha, sa aton mga tagparamati, mga listeners naton, bisan kabataan, Sir Josel, kanaya mo, paborito, isa sa paborito nila yung aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix mo. Kati way yasing caffeine. Pagkatapos, may ara, payasang listetin nga nagabulig pa nami sang memory ti kung kabataan nga dan Sir Josel ga iliskwela kinanglan nila mag-memorize, magbasa. Tibisan pa sa mga may edad-edad, Sir Josel, eh. Ang iban sini nagamalipaton, magluwas sa iban niya ginahungod gilman na paglipat-lipat, makabulig, Sir Josel, ang lecithin. Ti ang aton sini, Sir Josel, nga Santhon Gold Coffee Mix. Manami, mana siya kay magluwas nga nagabulig sa aton sini, Sir Josel, nga ginatawag overall health kay damo sang sustansya nga makuha sa mga sangkap niya. Ara ang balunggay, nami man sa asma, eh. Ara ang palaya, ara man ang garlic, Sir Josel, makabulig man sa may mga asma. Though, wag kita nag-recommend yung mga pilito nyo gading nyo sa ginhawa mag-inom sa nikon may hapo kamo. Ang namin aton sa mga nagpamati sa aton nga na-testingan na nga daan nila, Sir Josel. Kag sa mga manug testing pala nga daw nagaduha-duha, primero bla, ang ginatawag paggamit o kung pag-inom sini, may ara sa Sir Josel sang pampatamis. Matamis ganiya sa nga damil pero halin sa stevia. Amo man nga aton sa nga premium D3 coffee mix, Sir Josel, kasubong sang Santhon gold coffee mix, may stevia ini sila bilang pampatamis.
0: So sa mga katulad si Doc Leo, if we speak about too much sugar, kasi ang sugar, amo nang hambal naton triggers, isa sa mga nag-trigger, eh, sa malala naton sininga, or paglala sa ato sininga asthma. How much is too much in terms of sugar intake, Dok Leo?
1: Dari kita, Sir Josel, sini sa WHO, no? Ang rekomendasyon sini, dira sa mga, sa kababayanhan, ha? Anom sini ka kutsarita.
0: Ano, kutsarita ang gamay, ha?
1: Kutsarita, ha?
0: Kaya may kutsara nga daan subong dokloy kung kaysa do gutok pas bamok na kong.
1: O, may nabalaan ko sa Sir Josel, isa mo ka hungit, dumadilok ka mo, dumadunlan ka mo. Kutsarita, ini siya, dira sa mga ginatawag 25 grams. Kag sa mga kalalakinhan, Sir Josel, dira sa mga up to 9 teaspoons. Ang sugar nga magamit naton. Ari, Sir Josel, sa ginagamit pa lang naton niya, like table sugar naton, ha?
0: Oo.
1: Ang kumusta ho naton karon ng iban pagid naton sininga mga ginapasulod sa lawas nga may mga kalamay. Halimbawa, nagamit ka sang kalamay karon dira ka na sa 60 spoons or 90 spoon abi sa mga kalalakinhan, 60 spoons sa mga kababaihan. Kun sa adlaw-adlaw sini magluwas sa kalamay nga ginagamit mo sa pangtimpla kon table sugar, kumusta naman ang imo sini nga soft drinks?
0: Chocolate.
1: Chocolate. No. Kumusta ang milk tea? Kumusta dira karon ang especially Sir Josel ang energy drinks, powdered juice. Ang iban siya ni Sir Josel matemptar yung pag-inom sang powdered juice kay iti prutas man kuno.
0: Oo.
1: Kabutang pagani 100% vitamin C. Pero pagkatapos naghingo-hingo, nagtulo-tulo ang sipon. Tungod Sir Josel sa added sugar. Tuoy palabot Sir Josel may mga ice cream pa na, pastries, cakes, kaga iban pagid Sir Josel nga may mga added sugar. So kumusta ang consumption ninyo sina magluwas iya sa limite lang sa aton kung tani kada adlaw.
0: Just for the information of everybody, hindi taton matakos ang konsumo ng sugar kung ara na sa butilya kag liquid form ng inainom ta. Inainom liquid form gina na. No? Kung liquid na, for example, ang paborito naton yung soft drinks. Kay balo ka mo kung pila ka kutsara sang kalamay ang ara dira. Fructose sabi, maghambal kita. Pila ka kutsara sa sugar ara dira. Ang pinakanubo siguro dira, pito ka kutsara sa kada 12 ounce nga soft drink. And as high as, ang iban sinigalabot, pag ani more than 10 tablespoons, hindi kaya teaspoons, ha? Tablespoons. So amo na kadamo ang konsumo ta sa isa naton sinika padalundan. Nga mga ginainom ta, just like for example soft drinks, ti magluwas sina may kanon ka pa, converted into sugar man ang iban sina. Pagkatapos may iban ka pa dara nga mga konsumo katulad abis ang tinapay, some of that will be converted into sugar. So tama ka sobra kung kasaga times 2 times 3 times 4 times 5 pa siguro sa nga to sininga supposed to be daily intake lang sa sugar ang aton aktual nga ginapasulod sa lawas ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kagkun nga ang madata, Sir Josel, ang kulapnagon, ang consumption natin sa sobra-sobra nga sugar. Kaya ibisandiin lang mo. Kag barato bala, Sir Josel, baklon ining mga pwede natin mainom, pwede natin sininga makaon. Magluwas nga umpisahan pa sini ang pagkakita mo samtang gamay ka pa sa kabataan, makita na nga daan ng commercial, mabatian sini sa mga pasayod, makondisyon ng paminsaron, Sir Josel. Nga bisan isa lang sa isa kabulan, makakadtog, hindi dobla kung makainom, kung makakaon sa amo na nga pagkaon na nabatian, Sir Josel. Okay na kung may kaya balatian.
0: Oh.
1: Pero kung may ginabatya ka na specifically ining asthma, kagkontra na sa imo sini, kapala nubra ng sugar consumption ni mo, di isa ginisang dapat natin alandaman kagbarantayan, Sir Josel.
0: So sa aton sering mga kauturan, naganagana nyo lang inyo sining sugar and sugar intake, especially kung may ara na kamungadaan, pabalik-balik sining asma o kung hapo.
1: Kag sa ginikanan man, Sir Josel, kay adult ang restoryahan na ton, karon 18, 20 and above. Pero sa mga ginikanan, i-apply nyo man sa inyo kabataan na be.
0: Oh.
1: Hindi nyo man pagpagustuhin lang kung anong gusto nila. Kaya actually, masiling ko, Sir Josel, nga pinakaswerte ang mga kabataan nga may mga health conscious. Kag sa lugar, ha? Sa lugar lang nga pagka-health conscious nga mga ginikanan.
0: So, amo na nga kung parisubong ginabawal ng soft drinks sa may eskwilahan. Pero gapang latas ang iban, mahambal nga magwa ko, dali lang gin sila kay may baklon ko, to ay baligya sa kantin. Gali mo kay hingagaw, ya katuro soft drinks dito sa guwa ka, magsulod naman sa eskwilahan.
1: Kagang iban niya, Sir Josel, lang kabutangin sa fridge nila. Sa panimalay gin mismo, ha?
0: Oh, may unay. Para sa konsumo. So, okay man ang ginatawag na ito sa inyong panalagsa. Pero hindi lang pagsigi-sigi, ha? Because ang sigi-sigi, nagadulot ina sang kalalatan sa aton. Especially kung mag-set ina ang mga komplikasyon. Kay, kung i-relate natin ng sugar, sa too much sugar ha, consumption sa asthma, Dok Leo. Anong ginahimo sa too much consumption sa sugar sa mga may hapo, Dok Leo?
1: So muna yung hambal na itong naging Sir Jocel, may connect bala? Sobra-sobra nga pagkonsumo sa kalamay, makalamay ang ilim ng dagkaranon sa aton sinibaratian o kung especially sa may asthma. Ang research, mga pagtuon, nagasarin Sir Jocel, may aragid. Nga ah, ang sobra-sobra nga pagpasulod sa kalamay sa aton sinigalawas, nagapakita nga, nag-increase ni sa inflammation. Ano bang problema sa may asthma? Nag-inflame ang alagyan sang ila sininga hangin. Tidugangan mo pagid karon. Kumbaga may kalayo nga daan, sulsulan mo pagid, sunludan, gatungan mo pagid. Gina-increase ang sugar, ang inflammation. Gina-promote sini ang obesity. Ang isa sang kausa kung problema, Sir Jocel, sini sa mga may hapo, especially kung obese na, nagadugang pagid, Sir Jocel, kakompress ang aton sininga mga internal organs. Nag-affect sa aton sininga immune system na kung mag-overreact. Ang aton sa nga immune system isa man sa mag-trigger sang hapo, nag-alter sa aton sa nga gut bacteria, prone kita sa infection kag isa sa nisang aton halungan dra respiratory infection kag na increase man sa nga oxidative stress. Ini sila ang ining mga ginatawag resulta sang sobra nga pagkonsumo sa kalamay, mahimo nga mag-develop ikaw sa nisang asthma. Ukon kung asthmatic ka na nga daan, maglala pagid ang mga sintomas nga imo sini nga ginabatya.
0: So, amo ina ha ang aton sining pag-connect but hambalon, apektado ang aton recovery sa asthma kung sige kita take sa mga sugary drinks. Pagkatapos, madasig nga tapikan kita ka-asthma kag nagalala kung magka-asthma kita kung pala inom kita sa mga sugary drinks or intakes. Dapat na to na panumdumon. And then, with this... ang sugar, number one, increases inflammation. Maghambal kang inflammation, sini Dok Leo. Ining chronic inflammation, Dok Leo, ha? Chronic inflammation. Mm-hmm. We're speaking about chronic. But tama nun, pabalik-balik. And isa pag-inti kung sugar, sugary intake, kag para kaon kabisang mga matamis, tisa dira amo man gali na nagakosa aton niya dasig kita magtambok, Dok Leo.
1: Okay, obesity naga sobra kasulubrang aton sarinya kabog aton kag naga sulubra man Sir Jose nang kadakuon sang aton sarinya lawas. Suppose nga dira lang magmatch kun taning aton kabog aton Sir Jose sa aton man sarinya kataason kag sa aton man sarinya waistline kun tani.
0: Tiko jo imagine that apektado pati aton immune system. But tambalo sarinya away pa man tani taang aton soldado, pero ginhiluan tang soldado ta, Dok Leo. Naghina mambal nga paguntani aton mga soldado, but hamunon pagsik ang lawas nila, ginpaturos ta karon ka galingon rasang sugary drinks or tama ka matamis ining mga kagkinalamayan. Tiko ni nagluya sila dito pagsulod sa bacteria, viruses kag fungi. Ay, ginapukaw lang tanaka virus niya, giyadan ako.
1: Do pros bala sang isa ka Sir Jocel, sa isa sa ni ka kampong ginpukaw lang sang ila sa ring opisyal pag abot na.
0: Mailan kung opisyal magpukaw, ang lain sila kung kontra magpukaw. Bugtaw na, pag bugtaw mo bla, ayos ka, timbog ka na.
1: Kag literally Sir Jocel, alam mo na ginahimo na ton sa ton lawas kung mataas ang sugar consumption na ton. Remember, ang isa sa ni sa paborito nga kalanon sang mga ginatawag bad bacteria, ang Sir Jocel ang kalamay. So gina-feed na to ng aton kontra, yeah, instead of gina-feed na to ng aton sa defensa.
0: It's just like aiding the enemy. Tawag nila sina kung soldado, ikaw, ikaw eh, you're not loyal to the Philippine flag and to the constitution.
1: Amunin bala, Sir Jocel, nga kun nakilala mo pa kung tanong imo sa inyo kontra, masobra na tani o kundira 50, masobra pa 50% nga may bintaha ka na sa patag-awayan. Pero since sa gina-feed na ito ng kontra Sir Jocel, buton balon, hindi pa kita Wolvers. Hindi pa na ito, Sir Jocel, na detalye gid kung anong dapat ito himon sa pagpabakod sa nga ito, Sir Galawas.
0: Pero kung may ara ka na asthma or... para nga makalikaw kita sa asthma, Dok Leo. Anong mga pagkaon sini? Masami dapat natun kanon pagkatapos ining available bala sa ato sini palibot, Dok Leo. Makabulig sa pagtapna para magka-asthma ikaw.
1: Actually, Sir Jocel, ang mga kalanon sa mga pagkaon nga makahatag sang Pero isyo ka benepisyo, available gyud na sa aton palibot parehas.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang mga matami is available man sa aton palibot, readily available ka mga barato pa. Pero pwede magiging kita makakaon, Sir Joe, sila makapaayos sa lawas, specifically sa may mga asthma, like pagkaon sa isang mansanas, pagkaon sa orange, pagkaon sa kapayas, pagkaon sa isang bayabas, bauti dagaya gin sa vitamin C, pagkaon, Sir Joe, sila sa balungay, pagkaon sa ampalaya, kung may tangkong kamudra, may carrot kamudra, pagkaon sinisang beans, di sa mga nagkonsumo, abis Sir Josel, sang protein from animal source, di ara man ang karne, ara man sini ang isda. So instead nga magkaon kita sang mga kinuyam kuyam, Sir Josel, kung kinima-kima sini, sa aton sa nga carbohydrate source, pwede na ton kuwaon, Sir Josel, sa complex carbohydrates. Ara ang mga ginatawag mga talangkunon, ara ang kamote, ara man sini ganit, Sir Josel, ang brown rice, kung naribwa, gusto na ton testingan. Kag healthy fats, kinanglan man naton, Sir Josel, nakuwaon na sa nuts, sa seeds, olive oil, kung VCO, Sir Josel, kung fatty fish, pila lamang inisang mga maayo, iya, Sir Josel, nga pwede kaunon, kung ang isa katao, sa may asthma, instead nga, ginasigin na ton feed, ang aton sa lawas, sa mga makalamay nga kalanon, kag mga ilim nun.
0: Instead nga mag-indulge kita sa mga bakery products, kung may prutas man lang, mas maayo nga sa prutas na lang, kay mas madamo dira sa nutrients nga makuha kita, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, isa na sang kia or liabi kagidiya para sa inyo. And speaking about vegetables naman, Dok Leo, number one, dari mga kabuli, gidgali, iya balungay, no? Mm. Para siya sa aton para hindi makadalawat kita asma, Dok Leo.
1: Kag kung may asma na, Sir Josel, makabulig mang dinis sa mga asmatic.
0: Mm.
1: Pero tagon na to na, hindi nga ginahapo kag nagasugong na paginhawata mo pa ya pagkaon tablungay, ha?
0: Mm.
1: Kundi himuon na to nakabahin sa aton pang adlaw-adlaw, Sir Josel, nga ginatawag pagkaon bala. Nga kaon kita sang balungay pirme para nga ma-maintain ang mayo naton sa nga pamatsyag kag hindi kita basta-basta sini pag-atakehon. Lain man niya, Sir Josel, ang pastada sina karon huwag gina-atake na kita.
0: Mm.
1: Hindi na naya makapagar iya ang balungay, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kung dira ka na mismo onset nga nagapinot na emosyon nga pagginhawa, but na to na balon, gakaon ka man sa adlaw-adlaw, gakaon ka man sa laswa, kaon ka man prutas, why not i-include mo ang balungay sa emosyon nga pagkaon?
0: Amo ni nga, kung may hapo ka mo gani, masami sini nga ginahatag sa inyo sang doktor, ang mga bronchodilator.
1: Mm.
0: Paghabal kita dilate, amo ni nagapahawan bala, gapadako sang buho sa ato sini nga lagyan sang hangin pagkato sa ato sini nga baga. Parang hindi magkipot kay delikado, magluwas abi sa ginatawag nato sini nga you're suffering from asthma. Ang halungan ta lang ang mga makadalasang tawag dato sa ni allergic or allergy, may allergic reaction kamo. Kaya ti may asma kamo, kipot ng andan ng lagyan sa ato sa ni hangin, pagkato sa ato sa ni baga. Pagkatapos, madugang pagin ng kipot ya, kung magkaon kamo sa mapagkaon nga allergic kamo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero siguro man hindi ka man siguro kabatas manginaon sa ni Sir Josel kung kasugong ginhawa mo ah. Pero pinaka-pointa sa ni, kabasi karon kung ginabot ka kung nagtukari mo sa ring hapo because of allergic reaction gani sa ginkaon mo na sang nagligad sang waay ka pa sa ginhapo. So dapat kinalahon ina, Sir Josel.
0: So muna nga dapat dumdumon mo gin permi kada kaon mo no ginkaon ko kahapon.
1: Mm-hmm.
0: In short sini ang ipikto kon kaysa hindi man outright dayon-dayon kon kaysa sini it takes 12 hours 20 hours antes mag-set in ang inatawag sini nga allergic reaction sang lawas mo sa mga ginakaon mo kon kaysa, Dok Leo, eh.
1: Correct, Sir Josel. Amo gani na nga maubos pag ganin sang iba nang isa ka litro ganin soft drinks, eh.
0: Mm.
1: Kag doon nami papamatsyag, buwas pa man na sa abuton na.
0: Buwas pa man na subayan ihi mo. Kay hindi man actually nga pag inom subong dugay-dugay maupod na na sa ihi mo, hindi proseso pa na sa lawas ta.
1: Correct.
0: Pero speaking about balungay, Dok Leo, dako ang bulig yun sini. Kung may haraman lang balungay sa palibot ninyo, subong kamurong ka balungay, abi, luto ka mo sang utan bala, Dok Leo, nga pwede ninyo malangkay ang balungay. Bisan pa paano, may makuha ka mo pagka may gamay sini nga nutrients nga makabulig. Agud to nga hindi maglala kon magkahapo na gid man kamo Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay ang balunggay may aran ni susang antioxidant effect. Ang asma bi Sir Josil naga-involve ni susang damage halin sa oxidative stress. Nagadugang pagid pinuot kag budlay nga aton sa paginhawa. So kung may oxidative stress dapat tay pangontra kita Sir Josil like defensa dira. Amo ni gitawag antioxidant. Kay ang moringa nga dan Sir Josil may mga antioxidant ni nga manami gid pag abot sini sa may mga asma isa na dira among quercetin nga nagabulig ni sa parang ang aton bala nga histamine Sir Josil hindi bala magsigi sa ni ka padayaw bala nga nagapinot pagid karon ng imo sa ni nga paginhawa dugang tungod may over reaction nga nagakatabo sa sulod mabuligan niya Sir Josil nga mapakalma sang balunggay sa sigi-sigi naton sa nga pagkaon kun may mo palang adlaw-adlaw.
0: Ang nagpalala actually sa ato sila nga hapo, amoning pag-release ang lawas tabla, uncontrolled nga pag-release ang histamine. Wherein, ang masami sila ginareseta sa temporary relief is antihistamine.
1: Correct.
0: Pero may makuha kita dira nga pampapagar para nga hindi mag-inabusar man ang lawas sa sang release lang permis ang histamine. Gabusar in the sense nga kung kaysa hindi na sa kabasagid bala sang insakto nga signal. Mambala, oh, tagay ko na isa kakilos niya pila duha. Tihatagan niya ka duha, sobra na. Butambalo siya sobra ng histamine. May allergic reaction nga na most likely nga mabatsyagan.
1: Correct, Sir Josil. Pero magluwas siya na may ara isang magnesium pagid ang balunggay nga nagabulig paligwa sang alagyan sang hangin, Sir Josil. Eh. Kati ang problema mas so may mga hapo pinuot nila sila yung paginhawa kaya nagagamay sila yung alagyan sa hangin. So nagabulig pa relax sa magnesium ng halindira sa balunggay Sir Josil.
0: Okay, ang balunggay ara man na Doc Leo sa Sunstone Plus Gold Capsule tamo. In oil form ara man na sa premium D3 soft gel capsule. So ang pag maintain na ton inom abi Doc Leo mga 1 to 2 capsules daily no sa Sunstone Plus Gold Capsule ka premium D3 soft gel capsule. Dalontan lang abi ang Sunstone Vitamin C. That could also help us Doc Leo. Especially kung atakihon kita sang allergic reactions katulad abi kon magtaas ang humidity Doc Leo may resistance ang lawas ta sina
1: may ara gid Sir Josil kay manami igun updan gid ya sang puro nga vitamin C Sir Josil ang aton sa nga Sunstone Gold Herbal Capsule kay nga man ang puro gid nga vitamin C may ara gid Sir Josil iyang ginatawag mihura gid bala nga mabatsyagan kay nga man ang vitamin C nagabulig support ini sa asthma kay kasubo sa balunggay may ara man sa sigatawag antioxidant benefit pero powerful antioxidant kay puro si Sir Josil eh. Ngayon iya sila ginahimo, nagabulig sa para ma-reduce ang histamine levels. Nga, nag-aalalay man Sir Josil dira sa balunggay. Magluwas, nga nagapabakod pagid sa nga ton sa nga resistensya. Tiko nagainom ka sa ni adlaw-adlaw, like for example, gainom ka sa Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Vitamin C adlaw-adlaw. Kasubong lagi na pasudlan mo Sir Josil ang imo sa nga lawas adlaw-adlaw sang utanon sa ginatawag pamaagay agis ni sa pag-inom kami ara sa sang balunggay may ara sang ampalaya kag may ara sang puno sang sustansya nga spirulina kasubong man nga ginapasudlan mong lawas mo Sir Josil sang Sunstone salin sa ni sa panit sang mangustin sino sa inyo makakaon sang panit sang mangustin kay naandantam lang kaunon Sir Josil iya sa nga kulamog iya sa nga liso which is ang powerful nga antioxidant tira sa iya sa nga panit di makaon na ni Sir Josil kung nag-inom kita sa ni sa aton nga Sunstone Gold Capsule kag amuman ang ahos sino sa inyo ang mawilihon dira kag nanamian magkaon sang ahos adlaw-adlaw
0: galantaw TV go sa pahos
1: pero kabalo ko Sir Josel may ara nga kaya magkaon sina adlaw-adlaw pero kalabanan Sir Josel ang masiling mo sana ako nang ila sa ning reaction kun di makahang malangto kun mabaho kun hindi gani nagasulab o kun nagahila bang ila sa ning sulok-sulok pero kun nagiinom ka mo sa Sunstone Plus Gold Capsule ara na ina Sir Josel susulod sang kada kapsula nga ginainom ninyo kag updan pagin sa vitamin C isa ni Sir Josel nga wagid sing uyang ang iron halin sa utanon. Kung parisan mo sa Sunstone Vitamin C, ang iron nga halin dira sa mga sangkap sa Sunstone Gold Capsule, maproseso kung maabsorb din sa aton lawas, waising uyang Sir Josil.
0: In short, sini, ang pagkaon, for example, sang hilaw, hilaw ha, nga garlic o konahos, is equal or with the same benefit, parehos lang sa sang benepisyo. Sang ahos nga makuha naton kag mapasulod sa lawas ta nga aras sa Sunstone Plus Gold Capsule Doc Leo.
1: Mas may bintaha Sir Josel kun hilaw kun tani. Pero sa ginatawag sa concern iya sang sabor bala. Sa kadam-an kag sa isaman Sir Josiel kag ginatinguha man sang iban hindi gani mairitar ang ila siringat yan kay nagahilab o kung nagahapdos kung matupaan sang kakahang diri na ang paliwansan Sir Josiel sa Sunthone Gold Herbal Capsule kati ara na dira sa ni ang ahos nagambal kita nga binta Sir Josiel kati ano ba lang ang maglabot ka lang sang ahos sa imo sa ninyo kusina. Anytime pwede mo sa mausap kag ma-prepare pero tika balo ko Sir Josiel may sabat mo sa nang nagpamati sa ato na tibintahan man dok dira man per me naka-standby lang Sunthone Plus Gold Capsule kay tibalaan nila nga isa sa makuha nila sa nadra nga sangkap among natural antibiotic nga ahos kag isa pa gyud sa bintahan mo Sir Josiel kung nagainom ka sri mapanubo nimong risgo nimo sa respiratory infection kay ti serbi natural antibiotic ni ang ginatawaga ahos nga ra man dira sa Sunthone Gold Herbal Capsule.
0: So ang pagkaon sang ahos per se ang ahos mismo, if we speak about may anti-inflammatory action or effects ato sa ninyo lawas. Ang asthma is caused by chronic inflammation man. Nag-inflame man ito sa sulod per se. Ang ato sa ninyo mga alagyan sang hangin. So kung nakargado na nga daan kita sang nutrients sa linya sa ahos o kung garlic, tani hindi mag-amo inagid kalala ang paghubag sang ato sa nilagyan sang hangin Dok Leo sang sa wala gikita intake sini nga mga nutrients sa linya sa ahos.
1: Tama gid Sir Josiel no kay actually iti ang ginamention nato andre pagabot sa nutrisyon mga utanon part lamang ina sa pangkabilugan Sir Josiel. Way pa na labot kun ikaw sini ang may asthma pero ka panigarilyo ka pa. Way pa na labot kun ikaw may asthma way ka man to nga panigarilyo pero may mga upod ka sa panimalay nga naga-smoke. Way pa na labot kun nagapangusina ka pa Sir Josiel gamit mo sini is LPG, uling o kun kahoy. Ang buot lang nato ng balon kung may hapo ka mo tanis especially chronic asthma hindi ka mo na magsigi standby ito kag luto sa dalapugan o kung sa kusina kaya hindi na makapaayo sa inyo makatrigger ang fume makatrigger Sir Jose lang aso.
0: So ti sa mga kauturan ta samtang wala pa kamogin igo sang asthma samtang wala pa matrigger ang inyo sa ninyo asthma actually we don't know sa aton sa ninyo pangidaron bisan tigulang na kita or may edad na kita pero there's a big possibility nga matrigger ang ato sa ninyo asthma ma o kon hapo if in case nga hindi naton paghalungan ang ato sa ninyo mga food intakes ang ato sa ninyo ginapasulod sa lawas labi na gid kon sugary kag hindi lang hapo ang delikado kita ha.

0: 3 soft gel capsule kag 1-2 capsules sang Sansone Vitamin C alkaline based nga vitamin C. So kinanglanon ginaton ina kon ginahapo ka Dok Leo ang hambal nila sini dapat untatan mo man anay ang mga makahalapo nga mga activities.
1: Dapat man gud Sir Joseph no.
0: Pahuwayan mo gidapat, no?
1: Pahuwayan. Panilagan naman ang iwas na nilawas.
0: Pero may ara sa mga napamangkot kita kag may nagamuno sa aton. Sila niya nga ang may problema ako kag maintenance ako sa akon baga. Sila niya nga ang mas nag-agresibo sila kuno, Dok, sexually.
1: Mm-hmm.
0: Sa ila, pag-inom sila, maintenance kuno sa baga.
1: Balan mo ito depende mo na Sir Josiel sa mga responses sa aton sa ringalawas, ano?
0: Oo.
1: Kag balan mo, ang iba niya may maintenance sa baga, Sir Josiel, labid niya kung nano, ginakargahan sila sa mga suplemento, bala?
0: Mm-hmm.
1: Pakaon sila sa mga masustansya, bala? Dira pala nga daan, Sir Josiel, nagpa-agresibo na na eh.
0: Di, ang pag-maintain na to sa Sansone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sansone Vitamin C, nagpa-healthy man sa ato sa ringalawas, manotis niyo ina nga nagabalik ang pagka-agresibo. Natural na to nina sa mga lalaki ah. Sa mga babae hindi wayo sila display, pero sa mga lalaki nagabalikin ng pag-agresibo, natural ya sang lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Minus gid man ina samtang nagaedad kita, pero amo nang hambal nila sa lambalanon pa Dok Leo. Yung karabaw man ako noon, yung gatigulang.
1: Pero may nakapunto sa Sir Joseph kung may problema kita sa baga.
0: Mm.
1: Doon na anda na lang naton, balang ang impresyon balang naton.
0: Mm-hmm.
1: Pero tiliwa, yung man sing strong scientific sa nga connection na dra.
0: Uh-huh.
1: In fact, maluya kapag ganit kay kulang ka sa supply sa isang oxygen.
0: Oo.
1: Kay problemadong imo sa respiratory system. Pero ang iba na biti, kung naliba may problema na sa baga, Sir Josiel, ang common na ton sining ginatawag, ginahimo, kapin pa sa una, Sir Josiel, blang kung may tuberculosis ka.
0: Oo.
1: Ang pinsar sa iba, sa isang una pag inyong panahon, daw life sentence na ini mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang asta na lang, hulaton mo na lang eh. Kung saan o ka nalang magpahuway. Pero natukiban, Sir Johnson, samtang nagalakat ang panahon na kinanglan gali sa nadira is nourishment.
0: Oo.
1: Pabakuro na to ng aton sa ningalawas, aton sa ringabaga sa pagkarga sa kinahanglanon sa ninga nutrients. Mga phytochemicals, bioactive compounds, vitamins and minerals. Nga isa sa resulta, Sir Johnson, ito mabinipisuan ng aton sa ring reproductive system.
0: Mm.
1: Amunin nga ibang nag-agresibo sila. Kung halimbawa, hindi man dayon-dayon na sa sigi-sigi nila, Sir Johnson, sa ninga pagtumar sa mga suplemento, pagkaon, sinisang husto nga pagpreparar sa mga utanon sa piyak nga may ginabatyag sila-sila sa ring respiratory system.
0: Pero advice lang naton, kung may hapo, nagidman ka mo, suffer na mo sa asthma, kung pwede, abima, limit nyo lang inyong sinin nga, katulad sinha, sexual activity, kaya basi balatod ko, nabutod ka mo sa hapon, yung kag hindi na bala ka mo maka tawag na ito, hindi nakabangon bala, kaya may nagpamangkot diri. Sila niya, ako may hapo man, pero sila niya kung kaysa, dayon gid gihapon, naturbuhan ko lang. Ang aton sini sa banabanaon niya sa kogalingon, yung ibasi ko ninyo, masarangan mo lang, Dokleyo, mambal nga, dotaman na yung hapo, kagini na kamong ginawa, blaw.
1: Pinakamanami, sinang himuon, kundi sunon gid na yung kogalingon, Sir Josiel. Hindi pag-alangalangon, bala? Hambal ba sang kilala? Hindi ka na makadto kung mag-ayo ka, ho?
0: Lawa ko mag-ayo.
1: Ikaw lang hapoon.
0: Pero ti ang turbo dietary supplement for many actually. Nagapabalik iniya sang gana sa lalaki sa sexual activity kag nagapa-agresibo because ginapanami iya pagitsin ni ang blood circulation.
1: Correct Sir Josiel no. Kag ti speaking of reproductive system Sir Josiel nga nourishment kag sa mga naghina bala ang ila sa sexual performance.
0: Mm.
1: Ang isa sang kabangdanan sa Sir Josiel nga makabigid na ton nga dako man ang iyasaring relasyon sa performance na naghina, nutrisyon.
0: Mm-hmm.
1: Ang kakulang sinis sa nutrisyon. Magluwas siya, Sir Josiel, sa psychological factors. Pagida, kati ang stress akong stress ka, Sir Josiel, isaman mo nga pahina man sang imo sining sexual performance. Mm. Pero kung full of nourishment ang imo sining lawas, kag kung kay isa tungod lamang sa Dios sa sobrang kakapoy, may gamay nga imbalances. Kaya hindi magin nato no perfect mo. Mm. Dira sana yung nagasulod ang papel kung ang role iya sang turbo dietary food supplement sa Dios oh. Sa pagbulig, balik amat-amat sang balanse. Pero bala, ang balon gina naton, bisan no kabakod lawas, to may mga time kaya sa Dios nga, why kita

0: Kana magkaon.
1: Mm-hmm.
0: Bisan no pa kanami isang pagkaon dira. Ha? Kapian pa hambal sa kilala ko. Siya kapian pa ko na mulan adlaw-adlaw. So may paaman pa, may pasibit pa. So ginadlaw-adlaw mo guro mo. Pero depende sa kapasidad sa tao sa ni Sir Jocelyn. Ang punto lang naton kung nalimbawa, huwag kita sa gana. May mga pamaagi, Sir Jocelyn, nga matamat balik ang gana. Isa sini sa ginaubra sa Turbo Dietary Food Supplement. Ginaamat-amat siya pataas ang aton sa nangyong libido. Amat-amat na pabalik sa aton sa nangyong gana, Sir Jocelyn.
1: Oo. Oh. May isa din ka concern, Dok Leo. Siling niya, ako bala may hapo man. Halin pa nisang natubuan ko buhot. Siling niya, may hapo na ako. Hambal ka nanay ko. Halin pa sa gamay ako. Natingala ko nga kon mag-abot gani siya niya bago bala ulan. Pagkatapos siya makasinghot lang ako siling niya sang sent sa amon siling habon. Gatukar na yun hapo ko.
0: May connect man, Sir Jocil.
1: Oo.
0: At tali, bisan huwag ganit sing habon eh. Posible nga magtukar magyapon ng imusunang hapo because of humidity. Because man, Sir Jocil, kung nagamadlo sa hangin, basi sa mga gilok ng ginapalit, nagdalaman sa hangin, magluwas pa sa nagasulungaw sa duta, Sir Jocil, kung matupaan sa isang ulan. So, ang himuon mo sa ni, pili ka sa habon nga daw medyo kasaho yung imusunang nga paginhawa eh.
1: Oo.
0: O kung ang imusunang nga kagalingon, nga hindi ka basta sa ni nga hapoon. Pero kung gusto mo, pwede ka makatry sa isang mild nga habon kasubong sang Sunthorn Plus Herbal Soap, Sir Jocelyn. Kati may ara sa isang natural nga mga sangkap, kapayas, ara ang balungay, ara sa ni Sir Jocelyn ang iban pagid sa nga mga ginatawag antibacterial properties at benefits sa nga mga sangkap kasubong sang bayabas nga makabulig, parilak sa aton sa nga panit. May mga katol-katol ka dira, mabuligan nga madasig mga magpalit, Sir Jocelyn. May body odor ka, mabuligan man nga medyuhan, tubtob masolusyonan. Pero, masiling na ito, Sir Jocelyn, depende na sa ginatawag pagkasensitibo ni mo sa mga ginabutang sangkap dira sa ginagamit sa nga habon. Like sa naandan ni mo, te, balaan mo, ginahapo ka na dira. So, masiling ko siguro, Sir Jocelyn, try abi, testingin man ang paggamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap. Damo yung nakasaho sa ni Sir Jocelyn, pero hindi mga asthmatic, ha?
1: Oh.
0: Pero mo kay concern mo kay may asthma ka, testingin lang, anay.
1: Oo. Oh. Kati mild ang iya sining scent eh.
0: Mm-hmm.
1: Sang Sunthorn Plus Herbal Soap kag sang Clear Skin Herbal Soap. Ang isa dari selling niya wala ko yahapo pero ginahakpo o iya ko kugtas. Kay natingala ko bisan makututan lang ko subay nga gamay. Selling niya nagahubag dayon pagkasunod nga adlaw anong maayo.
0: Wala man nabutan sa Jesus lalaki, babae pilang iya sining edad.
1: Oho.
0: So ang isa sa isang ma-suggest naton, pwede ka makagamit sa isang Sunthorn na Plus Herbal Soap ng Japan for your antibacterial protection, Sir Jocil. Kagbasi, no, may mga imbalances sa sulod ng lawas. Isa sa nyo, insulin resistance.
1: Oh.
0: Makabulig, Sir Jocil, eh. Ang pag-inom sa ito, sa Ultimate Trio. Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C. Bisan twice daily lang. Kag-try bala, oh, antes ka mag-tulog, try ka inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Makabulig siya para panami sa aton sa tulog. Kay ang kulang sa tulog, Sir Jocelyn, nag-affecto agad sa aton sa ginatawag insulin levels. Pero ang pinakamanami mong himuon siguro, especially kung nag-edad ka na sa 30 pataas.
1: No.
0: Tapos kung makututan ka daw ka-oversensitive gid sa imo sa nga panit, nagahubagid dayon. Pa-check abi sa laboratorio, pa-konsulta sa aton sa mga medical practitioners. Kay basi, bala nag-taas sa imo sa nga blood sugar. O kung hindi gani, basi taas nga dan imo sa nga blood sugar, balaan mo na nga may amo kasi nga problem. Though, why yaman mahambal dira, Sir Jocelyn, no?
1: Why niya mamuno, abi?
0: Oo. Pero kung gusto kasi isang lifestyle modification, healthy nga mga kalanon, mga ilimnon, mayo, kombinasyon sa isang mga suplemento para sa imo, pwede mo sa Sir Jocelyn makakanto sa Yes to Health Wellness Center.
1: Oo. Oh, pakonsulta siya sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Okay, dari sa aton sa Negros Island Region kag sa Panay Island, may clinic kita dari lang sa siyudad sa Iloilo eh. By the way, sa kutot ni sang subay, hindi gani iban pang sapat-sapat, actually, pwede niya matry actually. Kung magtulog siya bala, kung gabi, paman yun sa sang Sunthorn Plus sa herbal oil, Dok Leo.
0: Pwede gid, Sir Jocil. Pero ara iya, more gid na yun, Sir Jocil, sa hindi ka pa makututan. Kati hindi na makapalapit nga daan mo. Hindi na makapalapit, karon te paano ka pa kututon. Pero ang isa sa bintaha, pag yun, Sir Jocil, no, hindi lang nga basta hindi ka mapalapitan. kag makagat o kung makutot, kundi ang kadelikado, Blaser Josel, sang dengue, bala subong?
1: Oo, oh, huwag kay balo, basi kung hanaan mo lang subay, gali mo kay lamok ng kutot si mo, bala?
0: Correct, Sir Josel, kapin pa kung ang kutot, per se sang lamok ha, nga balaan mo nga lamok kida, nga alandaman gid sa mga inora sa aga, kag sa pahapon pa si Rome, Sir Josel.
1: 6 to 6 na hambal nila, Dok Leo mo?
0: Yes, dira na sila nagaldinagaw, Sir Josel, kang nagalaot na sila sa pwede nila sa rin ginatawag kuwaan sang dugo. For reproduction. Di para mapangandaman na ito ni Sir Josel, pamanyos ang gandang kita sa isang Sunthone plus herbal oil. Kag isa sa manami man, kati ang lamok ya Sir Josel, huwag man sisiling na sa adlaw o kung sa gabi, nagpamuyong na sila. Kundi may hambal sa kilala, kung ano siya, may shifting sila. Kasi buong may pang-adlaw na. Huh. Pero ang adlaw na iya, ginasiling dira, dengue carrier.
1: No.
0: Pero sa gabi, Sir Josel, may ara lang yapon na, no? So, isa sang pwede natin mahimo para magmahamu o kung aton sa rin tulog nga nagadisturbo sa aton sa rin insulin levels, nagadisturbo sa aton sa rin blood sugar levels, kung pigaw aton tulog tungod sa disturbo sa sapat-sapat, pamanyos ka nga daan sa Sunthone Plus Herbal Oil.
1: So, initanan mga quality products sa Yesto Health Incorporated, actually available sa mga butika, malapit sa inyo sa rin lugar. Kung hindi ka makamuga-istar, pamangkot lang ka mo dara. Kung wise ang stocks, pwede ka mo kapalapit sa mga branches ang Mercury, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, ni gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's Pharmacy. Or pwede gani ka mo ka-order dira sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga teke. Sa siyudad sang Bacolod, actually, may store kita. Da, kompleto ina ang to sining mga produkto sa Yes to Health Store. Ang address ng Yes to Health Store is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag diri sa siyudad sa Iloilo, may clinic, libreng konsultasyon, wala ka mo bayaran, kompleto man dira ang mga produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dira ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. And isa pa gid diri, Dok Leo, ang mga asthmatic nga ini couple gid na as always, Dok Leo, ang tawag nato sini wheezing sa ubo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan sini ano gid tatlo gid na mo hapo, ubo kag sipon, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara kon kaysa nali gani ubuhon bala, gaturong ang mata, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bahod na wadan bala sang oxygen. So that could destroy actually sa aton sining mga kaugatan, lapos man sa aton sining matang, iban sina nagaburst, nagalupok bala nga nagaresulta sa pagkabulag. Ina bangod, hindi na elastic ang ugat naton pagkadto sa aton sining mata, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kulang sa suplemento. So kung suplemento sa mata ang aton sining ginapangita, dinasin niyo ka lumboy da ako gani daw gapanam ko na ko lumboy gano tatlo na tuig daw ko katira pag lumboy mo. Rich in zeaxanthin manina, may lutein, may beta carotene, amo nang kinanglano nagtali kag vitamin E sa ato sining mata. Kun wala kamo sang kuwaan sa mga fruits, hindi kamo plakaon sa mga vegetables, inom na lang kamo sang Vision X Plus, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kapin pa sa may mga kaliwat na blood, Sir Josel, nga may mga cataract, glaucoma.
1: Hmm.
0: Kag kung nag-edad ka, especially, 30 pataas, isagid sa pinakamanami na ito, nagpabor nga mahimo sa aton sa ring mata, amo ang pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung may manutara na kamo nga kung kaysa nag-blur ang inyo sa ring panulok, nag-labo inyo panulok, tapos duga-duga, maklear naman, tapos may mga adlaw nga malabo naman, isa sa pinakamanami na ito nga mahimo ni tumar kita sang Vision X Plus soft gel capsule bisan twice daily lang para maproteksyonan kita sang lutein, zeaxanthin, beta carotene kag vitamin E nga ara dira.
1: And speaking about this asthma, iban sini may mga ano pa na komplikasyon ka pala nakita lawas, sobra ka pala nakita sa lawas. Ang iban sina ginahilanat gani ka ginatrangkaso pa kon asmahon gahigda na lang. So kon daw indi nagig kamo kahulag pamatyagan yung blaki ng lanyo nagid imnan sang pain, tawag dato sini for pain, ha, pain relief. siguro ti ang hambal na to sa inyo. Stack lang kamo, baka lang kamo para ma-stack nyo sa balay ninyo. Sangsis the pain. Importante ina.
0: Correct, Sir Jocelyn. Especially sa may mga kuan gadya, Sir Jocelyn. May mga kondisyon na ngadaan sa palanakit sa lawas, bla. Like may mga arthritis, may mga rheumatism. Balaan nila nga mag-amon ng tiyempo, matukarget. Balaan nila nga kung amon ng himuon nila, matukarget ang pagpananakit. Balaan nila nga kung anong kauno nila, aragid. Pero ay nato gina-encourage, Sir Jocelyn, makinaon kamo sang bawal tungod nga may sense the pain kamo, ha?
1: Oo.
0: Damo kay mo sa Sir Jocelyn, pero gina-discourage, sugid. Kaya may kilala kung sige makaon, kuya limango, dok, may sense the pain man kamo. Why, kuya, nag-encourage na. Pero hindi man takapugong sa iban, Sir Jocelyn, kung amo nila sir nga gusto. Ang punto lang naton dere, sa hindi magwantahan niya ngut-ngut, busog, kagpananakit sa kalawasan, aton mga kaunuran, mga luta-lutahan, makabuling yung sense the pain.
1: Ang sense the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Tay pulo pasensya gid kay daw alang-alangon kita sa tiempo sa ato sila nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang iban pag sining mga topiko para sa kasiliran ninyo tanan para maamligan ta ato ni kayong lawas sa masunod naman nga edisyon sa ato sining programa. Lastly ko antan lang sa sining parting words ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Sa pagpabakod sa aton sining lawas para makalikaw kita sa balatian, isa makabulig sa aton punaan ng gamay sining mga kakulangan nga posibleng magkadto sa malalang balatian kung aton mapabayaan. Gani o galio na to na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kag aton tandaan, sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaanda ng iya certified naturopath practitioner, nagkapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayang hapon.

0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ninyo programa The Secrets of Health. Tub-tub sa masunod naman sa ninyo edisyon. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Santo Gold Live Testimony.
3: Lin anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Seven Plus Herbal Soap. Pili na! Seven Plus Herbal Soap.
10: System Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ang kay Dr. Remy Lito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-inkraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.
2: XFM.
15: Mga katropa,

mga katropa Philippines at our time, 1:46 na sa hapon.

0: Good afternoon, mga ketropa. Happy Monday, everyone. So, adlaw kita magkaroon ni Lunas, July 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated. At syempre, ako inyong karmakaibahan. Ako si Ketropang Yani. Uy, mga ketropa, ibahan niyo man ako sa isang oras. Sagto nga na ito niyang pagpangalagad. Iyamaroon sa ito niya programang X-Rated. So, naka-live kita sa ito niyo Facebook pages. ReaxoFam 96.5 Kalibo. AgroAxoFam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede kami naka-comment, magka-pa-shoutout ag sa ito man yung mga katropang nakatutok sa andakar niya AxoFam Radio Mobile App, especially sa ito niya mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday kinyo mga katropa.
1: Exciting!
0: At sa ito man ang mga radio listeners, pwedeng-pwede-gid makapaabot man. Ito niya kami sa pagdamyaw sa ito niya hotline number 998-591-5186.
2: Sana.
0: So, go with ano mga katropa, mag-comment na kamo sa ito niya live. And don't forget to follow gidana sa amon karnya Facebook page para mas magapad pagidraton karnya community sa online world. Ay, kamusta mga katropa rin yung naging weekend? Kamusta man ro? Lunes na naman. Siyempre, iba kinyo karo haraw matama na kita. Diba gano'ng haraw matana man na kita sa Lunes nga ra. Another week, another matama na nga mga task to do and siyempre, another matama nga completion sa aton karon niya mga school. Well, that's life mga katropa. Makaroon kita ro cycle at aton karo niya pagpangabuhi. Diba ga? So, kinahangan niya natin always nga kumayon. So, kung hindi kita mag-guide mga katropa, sinura tong saligan. Di ba ga? So, wakat ka na saligan, ruin mo lang ganyan kaugalingon. So, dapat magtinguha. Dapat maging mahugod, pero dapat pretty parents. Sana all, di ba ga? How to be, di ba? How to be productive and how to be pretty at the same time, mga katropa. Paano ba talaga yun? Di ba? Kabudlay imaw, pero kung hindi mo pagbuligan ng kaugalingon, syempre, huwag na matabo ki mo doon, di ba ga? Gusto mo ang stress ka yun, tapos ugly ka pa, hi? Di ba? Hindi ako magpasugot ka ron, mga katropa. Dapat, maskin stress ka yun, maskin problemado ka, dapat hindi mahalata. Diba? Wakaw niya ni kasay kung paano gampasan rin mo kung niya ginadaga-daga magkaroon. Tapos, mag-away ka pa. Nainugot anan to. Tinambakan ko di mo itanan, diba? Well, hay, kung masubo ka man makar mga katropa, di bale, ako ro bahala ginyo. Pasadya kong taka mo makaroon niya hapon. Ay, basta magtutukang ka mo, ha, umpisa rin ako niya oras, hasta alas 3:30. Hayaman ka mo karat hibayag mga katropa, ay abo umataro aton karunya bagon para kinyo makaroon nga hapon. So, una karon, syempre ako nyo man kinyong ipabati nga something educational, like something naughty.
2: Sana
0: all! Grabe, gidan. Sige, tara mga paborito, abinin nyo mga katropa. Or, kagabanan lang hindi ba ginaton itanan, ay mahambaw maro iba. Sanda malaman, di ba? Doon na dapat kita mga katropa, maging selective lang kita. Hindi kita mag-generalize sa gita natin sa aton karon niya kalibutan or sa mundo nating ginagalawan, hindi lahat ay parehas itre karon niya opinion. And let's respect each other na lang talaga mga katropa. May unang malipay, may una man niya hindi. Well, that's life. At syempre si Telepoldo, good afternoon, happy happy listening kita, nakimutay, kamusta? Rimo ka niya pagbalik sa trabaho. Is it exciting? Diba? Manami o tabi mga katropa, ro imo lang ganyan ubrahong motivation sa imo kanya pagsugod sa klase man or sa imo kanya trabaho. Ay, syempre, ro imong swell. Magawasan yung bagong. Pero inyo kanya good grades, mga katropa. Dapat not just nga una ka mo physically, but of course, dapat situate nga nag-listen man ka mo sa bawat discussion. Wow! Para tayong ibang tao.
1: Ayun!
0: Siyempre mga katropa, dapat maging versatile kita, no? Dapat ay una gitat sa tanan karon niya mga butang. Bukod niyang dapat git nakagansang sa mauraya gang. Masyado niya programa nga mga katropa. Although X-rated imaw, pero ginaklaro ko ha, not every day or every time nga nag-program kita is always naughty lang kita, no? Ay, may times mga katropang ginahaluan natin ita educational, something or some stories nga makaputa naton karon it lection, makaputa naton karon it motivation para mas magiyahan pagid kita nga maghugod, magtao pagid it dugang sakripisyo, ipaintindir mga bagay-bagay nga maskin malisod hay kaya naton nga solbaron. Siyempre mga katropa, para atong istorya iya sa programa rang X-rated ay bukon yamang ita puro harutan, puro yamang siyempre dapat ay ginabalance-balance man aton ro aton karnya sitwasyon naging duna di kamot kabagakay akon man kinyong i-plastar yuman ro another set of story gina naton mga katropa iya sa aton karnya programa para magtawak niya dugang kalingawan, dugang kasadyahan at siyempre dugang nga pag-aabangan.
2: Sana all!
0: Santi Andrea, good afternoon! Happy listening! Shout out kita kinyo na sa Marcia's Variety Store sa Poblacion Madalag Public Market. At shout out man sa family na Byron Yabes at sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. At happy, happy Monday! Good anak ko ng mga katropa. Good and happy man kunta kita kung abo nga benta. Hoy, kita te! Do yun! Haron, ginaro aton karnya gusto, rumao ubos raton karnya baligya paldo raton karon nya kita
2: sana all.
0: So shout out man ha kay Nanay Rudy, kay ay kay Tatay Rudy, kay Nanay Nita, kay Yanya nagaituto sa anak karon nya maunga ni ante, and of course sa anak karnya husband.
2: Sana all
0: no gina shout out ro bilog nga pamilya. Dapat makar mga katropa kung proud ka mo sa inyo karnya family, sa inyo karnya relationship, ipagsigawan nyo, ipa-shout out nyo sa aton karnya programa. Diba? Magtakamot oras, i-comment doon mga katropa para malipay man sanda. Maski inyo mga chismos ang kapitbagay, maski ginalibak ka mo, ay go lang, diba ga? At least, ibati ananda, ay gin-shout out ang mananana. So I'll be good to them na wow. And of course speaking sa kumanya kabuabong nakatutok ka ton sa aton karnya mga radyo. So good afternoon kayo mga katropa. Happy happy listening. Happy happy Monday. Aga sa bilogon karon si katropang Dang Villanueva.

0: nakaulian ni mo sa ato niya probinsya Itaclan. So welcome home katrapang dang house life. Kamusta man o barangay Agbanawan? Diba? For living it few weeks. At syempre, si katrapang Faliba Vicente Pamatian una mataron sa Talas Store sa barangay Kawayan New Washington. Dapat super memorized lagi nato mga katropa. Kamo! Kasi nga ni always gidaan na kamo nga kaibahan namon iya sa mga programa at Aksa Fam Kalibo. And with that, I'm so grateful.
1: Sana.
0: Tura sang grateful, B.
2: Ayoy!
0: Di mga kato, kapag usisaa baga. So, yan lang kita. Good ato niya ni nga, pasadya ko niya, gero first part. Dahil magawig-awig pumaraton ka niya oras, mga katropa. Well, oras na ito, alas sa alauna, 55 na sa hapon. Agra ka niya oras, ginahatod ka ito, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Rook capsule nga para gid sa atong mga mata. So kung gusto niyo, mga katropa, nga makita gid-an na ro bawat halaga, kapin pa, ero self-worth, gid-an ninyo, ha? Iba, si kong amat, nabubulag-bulagan yung takamudal sa sobrang pagpalangga. Kahit di pagbabayi, mga katropa, nga mabulag ka, ha? So dapat ginaalagaan rin inyo karon nga mata para makita nimo ro kamatuoran sa imo karon nga palibot. Mag-take it na kamot Vision X Plus dahil raya is my loot.

months. May mercury man kita sa Mabini, di kada sa may provincial hospital. May mercury pagit kita, di ka itong mga katropa sa may unahan it mall. Diba? Tagsaraya ka niya tawag dyan. Di kita pwede mag-specify gin mga katropa. So, sa Rojas Avenue Extension, mga katropa. Tag, sa aton kita pagkakaroon nga unahan malang man it or tupad hago si Trekor niya Gaysano Grand Mall, o diba? Kabuabo kita nga mga mercury drugstore iya mga katropa sa Banwa it Kalibog. Sa iba kanya Banwa, just like sa Banwa at Ibahay, sa Banwa karon it Malay, diba ga? May una man karon niya mercury drugstore. So go out anak ang mga katropa para mas madali ninyong tandaan, mas madali ninyo ka makita, ag mas madali ninyo karon nga mausoy. So good afternoon kay Rapang Vincent Hilly. Happy happy listening gid ana. Thank you so much kid sa imo karnya pag comment na hitlaw mat ana ko nimo sa anang crush. Sana all my crush. Sana all my ginakahidlawan. Ikaw mo mga katropa may inyo man. Well, aro ato nyo oras kar mga katropa ala 1:50 utso na sa hapon. Aga basi kong mga awa kong mga katropa, pupasensya lang anay kung naputog ruaton karnya Facebook Live kasi nga ni it's Monday, it's another week, kumbaga third week na mga katropa, day 7 na, di ba ya? Itaton karnya impeachment trial kontra sa aton karnya Vice President Sara Duterte. So itaot na mga katropa, raya karon nga Facebook Live naton sa impeachment trial kontra sa Vice Presidente, no? Dahil nagpadayon ng mga katropa. So, third week kunda, which is pang day 7 imaw. Kasi in every week, mga katropa, 3 days do ginatagana for trial. So, magpupamati man ka mo, mag-comment ka mo runa sa record niya live, agod masaira na mga pamati ka mo, ag nakatutok man ka mo sa record niya trial. Exciting. Importante rin mga katropa, kasi tandaan, si Vice President Sara Duterte ro pangaywa sa pinakagamhanan or pinakamataas karon niya posisyon sa aton kanya gobyerno iya sa pungsod Pilipinas. So tan kada nakatutok maski no aton kanya mga OFW una karon abroad ay gusto man niya tumutok dahil importante ra mga katropang hitabo sa aton karon niya Philippine history ang ginakabig ngani no nga rayro posible maging pinakamabuhay or pinakamahaba karon impeachment trial sa kasaysayan it aton karon pungsod Pilipinas. Ay, di ba li mga katropa, happy sorry nga nag-end live or was live gwan aton karon nga programa kaina nga maskin paalin na maskin sa mapigod ko nya panahon mga katropa ay naka-live kita paday matagi hapon kamo sa pag-comment rito para basahan nakon ag mamati lang kamo sa inyo kanya mga radio or mag-download kamo it aton kanya XFM Radio mobile app para paday hapon kamo sa pagpupamati ay basahon agbalikan ko matasagi hapon inyo kanya comment mga katropa. So haryo man back to basic na naman kita mga katropa. Monday today hasta it Merkules hay una ang kita mapamatian ninyo sa aton karon nya mga radyo ag sa XFM Radio mobile app agwani kita itara karon nya Facebook Live. Well, sa programa X-Rated malaron mga katropa hay pupasensya gid ana no na timing gid ana abiro oras nga ra ita impeachment trial sa aton man karon nya programa. Hay di bali mga katropa hay pagapo platat Webes aga Biyernes hay balik matana kita ron sa aton karon Facebook Live. Importante malaman padayon gihapon ra aton karon pagprograma haron nyang waani kita sa online world. So, aton malangman niya programa nga mga katropa. Pero aton kanya pagpalangga kinyo, hay padayon gid aron adlaw adla. Sana all, di ba? Para masaya ang lahat. Well, aba ko ani kay ina mga katropa no. Abo-abo ro ako niya bagon para kinyo makaron. So, ay sayang gid ang ani kasi naputo taro aton kanya live. Nalipat abi ako nga alas 2 to nag-umpisa ro trial no. But anyway mga katropa, ro first naton nga iga plus star kinyo. Hay ro pangutana nga the size matter. Grabe taro pangutana, anong klaseng size di ba ga? Anong klase ron katropang yani? Size baga it pagkaon di ba ga? Size it drinks kung medium, regular or large, or size it hot dog kung raya ba is regular tagaran large jumbo king. Daming alam ah. Siyempre mga katropa, I'm a hot dog lover. So, alam ko talaga yon. Aga, di ba gustong

0: gusto gid naton rumabahol. Diba? Kung sa mga tungaan niya ni mga katropa, maskin even rea karon niya pag tunga, karon ginatanaw mo gihapon kung si Indo mas mabahol. Kasi tanan kita or kagabanan katon, gusto gid ana rumasatisfy ka kapin kung pagkaon ro aton karon niya ginaog istoryahan. Pero ro ako na bingarakin yung i-share mga katropa, hay bukon abirat about pagkaon. So po pasensya anay ha sa mga single runa aga sa aton karon niya mga viewers or listeners nga mga underage pa ay magpasa ni kamo karang mga katropa ay bukon raya it para kinyo. This is for adults only aga something naughty abira mga katropa. Perfect it anara ha sa mga may asawa. Sana all may partner or looking for a partner kasi rupangotan ng ane the size matter. Gabit ah. What ako ha, excited ang charot lang ha. Oy, basi kung magpati man ka mga katropa. Well, agoda, masayra naton kung ano baga. Kung ayhan, importante gidaw na baga rosize nga ra pag-abot sa relasyon. Hindi ba pwedeng mahal mo lang, di ba ga? Agabo man bang pamaagi para pasadyahon ka? Ato ng mga katropang pamatian or explanation ni Dr. Lulu Marquez pinaagi sa Real Talk.
1: The size matter. Kayo mga lalaki, pag tinanong ko kayo, the size matter.
2: Yes. Yes.
1: Sabi nila, ang tanong, ano ba size ng iyo? Pero yung anatomy niyan, pareho lang. Asian men, 5, 5.5, 6, malaki na yan sa Asian men, mga Pinoy. Haba yun. Eh, meron pong taba. So, when you say size, it's all about the length and the width. Haba at taba. If I ask again women, haba o taba? Alam nyo ang sagot ng mga babae? Taba. Hindi haba. So, kayo mga lalaki, masyado kayong conscious na gusto ka mahaba. Hoy! Remember, ang length ng introitus o vaginal canal ng babae, hindi naman 7-8 ah. Hindi po ganun yun. Ang pinakamahaba lang po ng introitus o vaginal canal ng babae sa 5.5. Tama lang, di ba? So it's not all about the length. Nasa taba po yan. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Alright mga katropa, so nabatian ninyo ha explanation ni Dr. Lulu Marquez. So, it doesn't have to be long, kundi it does have to be mataba. Ayaw, madana ako sa rayang raparte at ako niya kabuhi mga katropa. Nga pati ako, natagbuo lang man isa ga, di ba ga? Di ka na gina-challenge do akong kita na karang katatagan kung paano ko raya i-survive nga nag-iisaghanon mga katropa para makarunday nga klaseng tupiko. Diba? Something naughty imaw pero at least at some point educational kasi masayra ni mo nga bukong tagalirak. So sa mga may matambok runa, no? Nga saging mga katropa, ay okay lang, biskan bukon ko not masyadong mahaba. Importante, hi, jumbo, diba? Hindi mo kinahangan niya pahabaon ron. Kasi nga niro, introitus ko ng mga katropa ay nasa 5 to 5.5 inches malang man. Aga, more on sa mga Asian men ko ng mga katropa, ay di ka na malang man asta. So, sakto-sakto lang. Kung kinahangan mong gid, ay patambukon. Oh, para manami man ko, no ha? According matanala kay Dr. Lulu. So, kung nagpamati ka mo, di na-absorb nyo kung tatanan mga katropa, ruana karon niya ginpanghambal. So, sa may mga nagaduha-duha sanda karon niya ko galingon kasi nga ni haya naintukan sanda naintukan meaning haya kumbaga natag-uran lang kasi kung maintok abe hambaw na maliit naman kumbaga no laro ko na natag-uran ka mo mga katropa hay okay lat ana ron imo lat agin niya i-work out hay kung raya baga is matambok di ba ga ay mas winner ka ko no kasi according to studies mga katropa ay kagabanan ka no sa sabat kung papilion sa mahaba or matambok ay mas gusto tanandaro matambok para Matimsog sana all. Grabe ang mga sabat ra no. Pati ta ko mga katropa maskin magamig ya sa ako nya ginapungkuan, ginapanghugasan ang kalisod agali no. Kalisod agali kung isipon naton kung makarayang klase gid ana ro imo kanya problema sana all. Rosais lat ana ro ginaproblemahan. Kami nga ni man nangarahay jowa wa tapos duyon kaot imo mana. Grabe man. Wag naman kayong ganyan. Bogey dana si kada pang rem dolor mente. Happy Monday, Miss Yani Coffee tayo. Gusto mo ng talaba? Ay, sure! Diba? Doin favorite kita nato ng kada pang rem ay goat ana. Basta pagkaon, hindi kita nato pagbalibaran ron. Kapin pa akong maghaling kita ana sa aton karne mga followers, sa aton karne mga katropa. Nga, adlaw-adlaw kita ang nagapalangga at nagasupport sa mga programa. It acts of am kalibo. Bumacha, bago kita ikaw sa amon kanya comment section ha, pero welcome and thank you so much ito sa imo kanya time kada pang rem dolor mente. So aras sa mga katropa alas 2:08 na sa hapon, gusto ko man kung taka mong pangutan o no kung ano man rin yung masay sa record na gintalakay ni Dr. Lulu Marquez kung the size matter. Kaso narumduman ko nakawas live but nagaliro aton karon niya programa mga katropa and I feel so sad kasi nga ni gusto ko kung tamo basahan no inyo kanya mga komento sa ko gidaabig may mahambag ka mo kapin ang mga kilaga runa ho diba ya tag suki sa aton kanya comment section pero sige lang ana it is tiison ko lang ana ra mga katropa just like man sa pagtitiis it mga LDR runa ha ano tar ko na connection ka to ay grabit ana. Di ba pwede sa mga naga-diet lang? Siyempre, sacrifice man ikaw, di ba? Ay, laban lang mga katropa. Kaya nyo yan. So, dahil makagawig pa man ro, aton kanya oras mga katropa. Ay, pamatian lang anin ato nag-support ng mga kantayit aton kanya mga Aklanon band sa aton kanya probinsya para mas magapad pag-hidro ang da kanya market. Ang mabatian nyo man ro, talento it aton kanya mga Aklanon artist, Aklanon yung mga singer iya sa aton kanya probinsya it Aklan. Agumpisanta ron sa kantayit the muses nga Pigura.

0: right, mga kitrapa, nabati ang taharo. Kanimiton karon nga song from the music.
1: Exciting!
0: So, kung nabati ang yun, sana mga kitrapa nga nagtukar sa pila ka mga event ya sa Banuay Kalibo sa probinsya Taclan. Hay sanda, gitana ron mga kitrapa. Para familiar ka mo kung nagatutan na ako mo't mga Battle of the Bandria or mga nag-perform nato yung mga artist, local band yung mga kitrapa. Hay, aware ka mo nga haruyon gali, sanda, di ba ga? May idea ka mo kasi nababatean yun isa aton kanya programang X-Rated.
1: Yeah,
0: kung kamo mga katropa, may inyo man runa nga mga locally produced or mga gin-produce ninyo nga mga songs na gusto nyo man nga i-showcase ay pwedeng-pwede gid-ana rin mga katropa para mabatian man it aton karnya mga tagpangamati, aton karnya mga viewers, rin nyo karnya mga talento. Ag dapat dun yung mga katropa, ginapabati. Huwag na dapat na itong ginatago. Dahil do yun, pro magpakilaga katon. Bukod niya man kaya sa ating kanya probinsya, kundi outside man mga katropa. Remember ha, kung may mga event kita riya, di ba, nag-invite pa kita ita other artist from afar. Di ba ga? Halos nagkanyain kanya region. So how much more pa? Dapat in return, hire ibang lugar man, magwas katon, i-invite man ro aton kanya mga local artist iya, di ba? Kasi hay maski maisod at ana ro aton kanya probinsya mga katropa, hay kaya naton dahil talentado ro mga aklanon.
1: Exciting!
0: Kaya pwedeng-pwede nyo kayo mga katropa nga i-send iya kamon para amon doon nga E-plus star. Just like kay Sir Mike Regalado, ro, pila na nakar sa mga kanta mga katropa, hay gina-tao mananaroon iya or gina- kumbagahay, gusto man na nga ipabati sa aton karnya mga katropa. And speaking mga katropa, gusto ko man doon niya i-share pagid kinyo. Kasi recently lang I think last week mga katropa, ay padagagit anana, roana karon niya panibag-uman kanta. Raya karon niya, roana ang title is Sayo Pa Rin.

Yes, mga Katropa Philippines, at our time, alas 2:21 na sa hapon. Hato pa rin mga katropa ha, natumat ang kanta nga Sayo Pa Rin Ako, yes, by Sir Mike Regalado, sa pilog man ron sa mga kilaga nga musician sa Tungkar niya, probinsya Itaclan. So let's support one another mga katropa para mas maging makilaga para aton karnya mga local artisan niya sa Tungkar niya, probinsya Itaclan. Don't be shy to share talents mga katropa, ay dapat yan ikaroon kapin pa mature, aspiring pa lang kita. Dapat mas pa natong ginahuguran para nga ni magka-put up kita. Kita, manami karon mga katropa nga foundation. Bago kita si Karapang Ritas, thank you so much kita Karapang Ritas ha, sa imo kanya pag-comment. Mas kinakawas live but anaro aton karnya programa kay Ina sa aton karnya una nga Facebook live. So padayon kamo sa mga katropa sa pag-comment ay aton manyapon niya basahon ako doon niya balik-balikan para nga hindi man mauyang ro inyo kanya time sa paga type. Aga si Karapang Dang about CU Aklan, di ba? Tandaan kung itabi Karapang Dang, ruin mo again comment last week nga Monday is gauli ka niya sa aton niya probinsya It Aklan. Sana all haron there's no place like home, gitabi mga katropa. Maskin habang panaton niya nakabakasyon kita sa mas manami nga lugar, di ba ga? Sa mas mabahog, sa maabo ka niya mga building, pero iba gihapon do feels pag ikaw is makabalik sa imo karon niya ginbahugan. Kaya I feel gid anar mga katropa naton nga nagwarang aga gabingon raton karnya mga overseas Filipino workers around the world. So aras sa mga katropa alas 2:23 na sa hapon. So as promised, syempre today may panibago man kitang set it drama nga i-share iya para mabatian ninyo samtang kamo nagapupahuway, nagapupatuka. Grabe talaga no. Nagabantay it oras mga katropa, nagabantay it inyo karon niya mga kabagayan, inyo kanya mga pangmeryenda, higugat ang mga katropa, gahugat sa buhit inyo kanya mga unga, ay may inyo man kanya po pamatian hindo na. Pero mga katropa, mga commercial break anay kita ay ato ron niya balikan, mga kataliwan ni hamang rupilang ka mga reminders.

0: number FDEB26087, series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang marahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3! Premium D3! Ang pinalakas na vitamin D3! Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3!
1: Premium D3! Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO

0: Tao at Moringa Oil.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Ako si Florifes Villadares, taga-Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: FM.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
15: Oh, galit. Diriyo.
16: Ah, dali na.
8: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Magsanthol Plus Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
17: Magsanthol Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
17: sa presyong magaan.
8: Santhol Plus Herbal Oil.
17: Santhol Plus Cold.
18: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Santhol Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Minom ng Santhol Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
17: Santhol Plus Cold.
19: Iba ka sa lahat.
20: Santhol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
22: Visionex Plus.
21: Ito ay may lutein,
22: beta-carotene,
21: vitamin E, at zeaxanthin.
22: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
21: Take Visionex Plus.
23: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM
24: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
25: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
26: Sanson Plus Herbal Soap.
27: Ako, si Ken Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
26: Santhol Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhol Plus Herbal Soap.
28: Sister Pain.
29: Si Gary, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
31: Sister Pain.
32: If symptoms persist, call your doctor.
33: Sa mga butika.

Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:37 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magpapalang bali kita sa ating programang X-Rated. At sa gihapon, kanyang kamakibahan ako si katropang yan. Uy, mga katropa, pati kinang nag-ere gihapon sa ating kanyang mga radyo. Although, kita ito Facebook Live. Pero sa mata gihapon, ating kanyang programa, it alas 3:30. So, don't you worry, mga katropa. Ay, kung nag-comment man ka mo sa ating kanya, nakawas live on nga Facebook Live kaina, mga katropa. Ay, pagkabasahon ko man gihapon ron para hindi nga ni mauyang ruin nyo karon niya mga comments. Sana all! So, kamusta mga katropa? Kamusta man rin nyo kanya buhay-buhay? Samtang kamo ay nakatutok sa programang X-Rated. So, side ko, na-energize hagi ka muna sa first part pa gamang kasi nga ni Rupangutana tagi the size matters! Ayo pakita di ka nagatapos mga katropa. Ay kampo patangan ni Roaton kanya bago nagsambilugon karon Roaton yung manya pagla star kinyo it panibag-o natong istorya riya. But before that mga katropa sa mga na listdan runa ha nga magbawas or magpagway toxins sa anda kanya kagawasan ay hara mga katropa maiga rekomenda ko kinyo nga manami gid ana nga panunaw aga healthy pa. Di ba ga 2 in 1 pagage. Roaton kanya Santon Gold Herbal Tea kasi raya nga Santon Gold Herbal Tea natin mga katropa ay made of malunggay, moringa, turmeric ag cinnamon bark at ba all natural ag mahumot gid anang imaw kasi nga ni dahil sa raya kanya cinnamon bark. Ang pinaagi sa Santon Gold Herbal Tea mga katropa, ginasupport na nagkararoaton kanya healthy digestion. That's why malikawan natin rumaging constipated. Ruin baga ang feeling mo katigat, arimong tiyan, ag kabugat, maskin singkiri, malangin kinaon. Di ba ga? Kapudlay rin mga katropa ang pamatsyagan. Ag, huwag kita na ila karon niya ma-experience natin doon always. Ag dahil sa Santon Gold Herbal Tea nga mga katropa, ginabuligan man na nakarang pag-uon, rumatoxin sa imo kanya kagawasan. Kasi nga ginatunaw nana no aga pwede mo gid aron nga ipagawa ipalabas mo na yan para hindi na siya mabigat sa tiyan. Ginabuligan man ni Santon Gold Herbal Tea ro aton nga gawas para sa natural weight management. So recommendable gid ray mo mga katropa sa mga nag healthy lifestyle runa ro aton yung mga katropa nga nag stricto sa anda kanya diet. Kaya mag-inom mo taana ka mo it's Santon Gold Herbal Tea makabuli gid sa inyo kanya kagawasan naging healthy ka na nakabarato ka pa. Agroaton ko niya Santon Gold Herbal Tea mga katropa is available gid-ana sa mga Mercury drug stores nationwide. Agi pa pagid ka niya mga drug stores nga mga pisa inyo kanya area. Ay ginahambag na to no Mercury mga katropa para sa yun itanan, di ba ga? Pag ginahambag mo sa tricycle driver, dali ka tingnan na karon ihatod rito. Hindi tayo mo mabudlayan pa kasi pag ginahambag Mercury, alam na yan, di ba ga? So ito kang mga katropa magbaka ko para hindi ka mo malisdan. Ag pwede niyo man yung ma-order through Shopee ag TikTok shop. So, mas madali yun. Ag magahugat ka lang i-deliver sa inyo kanya bagay It Rider. Iba mo dun ha, sige gina-add to cart at sige mo kanya i-place order. Bukon it puro sa patwitam sa kamuruna mga katropa. Dapat mag-invest ka mo sa inyo kanya kagawasan. Aras na mga katropa, alas 2:41 na sa hapon. And as promised, today is the day. May aton yung man kinyong iga-share nga istorya. Na syempre, bida, gid-anar aton ka yung mga katropa. Aton yung mga katropa, nga bibihira nyo lang makita sa printed camera, pero halimaw sa likod ng camera. Basta kung ano tayo yung isipon ha. Pero sige mga katropa, hindi lang pagpabuhayon. Ay basi maubusan pa kita't oras bago tayo plastard ha. Pero roaton ka niya istorya mga karon, roaton ka niya pamagat is signal number 4. Pero bukot bagyo ha. Basta kung mag-overthink ka mo. Signal number 4 na pag-ibig.

sa sonse ng gabi. Kumulan man ang bumagyo, dito lang kayo sa nag-iisang kanlungan ng pusong naghahanap ng masasandalan. Ito pa rin ang Late Night Confession. Ako ang inyong mga kasama,

0: Hello? Hello, DJ Sam?
1: Hello!
0: Grabe! Ang lamig naman po ng boses ninyo. Pwede pang humingi ng jacket? O baka pwedeng yakap mo na lang?
2: Oh, no!
1: Ma'am, nasa live on air po tayo. Magpakilala na lang po muna tayo ng normal.
0: Ang seryoso mo naman agad, DJ. Ako to, si Maya. Yung gabi-gabi mong tagapakinig. At kung papayag ka, gabi-gabi mo ring pangarap.
1: Ah! Si Maya na naman pala! Ang paborito natin at suki sa linya! Maya? Binalaan na kita ang gabi ah! Bukas-bawasan natin ang asukal sa pananalita. Baka lang gamin na naman yung transmitter namin dito. Anong may paglilingkod ko sa'yo ngayon?
0: Alam mo, DJ Sam, may problema kasi ako eh. Kaya ako napatawag sa programa ninyo.
1: Oh, bakit? Anong problema yan? Tungkol ba sa pamilya? Sa trabaho? O sa pag-ibig?
0: Ah, wala sa nabanggit eh. Tungkol yata to sa'yo?
1: Sa akin? Anong ginawa ko sa'yo?
0: Kasi naman eh. Simula kasi nung narinig ko yung boses mo ilang linggo ding nakakalipas, hindi ka na natanggal sa isip ko, DJ Sam. May naka-install ka yata na malware dito sa puso ko eh. Ayaw nang ma-delete. Pwede mo ba akong i-troubleshoot?
1: Naku, Maya. Ibang klase talaga yung mga banat mo, no? Ang programa natin ay para sa mga gustong mag-confess na mga nararamdaman nila sa mga taong hindi nila maabot.
0: Kaya nga ako nagko-confess sa'yo ngayon eh, di ba? Kasi hindi kita maabot. Ang layo mo kaya dyan sa boot mo. Samantalang ako, nandito lang sa kama ko. Mag-isa. Nilalamig, naghihintay sa'yo.

0: Maya, baka mapagkabala ng boses ko na naglalandian tayo sa ere.
1: Oh no!
0: Pero sige nga, kung seryoso ka dyan, sa mga banat mo, anong gagawin mo kung bigla akong sumulpot dyan sa harap mo ngayon?
1: Sana ah. Kung nandito ka sa harap ko ngayon, una, titingnan ko muna ng matagal yung mga mata mo. Tapos, hahawakan ko.
2: What?
0: Naku, Maya.
1: Hahawakan ko yung mga kamay mo na sanay humawak sa mic. At itatapat ko rito sa tapat ng puso ko para maramdaman mo kung gaano kabilis ang tibok dahil sa iyo. For a big kiss, for a big kiss, take me in,
0: for a big kiss, for a big kiss, spin me slow, let it begin.
1: O bakit natahimik ka, DJ ko? Natutunaw ka na ba sa kabilang linya?
0: Medyo. Hindi, Maya. Alam mo, bawal sa amin yung mga napo-fall sa mga color namin.
1: Sus! Rules are meant to be broken, Sam. At saka, hindi naman kita tinatawagan para lang maging color mo habang buhay eh.
0: Oh, tapos? Ano pang gusto mo?
1: Gusto ko, kapag natapos na tong ship mo ng alas tres na madaling araw, ako naman yung kausapin mo. Yung walang script, walang mic, at walang mga tagapakinig. Yung ikaw at ako lang. Ano? Gigisingan mo ba ako mamaya pag uwi mo? O gusto mo, hintay na lang kita sa labas ng station nyo?
0: Ah! So, hinahamon mo ako ngayon. Paano kung sabihin kong huwag mo na akong hintayin sa labas?
1: Ha? Huh? Bakit naman? Ayaw mo ba akong makita?
0: Hindi sa ganun. Ang ibig kong sabihin, huwag mo na akong hintayin sa labas. Kasi ako ang pupunta dyan sa bahay mo. At siguraduhin mo lang na may nakahandang mainit na kape habang nagkwekwentuhan. Dahil kapag ako'y nandun,

0: maharot lang ako eh. Bakit parang mas maharot ka pala kapag seryoso na?
1: Akala mo ikaw lang kayang magpakilig, ano? Oh, paano? Paano, Maya? Marami pa naghihintay sa linya. Pero bago kita ibaba, anong kantang gusto mong ialay ko para sa'yo? At para sa atin mamayang madaling araw?
0: Kahit anong kanta? Basta boses mo ang kasunod kong maririnig pagkatapos. Sige na, Sam. Ihintayin kita, ha? Huwag mong kakalimutan yung kape natin.
1: Makakalimutan ko ng lahat, Maya. Huwag lang isang tulad mo.

Grabe, at ang init sa loob ng booth ngayon. Parang hindi nakabukas ang aircon. Para sa ating nag-iisang reyna ng gabi, si Maya. At para sa inyong lahat na nakatitig sa Kisame habang yakap ang inyong mga unan, narito ang isang awit na magpapainit sa malamig niyong mga gabi. Ito ang

0: dahil nga po, ang tulog na! Bagamat mukhang may isang tao rito sa kabilang linya na mukhang walang balak matulog ngayong gabi. 3 minuto bago mag-alauna ng madaling araw. Sa mga kasama natin sa biyahe, sa mga nagre-review para sa exam at para sa mga nakatitig ba rin sa kanilang mga phone, buhay pa ba ang mga puso natin dyan? At mukhang mabilis ang pasok ng susunod nating caller. Hello!
1: Sam! Ang gaya mo! Bakit tulog na yung pinapatugtog mo? Paano ako matutulog kung yung boses mo ang huling narinig ko?
0: Maya? Akala ko ba binaba mo na yung linya mo? Paano ka ulit nakalusot sa queuing ng operator ko?
1: Secret!
0: Ah, sinungulan mo ba si Jojo? Sa technical room?
1: Sabi ko naman sa'yo eh, kapag gusto ko ang isang bagay, gumagawa ko ng paraan. At saka, hindi ako makapili ng pwesto rito sa kama eh. Kanina pa ako paikot-ikot. Kasalanan mo talaga to, DJ Sam.
0: Bakit ako ang sinisisi mo? Ako ba ang nagpapakilig sa sarili mo?
1: Oo, kasi naman, yung sinasabi mo kanina, yung tungkol sa kape, at saka yung hindi mo ako papatulugin hanggang sumikat ang araw. Seryoso ka pa doon, DJ Sam? O script mo lang yun para humabang airtime natin?
0: Maya, alam mo, sa industriyang to, sanay kaming nagbabasa ng script. Sanay kaming magsalita ng mga gusto ng mga listeners. Pero kapag ikaw na ang kausap ko, hinatabi ko yung papel.

0: Seryoso? Hala! Huwag kang ganyan, Sam. Baka mamaya sadyang pumunta ako dyan sa station nyo kahit nakapajama lang ako.
1: At bakit naman hindi? Malapit lang naman yung subdivision nyo sa station, di ba?
0: Hoy! Paano mo nalamang malapit lang ako sa subdivision dyan? Hacker ka ba?
1: Hindi kita hinanong, Katmaya. Pero bilang technician din, nakikita ko yung area code ng static mo sa caller ID. At saka narinig ko yung mga tilawak ng manok sa background mo kagabi. Alam kong dyan lang yan sa likod ng lumang poultry. Diba? Yung malapit sa amin.
0: Grabe, detalyado. Kaya pala, gabi-gabi mo akong sinasagot sa ere. Binabantay mo pala yung lokasyon ko, ha? Akala ko ba, bawal mo fall sa caller.
1: Bawal lang ma-fall. Pero walang batas na nagbabawal na mag-deliver ng kape pagkatapos ng shift.
0: Kape lang ba talaga yung balak mong i-deliver, Sam? O may kasama pang personal maintenance? Kasi baka kailangan din ng computer ko ng checking. Medyo nag-overheat na kasi. Pati yung may-ari.

0: Maya, ang harap mo talaga. On air tayo. Bago patalsik pa ako sa trabaho, bago tayo magkape. Pero sige, para sa computer mo, may warranty ba yan?
1: May lifetime warranty to, basta ikaw ang technician.
0: Seryoso muna tayo, Maya. Salamat.
1: Para saan?
0: Sa pagtawag ngayong gabi. Alam mo, medyo nakakapagod din magsalita sa harap ng mic eh. Na walang mukhang nakikita. Minsan, pakiramdam ko, nagsasalita lang ako sa hangin. Pero dahil sa'yo, para may inaabangan ako palagi bago mag-alas 11. Naalala ko na may isang tao palang nakikinig at naghihintay sa akin.

0: hindi lang naman ako yung nakikinig sa boses mo. Nakikinig rin ako sa puso mo. At promise, kahit matapos tong show mo, hindi ako mapapagod na tawagan ka. O kaya naman, ikaw ang tumawag sa akin sa totoong buhay.
1: Gagawin ko yan. Isang oras na lang, Maya. Matatapos na rin ang shift ko.
0: Sige na. Ibaba mo na to. Baka mapagalitan ka na talaga ng station manager mo. Ihintayin kita samha. Dalawang tasa ng kape at isang mahabang gabi.
1: Sige. Ihintayin kita, Maya. Mag-ingat ka.

0: Katrapana, batian natin haro. First part, it's signal number 4 ng pag-ibig. Ni DJ Sam at syempre ni Maya.
1: Exciting.
0: Isn't it exciting? Nag-umpisa lang sa calling. Grabe na. Caller pala ang naisip. Diba ga? O haro mga katropa, basa raman yung chance ha. Pero hindi ka mo mag-expect. Aka mo ni katropang menggay. Basi ko kami eh. Hay, hatuman man na mga katropa, ho? Di ba ga? Hay, iba matana to. Si DJ Sam matana to. Ag si, ano mga katropa, oh? Sino nga? Si Maya. Kaya hindi dapat kamo mag, hindi dapat parihason datong kanyang mga istorya. But anyway, mga katropa, kung may inyo malang man yung mga load runa, ag gusto nyo magpa-shoutout, tapinagi sa pag-text or pagtawag, hay, available ito na mga katropa para atong linyada sa 0998-591-5186 sa pagbato ni Tinyo kanya mga mensahe. So grab the opportunity basta pagkat alas 3:30 sa aton kanya programang X-Rated. Sana man yung mahampang mga katropa sa first part it aton kanya istorya. Ikaw nabitin ka mo sanda karon nga patwitams nga daywa on air. Ha, hindi ka magkabaga, kahinaga, mapatian yung mano, anak ka niya kasupon. So, dapat always, hindi ka mong nakatutok, nagapupamati sa programang X-Rated. From Mondays to Fridays, para updated ka mo sa mga istorya naton riya. Ag hindi ka mong mabitin, ag sayod ninyo ro kabilugan, no? Nga dagaga ni Traya karon nga istorya. Hay, mabudlay mga katropa, kung mabitin ka mo. Di ba ga? Ag utod-utod, or hindi mo't amasairan, o anak ka niya puno, ag punta. So, dapat everyday nakatutok sa programang X-Rated. Ang magpa-shoutout with Ana ka mo para mabatean yung marinyo ka ng mga pangalan just like karapang Aljo Navarro, una ron sa Rowell and Junior Barbershop Masako Sanda ron sa pagbuhog kay Ban si karapang Robert at syempre si Cap Junior.
1: Exciting!
0: Ay, si karapang Yum Yum Masangya, si karapang Boss William Masangya una gitaron sa Barangay Puis ni Washington Aklan nga always gidana ron nag-aasad-asad sa aton kanya comment section kung kitahay my Facebook live. As well as si karapang Jory Giorpo nga sambilog man sa mamahugod naton nga taga-comment sa mga programa at XFM Kalibo. So shout out gitana kinyo tan mga katropa. Kay Nanay Lilian Neron ha una ron sa Barangay Morales Balete Aklan. San bilog na ni Ron family, happy happy listening. Isn't it exciting? Grabe ang mga katropa na panami nga panami raton kanya mga istorya iya sa aton kanya programa. Ginaprepara git abi namo ron para sa inyo kanya kalingawan. Duga nga pang yuhom-yuhom sa hapon ninyo. Wow. Kadungan it inyo kanya paghigop it kape. Haya, nagumpisa gamang no sa pagtanyag it daywang tasang mainit nga kape. At isang mahabang gabi. Pero ginatawag nga wag mong hahamunin kung wala kang planong totohanin.
2: Sana
0: ay malisod mamatol magpaasa, no? Agamat mga katropa, nag-aumpisa malang rutanan sa supag-supagan hasta nga nisa nagkakadainan!
1: Exactly.
0: Ay kamo, paano man nag-aumpisa rin yung kanyang mga love stories, runa mga katropa? How does it started? Siin paano ag kanyo? Grabe ta, kanyo. Syempre kaamat, may mga reto-reto kita. Or sa birthday ni ano? Sis! Good, when was the last time na kinilig kamo mga katropa? Gusto ko tahambaw niya, i-comment nyo ron. Kaso, i-text or itawag nyo lat aron sa ato yung hotline number 0998-591-5186. So, aras na ito mga katropa, impunto, alas tres na sa hapon. Ma-commercial break, anay kita mga katropa, hag. May aton pa na 3 o'clock prayer. So, magawa nung balik, yung programang X-Rated, mga kataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasayamat sa XFM ag kay Dr. Remy Joy. Sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Gold. Live testimony.
16: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. sinusubukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
17: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet?
20: Check.
19: Regular exercise?
20: Check.
19: Vision X Plus?
20: Check.
19: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
23: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
24: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatyan ko.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Florifest Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remy Lito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

skin sina sa hapon. Tropa, ag syempre manumbali kita ha sa atong karaang programang X-Rated. Ag makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa ut anaton nga kakabukas siya mangitanda karang mga radyo. Ag syempre sa mga katropa naton nakatutok gid ana ron na. Hello gid ana kinyo, good afternoon. Oras ut ana man Katropang Menggay it inog merienda. Oras ut ana para magapur pamahaw. Bo gid ana kada mito gid mga katropa inyo pamahaw basta may kaibahan gid ana perming nga kape. Diba? Raya kita permit atong ginausoy-usoy kung nagapamahaw, nagamerienda kita. May atong isausaw. May ginasausawan kita. Haron na. Okay, at ang mga katropa sa kape kita magsausawa bukod ita sa istoryet iba. Ay, mabudlay yun, Ana, ron. Ay, good afternoon, Ana. Kada ako, Bibot. Una sa kawaling family, gid Ana, kaday nung Don, nung Eric, ng Ivy, kay Rexy, kay nang Ninja, kay nang Donna. Hello, gid Ana, kinyo una sa mga katropa na tununang nagatuto. Tambay sa may mini fish bulan. Wow! Sirope pa si Muno. Gita karoon si Nungdon. Hello lang ka na karoon na sa mga suki nun ninyo ron na agang. Kung bibot, siyempre, ibo, gita dapat or special na to pero gita shout out. Kay gakapikapit ang guro si Uncle Bibot nga ra. Ang syempre kaday Auntie Nadetman, kaday Auntie Arlene, kaday Auntie Vivian, kaday Auntie Ami. Hello man kina man ron mga katropa sa may tabang ka. Kay Philbeth do Aspart. Ay nagapa shout out gid anay mo ron nagapamati gid anako nimo sa radyo. Abo gid anang salamat kay Tilba. Kay Philbeth do Aspart. Kay Tatay Bog, kun may kare sa may bajangan sa Ingala family gid ana. Aga sa mga katropa man natuno na sa may Rekarenga kay Lola Merly sa may Venturan sa Bangag, kay Lola Didang iya kara sa may Mercedes Village New Busuang Kalibo. Grabe gid ang mga katropa ro naging topic kay ina no kung nagpamati kamot istorya i-try kara nga DJ ag isagang ka caller ay basiri karaut ana no mahambay naton ray karang forever. Ay abay kung ani kung single ako mga katropa mausoy lat ang sa caller naton. Pero syempre mga katropa iba bisag po no pag once ko no nga inyo gid ana nga tagipusuon hay nagmix abo nagmix kato mga katropa natagpuan mo gon ro siyang katawo nga rikatumo ko no ilaan or ialay riimo gid anang tagipusuon kasi pag once abi mga katropang na in love ka sa siyang katawo hay walkout in ko no karon na di ko ting makaiwas kung ikaw ana ro pinana ni Cupido. Ratog ato mga katropa sa story abi nanda nga to. Ay syempre sa kadagabi ko no nga naga medyo mapahambal ako kay Troy Tisoy hinduna nga base ri karaut ani nyo makita man inyong forever. Sana si mga katropa bat ana tong nagapor pamati ha. Ay say dinyo ron mga katropa may aton kara nga programa sa phone pal kay bahan ninyo karon si katropang Troy Tisoy. Yung si CA nagausoy man imot mga caller aga buko mat ana kay Troy Tisoy ha basi isipon nyo, may chance sa kamukaan na, Charon. Siyempre, mga katropa sa Ana, bagang programa, ay inausuyan na ita ka forever, doon na karang mga caller nga nagatawag ka na. Mas parehas man doon sa atin karang istorya. Sa istorya na ito nyo rin makaroon niya. Iba no, miski wa mo kuno nakikita sa limog, sa boses, pagamang. Karoon mo kuno nababasing kung ano man no feeling. Kasi bigla at ang pugtik rin tagipusoon. Paano nga rin pagpugtik? Karoon mo kuno mga katropa na re-realize, di ba uso dati ro sa cellphone nyo rin. Tag-uapat ana itry karang Facebook, di ba? Taga sa tawag pagat ana kamo. Hambang ninanda ka ako. Dati karoon mga katropa. Habang nanda, kung manami ko no roboses, pangit. Kung manami matana ko no, mukon, kung manami roboses, pangit. Pero kung magawaay ko no ng limog sa cellphone, sa nakarang audio, ruit anak ko no guwapo or guwapa. Ay taong at ana mga katropa. Kasi dati, abi, no, hindi mo't ana makita pat ana ro itsura. Nagka-textmate pa ba kamo nga mga katropa? Text-text yang. Tapos, karoon lang
lang kamo naga istorya, gatrato kamo kung magakita un kamo it personal, di ba ga? Karon kamo naga istorya nga abi manay sa kabuhay natong ka textmate kita, pwede man man na mag-meet up kita. Tapos say kung mag-meet up, ako manay tag naka color pink. Ayoy! Ako matamanay tag naka jogger pants. Ay, mara pa, diba? Dati ra uso mga katropa. Ay, syempre, kita ka to dati, hey, huwag mo na to nakikita, pero at least, baga, may inamat abi karon nga, naramdaman mo kung maaman o imo nga klasiko nung nga tao. Kasi sa pangadlaw-adlaw ninyo pagkumustahan, adlaw-adlaw kamo nag-chat, nag-istorya, ay nag-chat, nag-text, ay at least, ay nai-imagine mo man ba nga rin mga katropa ho, na that, mayod nga ni Makaron, may Facebook eh, kasi pwede mo't na mas-talk, pwede mo't ma-unfriend, pwede mo't ma-block, diba? Pero Makaron ay makaron. Makaron pa pwede ka tingkani ka chat. Oh. Pwede mo tagagi mo istorya, pwede pa ka mo maka video call. Nakita ro itsura aga you like this? Oh, you like this. Tapos may na makaron mga katropa mat ana dati nga gasdalat ana sa tawag, gasdalat ana sa audio. Ay at least no gapasagamat gihapon kita sa aton karang mga new technology eh. Kasi kahit papaano mga katropa ay mas napapadasi grupo aga communication sa inyo karang mga loved ones, sa inyo karang family, especially sa mga katropa man natin yung mga OFW, no? Kasi kung OFW man, abi dati mga katropa, pinamaagi, patana saray karang sugat, di ba? Mabuhay mo patana maabot or mabuhay mo patana mabasa rato karang message. Kasi ugaabot ko ron ita 1 month or kung amat nga ni may mga message pa nga uwa nagaabot kimo eh. Kaya pasagamat matana sa gihapon kita sa mga new technology naton makaroon nga through video call, through chat, di ba ga? Maabon nga apps nga pwede ka mo nga mag-aur istorya, di ka? Kaya di karon mo gid ma-realize matana kung priority ikaw sa imong nga loved ones sa magayo nga lugar. Kasi pwede sa na maka-effort, maka-contact kimo. Pero grabe no, rutinig ni mo ay pwedeng ma-fall mo gid ana. Na-fall ka mo sa limog, na-fall ka mo makatropa sa pagpakita itaw taga rin yan ni tag-adlaw kamo nga nag-istorya kasi di ka man abi magduda kuno karon mga katropa nga may iba or bukod kun imot interesado siguro imo ron mga katropa kung mangayo mo kimot load. Tapos hindi ka din rin na kuno rin i-chat. Aron taro literal nga ko ginost kat imo. Pero sa istorya nga to ay abang-abangan natin hinaga kung ano rin madason. Kasi nakikita na to medyo ga-in love eh. Medyo naga-kinang-kinang. Kinang-kinang. Naga-in love mga katropa na pipilot natin nga paagtuot na rin angan-angan sa lover. Kaya abangan ninyo rin hinaga ha. Aron kasunod itry ka ng istorya. Itatun ka ito nga DJ nga to. Aga, oras na ito mga katropa. Alas 3:22 na sa hapon. Mga katropa, kanamiton mag-inom it kape sa makarang hapon, sa makarang pang-orason. Basta ra itong kape. Rosanton Gold Coffee Mix. Rubagong kape. It has to health incorporated. Raya bi mga katropa, may sangkap abi imora ita. Raya ka nga malunggay, ampalaya, mangustin, agro anong gamit nga pang patamis, hairoy stevia. Tapos mga katropa, manami pa, kasi nga ni may gluta tayo, nag-collagen imora nga halo. Nakusasiin, panamion, papution, pangkinison, pananariimo karanga panit. Kaya rikaragid, anak kita, no, mga katropa, sa all. Ano all? Sa iyot, mga katropa, sa kape, nga makita, umuot, anarutanan. Hindi ko ting mag-usoy, it iba pa ka na kagon. Rosanton Gold Coffee Mix. At isa pa ha, Rayang Cafe mga katropo, pwede ninyong maging entry roon na sa ating karang Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Mga katropa, pagpahaob gamang kamu ha, it is sayang ka blister, it's Santon Gold nga capsule. Isang blister, itry karang premium D3 soft gel capsule. At isang blister, itry karang turbo food supplement for men. At lima kasasay, it's Santon Gold Coffee Mix. Pili ka lang or kung may imo tanan nga produkto ka makatropa nga gingmit lang nakon, pwede nimo ron maging entry ha. Isugod ninyo ron sa puti nga sobre, ibutang sa likod, imo karang pangalan, imo karang
karang address, contact number, proof of purchase, agray karang signature. Kung na-fill upan nyo ng mga makaruyon yung mga tropa, i-make sure ninyo nga kompleto, sirikados, walang labis, walang kulang ron ha. Para hindi man mauyang mga katropa rin inyong effort, gina nga pagpadaga. Iyan sa aton karanga, drop boxes. So drop boxes, speaking mga katropa, una ron sa may Pharmacia Gomez,

0: ka mo magduga itag-asa, sige ang magtipon, kasi kung maabor tipon, mas abong entry ay posible. Gita na syempre nga madaog mga katropa.
1: Sana all.
0: Oras naton mga katropa, alas 3:25 na sa hapon. Thank you so much, Hidana, ha, sa inyo karanga pag-iba, umpisa kaina sa makaranga oras. Syempre naging kaibahan man naton, technical side, si katropang Trisha ag si katropang Zip Real Kit Palmon. Okay. Kasi imo raton karang naging imo kainar nag-tech it una raya. Ag syempre sa support man it amon karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan, raamon karanga big boss Doc Remelito Uya, kay Ibanyon Karara, na karang beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililita o matakita karahin aga ha. Same time, same station, naging kapartner man natin si Katropang Yani, ag ako, mga katropa, si Katropang Menggay. Iyamang ron sa programang X-Rated at XFM 96.5 Kalibo ang... Katarropa mo.
1: Sana all.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Claire Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may

0: antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santol Gold Herbal Tea.
1: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Ang hindi po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Anthon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santong Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santong Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sigari, saka service ko. May harap.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako magali sa system pain para diri-diritso ang training.
0: System pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah. System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M. X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Ain. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M. X-F-M.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawat na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain.
12: Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, nahay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
9: if symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mango.

0: Protein, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senthan Plus Herbal Soap.
8: Yun is galo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo. Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Binan po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang

0: Sa panalong panalo, Zanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, sa ka-service ko, may harap.

0: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ang kape, gadu kang pagitpagka nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, firme akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga Premium D3 Coffee Mix. Naglahan

0: Apa tak?
1: Aku bilang last dengan wah.
0: Kena ambil tip.
1: Asus. Menung buktuk lagi nak awamu. Matas ke apa?
0: Pasungkan.
1: Maka balik na programa nga.
0: Phone pahal.
1: Aku si Katropang Troy Tisoy.
0: Aku naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Maka open nyo asa alas 12 sa tungang gab isang
0: July 20, 20 and 26.
1: Yambal man adlaw, dulang ka.
0: Ikambal man ito, tiyo nga man di.
1: Uli. Papalusot ang isa niya. Murong maro nga jugilawa. Ako na abid hindi pa sa malipaton ba? Sige, I welcome tanan nga XFM radio station nga naka-tune in na sa bilog nga Negros Island region kag sa Panay Island. Attendance check!
0: Check na check!
1: Hyper siya sa bong. Buhin na ka wala aircon ni Boy, butang ka wala 17 bala.
0: Anami!
1: Nagapamati ka mo sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si katropang
0: Jen Ray
1: Alex.
0: Kita mo naman.
1: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
0: Paparodel.
1: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with katropang
0: Noel
1: Shamin. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
0: Chris
1: Judery. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
0: Well
1: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Canlaon, 101.7 with katropang
0: Baby Ron
1: Shooty Boy. Sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay, 87.5 sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagis, Kalante, Sitsi. Attendance check.
0: Check na check.
1: Pilay mo sala.
0: Sa akong sala.

0: Anthon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Herbal Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nagyap po night time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Herbal Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Herbal Food Supplement for Men. Exciting yun kayo.
1: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yung pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Kaila Delivery.
4: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone.

0: kaya daw ka pa.
1: Nangambal ko ah.
0: Balik na sa phone pala programa. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Troy Filangka.
0: Guwapo na LL pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magustong magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
2: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriyas sa nanay sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Watson's Pharmacy and Generica Drug Stores nationwide. May caller na kita sa line number 2. Timprano pa, may caller na tayo, no?
2: Hello, good
0: evening!
3: Hello, good evening, Toy.
0: Hello, good evening! Sino ni?
3: Iyan, Toy, si Rex ng Iloilo.
0: Rex ng Iloilo. How are you, my friend?
3: Okay, man.
0: Plan na edad mo?
3: Mga 30 na, Toy, sa February.
0: Mga pilaluat?
3: Manog 30 sa February.
0: 30, Jaya. ma 30 ka na sa February.
3: Oo.
0: Ang pamangkot, makalabot ka pa, ayhan.
2: Daw, hasta man na sa 28 o 29 ng February.
0: Amo gani pamangkot ko. Ang pamangkot, makalabot ka pa, ayhan.
2: Kay wala man na 30.
0: Correct. Inugay, abala kayo pag-chichi, abala, Rex. Discarte ka naman.
3: Manog, hindi sa ano to, Troy, manog 30 po sa February 13.
0: Ako, so sabi ko gani, kung February 30. Te, malapot pa na dang ginawa mo sa 13.
2: Tanigin, 14 mo na lang. si Valentino, kadayon.
0: Sadin kasi, Iloilo, Rex.
3: Manog, Troy, taganiway.
0: Anyway, hindi man si Rex Gatchalian, ha?
2: Si, hindi man yun si Rex Cortez?
0: Si Rex Bacas, akong classmate. Pati ka na.
2: Ako si Rex Gasapiak, ha?
0: Ah. Si Rex Kantong.
2: Mayong kapilan sa team mo, Rex, ha?
0: Ah. Okay. Nga nakatawag man, ano problema ni Migo Rex ang aniwa Iloilo?
3: Mangita lang, Troy, ka mapidi ma-print yung mapidi ma-miga, Troy, yeah.
0: Ma-miga, gidya dayon?
3: Print lang na yung una, Troy. Tapos, siri ko, suri, iti punto gote, buruyot, eh.
2: Ah. O, sige, tisingan, taka kong kabalo ka, mga luyag, ha? Okay, Rex?
3: Hindi ko mapasalig, Dolce, kung 100%.
2: Amo na gani nga, tisingan ka namon. Di, okay lang?
3: Tisingan at dolo pa.
2: Oh, sige ah. Maano ka di sa balay, Rex?
3: Pwede ko ka pangaliyag?
2: Pwede man. Eh, saka gali. Ari man di si tatay. Tay,
3: sige.
2: Ara si Rex, tay.
0: Oh, ano naman na ninya ang imong ginaubra nga may lalaki naman na di ka saka sa balay?
2: Ay, tin, nagsaka malang saya kay abri ang pertahan.
0: Ah, amo gali. Nga lang kulo ka ba, may nagapanuktok?
2: O, T-Rex, iambal na ko anong tuyo mo kay tatay.
3: To, pwede ko ka pangaliyag sa bata mo to.
0: Anong mapasalig mo kung pasugtanta ka nga mga luyag ka kay... Sino ka tagayangalan mo? Si Ninya?
2: Si Ninya.
0: Kay Ninya.
3: Hindi mo ko matawag na may kwarta ko, Troy.
0: Hindi ko yan si Troy. Si tatay ko yan ni Ninya. Hindi ko yan si Troy. Tadlong ang script mo.
2: Doon ang tito ka naman ito ganit sa kay tatay? Padayo na lang ang tawag tito?
3: Sige, sige. Hindi ko mapasalig ito nga 100%. Kung nga mga...
0: Hindi gani, mapasalig, pero ang imo panawag sa akon, hindi kay tito, kundi titot. Basi kun lisensya ka lang sa akon, dayon mo ka titot kay Ninya.
3: Hindi man to ah, may respeto sa mga babae. Pag may respeto sa imo to.
0: Correction, hindi sa babae, agi ni sa ha.
2: Abi ko script lang eh.
0: Ate, kabalo?
2: O, kabalo.
0: Kabalo siya? Okay. Sige ah.
2: Ate, ari pagid, Rex? Rex?
3: Ano, Dol?
2: Ang sabton mo ko, pero ang talan mo kasabat sa akon, tot lang ha? Okay lang? Ano?
3: Nauni ko pa sa aling dalpaw.
1: Chisting man lang.
2: Chisting man lang ni.
1: Oo.
3: Oh, sige, sige.
2: Oo, sige. Sa balay sang bok.
1: Tot.
2: Sa bat niya tot.
1: Liwat.
2: O liwat. O liwat ha. Rex.
3: O sige.
2: O sige. Sa balay sang bok.
1: Tot.
3: Tot.
2: Oo. Oh. May nagakulori.
3: Tot.
2: Golpe lang siya nag-o.
3: Tot.
2: Wala man dahil pag-i.
3: Tot.
2: perfect. Correct.
1: Ate siya, wala tayo nakasala siya. Yan ang kambalya. Mahala ka na yan.
2: Ikaw yan ang kambalya.
1: Ah, describe yourself, Pico, no? Kung mauyunan ka man sa mga uyab, magabamati sa mga gabi.
3: Ang Moreno, Troy.
1: Moreno? Moreno? Tarunga, bala!
3: Ang Troy, describe yourself ko. Moreno ko, Troy. Tapos, medyo dako.
1: Ang? Dako ang?
3: Lawas, Troy.
1: Lawas. Tapos?
3: Tapos, ano? Tapos, labak buhok, kaglabak bigote, Troy.
1: Sa babaw, sa dalom?
3: Sa babaw, Troy.
1: Sa babaw.
2: Kailan na ganyan edad mo?
1: 30.
3: Manog 30?
2: Oo. Oh. 30.
1: Klaro man ang pananawan?
3: Okay man, Troy.
1: Oo. Makakita?
3: Okay man, ah.
1: Kung medyo gaburon, mag-Vision X Plus ka.
2: Amugid.
1: Nakanubya?
3: Dati.
1: Pila ka tuig ang relasyon?
3: Two.
1: Nakagi e?
2: Abi ko masugpon.
1: Nga agin bulagan?
3: Ako nang bulag, Troy.
1: Kaya di ka ba lumag? E? Nga ikaw nagbulag, amo ka na ginakagwapo.
3: Hindi, Troy, kaya ti may pamilyado to. Ito yung tao, Troy.
1: Ah, may
2: pamilyado sa...
1: Ti nga ang agin... Unungan mo pa kay manan mo galing ka may pamilya na.
3: Ti kay Troy, uri ko naman ng balaan nyo ay banat ha. Baligin na ka 1 year na kami ng balaan ko. Tapos...
1: Bawa ha? Kabalo siya magtago.
3: Oo. Kaya kayo nandakpan ko. Sa naging tugo ko sa mga labas sa bomba, blatoy. Tapos binili na cellphone yung nandakpan ko. Why naging tang password mo? Kaya nandakpan ko sa...
1: Bawalit yun yung bomba mo. Eh kung wala lang siya ng labaw, wala gisa tani, nabuko nga may family siya.
2: So kabalo man siya magbomba?
3: Depende.
1: Depende man. Depende. Ikaw ang naka-experience. Oo. Abdul mo kami depende.
3: Kabalo man, Troy.
1: Kabalo.
3: Kasi, sa time na to, Troy, hindi ko tambok. Babalin, iwan ko siya ang tambok. Aha. Pero tubong, hindi ko lang dako na ko, Troy.
1: Malnourish ka pa to mo to nga time.
3: Nagdagamay ko dati.
1: Nagdako ka na subong kayo, nag-matured ka na.
3: Oo, bali, tubong guro kilo ko, mas 60 plus guro.
1: Ah, patay gutom nga kilo ba? Kung sa artista, doon sino mo ka look-alike?
3: Doon sa artista, pero doon wala gini pa yun.
1: Ba, gwapo gini siya. Wala siya ka look-alike. Pero sa Kinarton, sino mo ka look-alike?
3: Ako, sa singer lang guro, Troy.
1: Sa, ha?
2: Singer?
1: Singer?
2: Sino?
3: Si, ngalan ko si Jose mo. Si, ang ano ko, si Jose Marichan, guro.
2: Ba, Jose Marichan, tiin-tiin chikon?
3: Hindi.
1: Jose Marichan? Tin chicken chicken. Ha?
3: Nagkakanta Troy Blas ang Christmas song na Troy.
2: Amo na gani. Tin chicken chicken.
3: Oo.
1: So, in chicken chicken na mata mo?
3: Hindi wala.
1: Ah, kaya abi ko kung masabat ka huod o katsuri. Gani. Hindi ka balo ka magkanta sang mga Christmas song ni Jose Marichan?
3: Hindi, Troy. Hindi ko balo gamate lang ko.
1: Ang arang ano bala? Ang arang
2: Christmas in our hearts.
1: So, wherever I see girls and gays, ceiling lantern in... Amo na, sakto no? The streets. Amo na bala kanta bala?
3: Hindi ko bala, Troy. Hindi ko bala, Troy.
0: Let's sing na lang ta dayon. Sing with me, ah. Let's sing ilik mo. Na, no mo na, hindi ka ba lumangarana sa uyabi kung pakantaon ka, hindi ka magkanta?
3: Hindi, ito try kiti ang nakanta ko, try bali, ang nakanta ko, na ang kay, ano ba, try kay Saira, mo singer, blang silos.
2: Ah, silos.
0: Sige, pabatiya kami ko, Nobe.
3: Batiyan ka, nung libago ni Troy mo.
2: Sige lang, wala kaso, ah.
3: Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagurugo at parang sumisi.
0: Do disco man ang ginubra mo, love song nga o.
3: Di kayo silo, sorry mo, tiyo. Gatay kayo, nangyong nadasig din sa ano mo.
0: Disco gani mo?
3: Oo, disco na ka.
0: Tingagin love song mo ya. Ano na revival?
2: New edition?
0: Sige na. I-describe na ang ginapagita mo sa isa ka babae. Go!
3: Anong patakaran subong pro yung ang dati kung lain naman subong?
0: Lain naman subong.
2: Lain eh.
0: Ang mga hindi mapuslan, mga muna.
2: Oo.
3: Ang gusto ko sa isa ka babae, may ilig mo party-party.
0: Mapaano? Magpanti-panti? Kapanti gimana sila?
3: Hindi to eh, party-party.
0: Party-party gali.
2: Party goer.
3: Tapos, ilig sa magsabay-sabay kung anong gusto ko. Mga joke. Kung mga joke. Tapos, lagaw. Kagun, ano, mga palakanta. Tapos, pag kung gasyat sa pili man. Kag, kung lagaw sa mga diskuhan, pistahan na Troy. Tapos, mga ano, nagyang. Maskara si Bas Bakulod.
0: Amo na iya nga mga tirada. Amo na nga mong gusto sa isang
2: correct
0: caller.
2: Kagkabalo mag-i. Wala na sa sapato.
0: Oh, dahil lang, dahil lang. Ano number mo? Ano number mo?
3: 0930-16-07-202.
0: Isa pa?
3: 0930-16-07-202.
0: Okay na, Rex. Solve na.
3: Pwede ko request, Troy.
0: Title.
3: Digi Digi Dong.
0: Ay, saot man na.
3: Oo. Pwede, Troy.
0: Ah, dali lang, kid. Ang artist gani siya, nanday sino gani?
3: Ang Brazilian yan.
0: Hindi ah, Brazilian yan man. Di ba Tagalog na?
3: Oo, di ba sinukanta na? Di ba Brazil na siya?
0: Hindi ah. Ano gani na sila man, ano na gani ka mga artist na mga babae? Basi ka, ha?
3: Ayaw rin ko balaw, ano naman kito, ayaw rin kong kitang naugid na nga sinong artist.
0: Digi-digi-ding-dong man, ano man na yaman? Dugo-puno pa yung programming ko, pagkatas wala ka man kabalo kung sinong artist.
2: Basi konting aling dito. Amo na?
0: Ako, kita ko na sa mga TikTok. Ting-ting-aling-aling, ding-dong.
2: Ting-aling-aling, ding-dong.
0: Ting-aling-aling-aling-aling, ding-dong. Ting-aling-aling, ting-aling-aling, ting-aling-aling, ding-dong. Na-play na yung request, ha? Bye! Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tison.
2: Si Katropang Troy Tison.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Bakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Symptom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Symptom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Symptom Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sandown Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sandown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sandown Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Sandown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik ka sa phone, follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Dog, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga produkto ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Caller, line number 2, good evening.
2: Yes, mga gabi.
0: Sino niya?
2: Ah, bata.
0: Hindi klaro yung matingog, ah.
3: Ano ba?
0: Kag hindi magpusnga-pusnga, kay hindi namon mahangpan kung ano kabaho ang imo ginawa. Pakilala liwat, ngalan na.
2: Si Reynan?
0: Hindi pag sa pungi balay mo, ano? Yung mouthpiece kay kalaway si Mojo.
1: Gano ka ga-face mask? Hindi ka klaro pamatian?
0: Reynan.
2: Arana.
0: Reynan sang Banate, Iloilo.
2: Iloilo. Yes, sir, Troy.
0: Kapila ka na mabanatanda sa Banate.
2: So far, so good. Wala kang answer, Troy.
0: Away pa. So gusto mo mabanatan?
2: Wow. Pero gusto mo mabanatan, sir, Troy, kay... Para kung gano'n mag-sisip, kaya managamasahe ko mo.
0: Pa! Di ko magmasahe, kagamo ka mo na magambal. Okay lang na diri dapit, mama. Iduot ko pagin maayo, mama. Ha?
2: Kamu mo nambal ko. Sir, sino na, sir?
0: Ba? Gabi ba?
1: Iya, kadiri ba?
0: Pero sa'yo, pagin. Hindi na bala pag hindi na bala bisan ka pa notbrush ka pa tuod kag kung may ara imbornal sa imong tinai mabaho kinay Japan niya.
1: Correct,
0: di ba? Dapat imugit ang sikreto si Narinan para hindi gid ya magbaho imo ginawaan. Pag toothbrush mo, hindi mo na pag itupra ang toothpaste, tunlon gi dapat.
2: Ay, hindi na kay ito, Sir Troya.
0: Oh, pati lang bala kay ako na niyang gambal, expert ko mo. Hindi ka kin magpati sa akon. Mapusangan ka karon ni Dolphy, among imo.
1: Bag, ano, isunda ko bala nga, bag, ambal ko nga ini, masabat ka toothbrush ha, amo na ha, okay? Rinan.
2: Okay ha.
1: O sige, ini...
0: Toothbrush.
1: Ah. Ini toothpaste. Amo na, ambal mo ha. Ini...
0: Toothbrush.
1: Toothpaste ang gitong ipambal ko si Imo.
0: Brush ba lang, ambal mo?
1: O sige, toothbrush ha na yung una.
0: O sige.
1: Ini...
2: Toothbrush.
1: Toothpaste na yun, ha? Ini?
2: Toothpaste.
1: Oh, nante.
0: Anong connection?
1: Ha?
0: Anong connection? Na, no, do, hindi mo na. Amon mag-get sa'yo mo, joke man.
1: Amula sa, ha? Tingin na lang gani.
0: Walay, Rinan, walay, no?
1: Okay,
0: ikaw naman joke, Rinan, ha? Kaya para kami makadlaw, ha? Kaya daw, wala na gini, ha? Kung upod sumong doon, lalala na gini sa
1: araw-araw, team.
2: Siguran ni Troy, ha? Ay, nahangupan sa mga anak.
0: Oh, joke mo. May joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da. Nagambal pa sa gani, kasamu man sa. May joke ka na, wala?
2: Wala. Kasunan na pala niya, Dr. Troy.
0: Ay, nanong mo na yan. Dapat niya kabalo ka na iya kung ang mga insubong sa mga jokes. Diba?
2: Meron, Sir Troy. Meron siya katawo ka. Nag-order siya sa restaurant, Sir Troy.
1: Yeah, the son?
2: The son? Namtawag yung waiter niya. Waiter! Magpalapit ka din eh.
0: Bababa.
2: Manambala sa Pride.
1: Si Lason.
2: Ito naman sa hotel. Wala, sir, anong order mo, sir? Pa. Na, ito naman sa... Ambal sa ano? Ambal sa... customer. Ma-order ko gani lumi. Lumi, kung order niya sa Pride, lumi.
1: Che.
0: Che.
2: Ikaw ang sambal sa waiter. Kasi zero talaga lang, sir. Ikaw naman ako sa merit bao na naman niya kapagkaon. Ito ka to, kaya naman ako to, naman ako pa. Hindi yung nambal sa waiter. Ambal sa customer, sir. Kasi hindi na lang, sir. Ambal sa waiter, sir. Ambal niya... Malyari na, sir. Kaya nambal sa waiter. Na naman niya niya lumi. Sir, may tiki man, sir. May tiki. Iki ko lang, Sir Troy.
0: Nasiga ba lang kalawi, ikaw?
2: Tapos ang batang winter. Ano ka man yung Sir Man? Di kong tuko, tuko, lewat ang ramo ko. Di pwede kami.
0: Hmm. Da yun, din tong kaladlawan, dapet.
1: Makadlaw na ko. Makadlaw na ko.
0: Din tong kaladlawan?
1: Oo.
0: Rinan?
1: Rinan, sabat.
0: O, plug nung nanda number mo kayo. Huwag kami kakadlaw, go.
2: Ya, yeah, salamat Sir Troy. Ano natin mo ngayong gabi, ah? Kaya ako ng paper sa mga gusto ng pigment ako na. Kaya ako ng cellphone number 09-70-7964-384. Liwat?
1: Oh, liwat.
2: 09-70-7964-384. Ma-request na ko lang Sir Troy, ah.
0: Ah, wala na kami ka-play request mo. Anong title?
2: Ano Sir Troy, ah? Tahanan
0: ah. Okay, bye.
1: ano request siya?
0: Tahanan.
1: Ah, tahanan.
0: Ina sa mga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: May bagong version.
0: Ha?
1: May bagong version.
0: Ano, tagbalay?
1: Ha?
0: Tagbalay.
1: Bahay kubo. Tahanan man balay yan.
0: Pero tuod may kanta giman nga bahay kubo. Pwede na siya sunuron ang tahanan una tapos bahay kubo sang hill. Oh, halika na sa bahay kubo ang yaga tumbo ginsalo sang toto
1: ginkaon ka toko. Amo lang ang gambalan ng tanto ko na ina. Dako!
0: Dako!
1: Dako!
0: Pero ina.
1: Dako! Dako! Dako! Sa din na ganyan sa una? Ako gali.
0: Are ay, sa ospital. Mm. Ay, hindi lang ako mag-joke. O ba, sinika ka, blaw-blaw.
1: O, sige na.
0: Masisiyahan mo pa ako, blaw.
1: Sige na.
0: Paras man to Japon sa kay Rina na. Ngayon daw, hindi ka nadawan. Ano ba't kung mag-gets mo niya? Teka, lugon ko lang.
1: O, sige ah.
0: O, doktor. Mrs., may mabuti at masamang balita ko tungkol sa mister mo. O, sabat sa Mrs., ano po yung masamang balita, Dok? Sabat sa doktor, putol po ang dalawang binti niya dahil sa aksidente. Sabat sa Mrs., OMG! Ano naman po yung mabuting balita? Sabat sang doktor, may nakagusto po sa sapatos niya. Nabili ko ng 2,000 pesos. Nagadlaw ka?
1: Medyo.
0: Nagadlaw ka lang guro kay para hindi ta kapagsuspindihon.
1: Pulita!
0: Why, Pulos? Mapapamusik na kami at tahanan ng bahay ko mo. Bye! Ate ka na, balik ba ang phone? Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Troy Filangka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 4:19 na sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga agahon Pilipinas. Western Visayas, good morning. Probinsya Raklan, mayadayad nga agahon. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Exciting Pilipinas, adlaw kita makaroon itaya karang Martes sa Petsa 21 sa bugan it Hulyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad, anay, inyo karang katropa, ako si katropang Ninyo Rujine Teodosio. Well, ato na nay pagpanamyaw pag abi-abit mayad-ayad nga agahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa aton karon yung mga suki nga naka-monitor katon, sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok katon, sa aton karon yung pag-arurat sada sa mga suki naton. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na. Sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok naka-monitor katon, sa aton karon yung kabisera Banwait Kalibo. And of course, sa aton karon yung may isla at Boracay sa Suuno Segundo Distrito, at aton karon yung may probinsya karon Itaklan. Kama naman syempre sa aton karon yung mga kaingod yung mga kaprobinsyahanan. Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton karon yung mga sukiman nga nakatutok naka-monitor. Sa aton karon nga pag-arurat sada, sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga agahon. Sa anda karon nga mga transistor radio mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan mga katropa. Good morning, good morning. Sa mga nagkakabugtaw ngang runa, mayad-ayad nga agahon kinyo. Sa aton karon nga mga suking nagaligid-ligid pa makaroon, abay amat-amat na kamo mga katropa. May mga paganawon hilikoton kamo makaroon nga agahon. Amat-amat na kamo karon mga katropa. Amat-amat na kamo't pahaom sa mga katropa natin nga nagakinot anda karon nga mga pamahaw. Sa aton karon nga mga katropa nga nagakinot anda karon nga pamahaw, no, sa mga naga dangdang sa Cagayo makaron ay ginagamigan. Tao ginagamigan. Oh yeah, manami nga magpainit-init ko, no. Pero rupina ka perfect gid anak ko, no, karon nga pampainit kada agahon. Kung kamo hay ginagamigan mga katropa. Hay ro pag tawag naton kararo daya karang pag igop it mainit-init karon nga kape. O sa aton karon yung mga suke una nga nagakukapi-kapi na makaron, mayad-ayad nga agahon kinyo mga katropa. Importante ro kape, o sa tanan nga aton yung mga katropa karon. Importante gid ana karon sa adlaw-adlaw ro nagapupa nga pikapi. Ginaumpisahan ro adlaw nga nagapupa nga pikapi mga katropa. Wow! Diba't mga magugang ay manami ko no kaping ko mga migro tiyempo. Mainit-initan no inyo karon nga tiyan. Well, syempre, good morning mananay sa aton karon yung mga suki man sa nagakasari-sari karon nga sektor. Ro aton karon yung mga mangunguma manging isda. Good morning sa aton karon yung mga drivers nga nakatutok na ka-monitor katon. Ako na anroplastada makaron it daya karang presyohan it produktong petrolyo. Kung may pagsaka, may pagsipa baga mga katropa. Dudaya karang produktong petrolyo makaron nga adlaw it daya karang Martes do na aron ha. O matcha magagkuant ana karon big time oil price hike mga kataropa makaron nga adlaw mabahugan nga pagrolyo pagsaka it daya karang produktong petrolyo. Good matcha bukot ang animot daya karang good morning. Aro raya karang big time oil price hike. Makaron nga adlaw it daya karang Martes.
Well, good morning anay sa tanan-tanan nga mga sukinaton. Of course, antes rong tanan, no? Antes kita mag diretso sa aton karon nga mga ginpang headlines ma karon. Good morning anay karon sa aton nga mga tindero-tendera man. Nga temprano pan karon nga nagabugtaw sa mga karon nga pang orason sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kama naman sa aton karon nga mga tindahan sa tag-sa-tag sa karon ka mga kabanuhunan. Good morning. Nakapangapina ka mo. Oh, amat-amat na. Sa aton karon yung mga overseas Filipino workers man nga nakatutok na ka-monitor ka aton mayad-ayad nga agahon sa mga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Pwede man ninyo i-share, i-like, i-follow ro aton karon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5 para nga maging updated ka mo sa mga nagakaganabo sa aton karon yung may probinsya karon it-aklan. Ayad-ayad nga agahon gid anakin yung mga katropa. Sa tanan-tanan natin yung mga suki sa mga overseas Filipino workers. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bango na, bugtaw na. Sa aton karon nga mga katropa nga mga OFWs, man, overseas Filipino workers. Mayad-ayad nga agahon kinyo makaron nga agahon. Sa mga nakatutok aton sa Facebook Live, ang naka-monitor katon. Good morning karon kay Dang Villanueva. Good morning mga katropa kay Sir TJ Nuno Igtanlok Solidad una karon sa California, USA. Kay katropang Gemma Kiswane nakatutok una sa Bacoor, Cavite. Kay Ben Melvin Clavel Bartulo, mayad-ayad nga aga. Kay Wawi Season, good morning sir. Patamyaw ko iya sa Ganson, Hamindan, Capiz. Good morning. Una sa mga mayong aga sa mga taga Capiz. Kumusta ka mo dira sa Capiz? Agsa tanan-tanan natin yung mga suke. Good morning, good morning. Welcome sa aton palatuntunan. Exciting Pilipinas! Well, ano ba nuwaro? Aton karon yung mga pag-istoryahan. Aton karon yung pag-atalakayon sa aton karang pag-ruratsada sa aton karang pag-ililiba makaron nga agahon. Iyanay kita sa mga nagagkuan naton nga mga balita lokal. Nga aton karang pag-check yaron, nga aton karang pag-atalakayon. I-confirm abi naton karon sa natungdan aga sa bahinit anak karon nga pamilya no dudaya karang nakadumduman ninyo tag nagtrending ato nga ginausit anak karon nga pamilya particular una karon sa may barangay Tina Makato raya karang si Alias Yengyeng mga katropa ay may mga post karon sa social media nga ba nakitaan yun kunura imaw wag igto imaw sa may bahinit daya karang nga Cebu. Well, i-check natin ron sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag-rugrat sa dama karon. Ron nasambitan karon nga dato sa Ruraya, karang nga nasambitan karon nga impormasyon. Mga katropa, kunano dodaya karang nga plastada. Kung minatuod, tuod gidman, no, nga nakitaan yun, dodaya karang nga nasambitan karon nga si Alias Yengyeng. Exciting Pilipinas! Sa dugang pagid natin karon yung mga balitaan, dugang natin karon yung mga tagagupang doon natin yung mga tupiko. Sa atin karang pag-rurat sa dama karon mga katropa, raya karang may kaangtanan. Sa pagpanupod kahapon, itaya karang uplift program. Iya sa atin yung may probinsya karon itaklan. Idaywa karon ka mga banwaro nakaumpisa na I don't know sa iba karon nga mga kabanwahunan ayabot ta karang nga nagareklamo nakibot asan dawat amana kami na sakop sa raya karang uplift program nga ra ay apisar 2000 pesos yat amatuod ra aro raya nga ra nga ginapanupod na naman sa mga near poor families agro low income earners. Pero pangutan na karat kagabanan, paano man na ra? Paano man na gintumo, druraya karang mga makabaton it 2000? Ayan bang itaya karang DSWD? Ano sabat it DSWD? Standby! Sa iba pagid natin, karon yung mga balita nga, karon yung pag-check yaron.
Pero aton ka nga may isla at Boracay naka-record man at masobra 79,000 nga turista sa unang katunga at daya ka nga bugan at Hulyo. Base sa datos at daya ka nga Malay Boracay Tourism Office. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, dugang naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga tupiko banwa sa aton karanga pag root ratsada sa aton karanga pag ililiba panibag-o na naman karon nga pag atake horogin himo itdaya karanga China una karon sa mibahin itdaya karanga West Philippine Sea mga kataropa kun sa CN daya karang sangka soldado ginhampak sa ugo itkahoy itdaya karang China or Chinese Coast Guard sakay itdaya karang sangka ano ra rubber boat. Grabe no, nagatindi o tagidro raya karang attention una sa raya karang West Philippine Sea. Te, bilib man kita sa aton karang mga miyembro it daya karang Armed Forces of the Philippines. Partikular sa aton karon nga mga nagabantay una sa aton nagapatrolya sa West Philippine Sea nga ra. Ay grabe gut ana karon nga pagpangbuli pagpamigos ruraya karang nga ginahimo ay Chinese Coast Guard. O sa sangka video nga ra nga ginpaguwa ita raya karang Armed Forces of the Philippines makon mo ron daya gidaro ginahambay naton nga David versus Goliath mga katropa. Kita mo kabuabo sa na nakasakay sa anda karon nga

Gaton karon nga pag-checkyaron, nagaton karon nga pag-talakayon. Araya karon nga mainit-init na naman karon nga diskusyon. Sa raya karang impeachment trial kahapon. Matapos nga may mga manifestation, tana kararo daya kara ka mga pila ka mga senador. Ay ginhambangan, itpilaman ka mga senador, ito lang mana naton nun istoryahan sa daya kara nga senado. Ay raya man na makaron, impeachment trial. Well, ako nag-agree man ako rikaro yun. Noong diibat abi matuod, hay hala adto sa podium, hala manifest nga wautat may kaang tanan sa raya kara nga impeachment process. Ahay, tao lamang mga katropa. Well, sa aton karang pagpangalaga, dugang pagid naton yung mga tagagupang, doon naton yung mga tupiko mga katropa. Hararo mga senator judges man, gin question. Aro raya karang pagsupina sa daya karang financial records ni Vice President Sara Duterte. Ag para sa aton karon nga weather update makaron mga katropa, base sa aton karon nga latest forecast itaton nga DOST Pag-asa Manila. Aro raya karang aton nga weather update makaron ha, sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga suki. Southwest monsoon kun daya karang habagat sa gihapon, do daya karang nakakapekto sa Mindanao ag western section it Luzon ag Visayas. Kagakipun karon mga katropa, roraya karang western Visayas. Air western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula ag Barm ay maka-experience at magagumon nga kangitan nga may gapta-gapta nga pag-ugan-ugan, pagpanago o pagpangilata. Dagay tay karang habagat o kundaya karang southwest monsoon. Posible roraya karang flash flood ag landslide. Bangod sa raya karang pag-ugan-ugan. Kama naman do Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Agnabilin nga Mindanao ay maka-experience at magagumon nga kangitan nga may gapta-gapta nga pag-ugan-ugan, pagpanagu o pagpangilat, dagaman itabagat or southwest monsoon. Posible man do daya karang pagbaha, pagkahugos itiugta bangod man sa raya karang mga kasarangan hasta karon mabaskog nga pag-ugan-ugan. Karon nabilin nga parte it aton karon nga nasyon ay maka-experience man it magagumon hasta magagumon nga may gapta-gapta nga pag-ugan-ugan, dagaman it ginatawag naton karon nga localized thunderstorms. Ag sa mga masunod nga mga inadlaw, ginabantayan do posibilidad nga may mabilog nga sangkabagyo or daya karang low pressure area iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas or sa Guwa, then maagi iya karon nga ban nga anak karon nga pag-aagihan hayroraya kara nga ginatawag daton karon nga extreme northern Luzon mga katropa. Rin do aton karon nga ginapananaw nga posible agyan itay karang nasambitan karon nga bagyo. Kabay pa nga hindi man, no? Okay lang ro hambang anit iba to ay okay lang man nga mag-ugan-ugan basta hindi man mag-agi do daya karang bagyo. Mabuday ta man ako ni ginaagyan kita daya karang bagyo mga katropa. Well, oras na naton sa aton karang pagrurat sa dama karon mga katropa. Alas 4:37 na sa agahon o aton karon nga oras. Agraya karang portion ay ginatod katon itay karang Santon Plus Coffee Mix. Uy, sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa ka nagakapi-kapi na una makaron. Importanteng healthy ro aton nga kape nga ginainom kada adlaw, kada agahon. Kaping kung kita nagabugtaw, garantisado nga makabulig sa aton karon nga ikaayong gawas. Ro ako nga ginarecommend kinyo roraya kara nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ro Santon Plus Coffee Mix kasayid baga kamo nga ro Santon Plus Coffee Mix nga ra mga katropa magwa sa pampabugtaw ra sa aton karon nga agahon or kung katon pa hay

0: Kaya karang morning energy nga ginatawag naton, kinahanga naton it energy sa agahon karon mga katropa. Nga ni Magsanton Plus Coffee Mix na kamo karon. Paalin mo, umpisahan, ruin mo karon nga agahon. Hindi lang basta-basta nga magkape, Magsanton Plus Coffee Mix gon. May sustansya, it mangustin, malunggay ag soya beans. Ginatawan ka karait natural nga babas nga pampabaskog nga nagabuhay it bilog nga adlaw. Ayaro kape nga ginainom naton, makabulig sa aton nga ikaayong gawas, mag-inom kita it Santon Plus Coffee Mix. Ayaro kape nga purong natural, agawa it side effects. Ayaro kape nga ginainom naton, kada agahon. Santon Plus Coffee Mix, mga kataropa. Ayara, hay mabakay ninyo sa mga suki ninyo karon nga mga butika. And of course, sa Mercury Drugstore nga magapit sa inyo karon nga lugar. Ayagos sa kagabanan man makaroon ay sa mga kabanwahuna na may una karon nga Mercury Drugstore mga katropa. Ngani, Magsanton Plus Coffee Mix na kamo. Rayara produkto Etiesto Health Incorporated mga katropa. May kapikagon, may bugong kapa. Santon Plus Coffee Mix. Good morning anay sa mga katropa natin nga nakatutok naka-monitor katon makaroon nga agahon. Kay katropang Filiba Vicente Pamatian, good morning Gid. Kay Girlie Figueroa, good morning Pinas. Good morning mga katropa, God bless us all. Good morning. Kay Ma'am Judith Nadua, good morning. Sa tanan nga nagapamati kuno, mayad-ayad nga agahon man. Kay Marlene Makahilig Ricardo, good morning sir. Pabati sa lahat ng mga makahilig family dyan sa Morales, Balete, Aklan. Kay Manong Budoy Abelio, good morning. Good morning po. Sige, mayad-ayad nga agahon gidana. Sa aton karon nga mga katropa nga nakatuto katon makaron nga adlaw. Well anyway, sa aton karon nga pagrurat sada, sa aton karon nga pagililiba makaron nga agahon. Hayaraan nay mga katropa, istoryahan ta anay ha, antes mag alasays do daya karang agahon galing di utas siguro kamo makaron makahingabot it daya karang pagpatayon it daya karang or pagpatughong it gasolina kay man makaron bay may una na naman kita mga katropa ha nga daya karang big time oil price hike nga ginatawag naton mga katropa. Matindi taro oil price big time hike nga ranga haran na naman no, big time hike na naman or oil price big time hike na naman mga katropa. Dudaya karang partner may ginsendo na ako pa statement do ni DOE secretary garin sa Milog sa Facebook no sa duyon nga tagkara bawkara paki ano lang dayon paki credit no ay aton nga ipabati sa aton karon yung mga katropa but antes duyon haraan ay do panibag-o na naman karon nga daya karang oil price or big time oil price hike. Epektibo makaroon nga agahon. Agaban doon mga alas 6 it daya karang nga agahon mga katropa. Na? Daya nga ra nga oil price hike mga katropa. Rumabudlay tabi kara. May pangapilat anakara ka mga kumpanya nga nagapataasan dat ura-urada big time. Pero kung magpatigayon sanda it daya karang nga oil price ano nga nira, oil price pagpanaba hay ginautay-utay tananda karon mga katropa para sabing makaroon nga adlaw rumatabo kara big time pag hinambang naton nga big time mabahugan imaw buko ni mo't basta-basta buko niyang itig sininti mo kundi magagko mga katropa. Hararo mga saliga naton makaroon nga adlaw. Makaroon nga adlaw it Martes. Sa gasolina, gina-expectar nga magasaka ra imaw mga katropa it 3 pesos 0.65 centavos kada litro. Doan na karoon nga igasaka mga katropa. Agaruraya karanga meaning 3 pesos 0.65 centavos kada litro. So kung magpatughong ka muna at pilang litro pa, oh, grabe. Ruan na gumatakaroon nga iga kumbagahay anang patong na naman kumbaga. Iti paalin lat aro aton karanga mga igmanghod nga na. ruan na human karang domino effect nga ginatawag natin. Paginambay natin domino effect, do domino effect na na sa daya karang mga nagapanguna na naman natin yung mga bagakuno. Rudiesel! Abay, hararo masakit-sakit sa busa sa mga nagagamit it daya karang diesel una. Mag-aabot sa raya kara nga 10 pesos 0.68 centavos ruana kara nga igasaka makaroon mga katropa. Grabe, 10 pesos 0.68 centavos ruana nga igasaka. Ag sa kerosene, 11 pesos 0.77 centavos kada litro. Nano, masakit na naman da sa busa mga katropa. Sa tuod-tuod lang, masakit yung matara sa busa it aton karon yung mga igmanghod. Ay daya gihapon nga ra is epekto it nagagrabe nga sitwasyon. Una karon sa daya kara nga daya karang Middle East mga katropa. Ruana karon nga epekto gihapon. Una sa Middle East karon kasi nagalala nga nagilala tagihapon no. Abi nga naton may ceasefire, abi naton may mga peace deal sanda karon nga napiyermahan. Aba waywa ta nagihapon. So makaron do Department of Energy nagahiniyo karon mga katropa sa mga oil companies nga kung pwede i-stagger, meaning utay-utay yun dudaya karang pagpasaka itugang karon nga presyo. Rupang utana karon. Kung halimbawa man, ginautay-utay natin dudaya karang pagpanaba sa presyo, kung may mga big time nga mga rollback nga ginatawag natin, ay rupang utana karang magasugot ayan kararo raya karang mga oil companies nga i-stagger or utay-utay yun man do pagdugang itaya karang presyo. Sabi nato nag-stabilize na. Kumbaga ay amat-amat na gid man it pagpanaba ro raya karang mga presyo. Ita aton karon nga produktong petrolyo mga katropa. Hararo naging sabat ni ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa raya karang hinyo nga stagger or utay-utayon do daya karang pagpatuman it ginatawag naton nga oil price hike mga katropa. Exciting Pilipinas!
1: We are prescribing the increases but also as a practice before, di ba? It's based on replacement cost. Now, at the month of April, including May, we encouraged all the oil companies to purchase kasi we were not certain of the situation. Kaya as of today, halos puno lahat na tangke natin. At what price was that procured? At the price of April, which was the highest. So ngayon, dumaan na itong mga 4 weeks or 3 weeks, bumagsak yung presyo. So they were actually selling it at a loss. Pero because that's how it works, you know? Ganyan talaga yung negosyo. There are times that may kita ka, may times na may lugi ka. But this is costing also nung pag-prescribe namin ng presyo na bumababa at bumaba kahit mahal yung kuha nila. Way, way higher than the prescribed price. So, kaya medyo yung when we go to the staggering of the prices, it's not under the, let's say, hindi yan yung mandate, it's not included in the mandate of DOE. This is actually an ask from of DOE or the government to the oil companies na sama-sama tayo dito, tulungan tayo na para hindi naman masobrahang yung burden sa mga tao. That's if they can stagger their prices. So this is, in fact, voluntary on their part, Alvin.
2: Okay. Lahat ba sila masastagger, ma'am?
1: We Director Ino and his team actually talks to them. I have been talking to them since weekend up to today. And then they report naman nila. Normally they do. normally they do naman ang mga companies. We'll get the report in within the day siguro.
0: Exciting Pilipinas! Daya kara nga pagpahayag ni DOE Secretary Sharon Garin, no? Kun halimbawa may na dohinyo nga magstagger amat-amaton, duraya kara nga pagpatuman pagpasaka it produktong petrolyo nga ra kasi kagag kabaw yung matangamayad, no? Ruraya kara nga oil price hike nga ra, makon mo gasolina 3 pesos, sobra 3 pesos, do diesel mas sobra 10 pesos. Double digit sa diesel. Hay ro malala kara mga katropa, hay kung do ginatawag na naman naton nga domino effect. Domino effect it daya kara nga pagpasaka it produktong petrolyo na naman. Meaning ro ana karon nga epekto na naman sa aton karon nga nagapangunang bagakunon ay hara. O speaking it raya kara nga financial assistance mga katropa, hay may uplift program na naman kita. May uplift program nga ginpanupod, ginumpisahan yun nga kahapon nga ipanupod do daya kara nga nasambitan nga nga uplift program. Agray nga nga uplift program hay 2,000 pesos manda. Ang mga nito itdaya karang iba mga katropa hay saan naabot ang 2,000 pesos mo? No?
3: Oh, no!
0: Doon man doon hindi man natin masabat karon mga katropa. Si Ingid lang hasta abi matuod daya karang nga 2,000 ay sa kabudlay itaton nga ra makaroon matuod nga pangabuhi. Ang mga nito natin do 1,000 pesos nga ra hay matcha 100 pesos lata natin makaroon kumbuitan. Aero purchasing power itaya kara nga mga igmanghod naton naganaba nga naganaba aw hay paalin lang paalin kung magsaka gumando pila naton karon ka mga nagapanguna karon nga mga bagakunon di apektado na naman kita hay kabay pa no kabay pang ruraya kara nga 2,000 pesos ay balikan ko lang kasi doday nga nga 2,000 pesos sa uplift program nga naman karon mga katropa iya sa aton nga may probinsya Taklan do nasayra naton ba nga agrokalibor naka tawag kara naka release na i 2,000 pesos ay hambang itaya kara nga Department of Social Welfare and Development nga dudaya karang nga nasambitan nga uplift program kasi abong nagapangutan na paano nyo man gintumod? Paano nyo gintumod rog ginatawag naton karon nga makabaton itaya karang nga mga ayuda? Paalin ag sino? Ruraya karang nga ayuda sino ro nagtumod karon nga daya ro anda karon nga mabatunan? Hay basis sa aton nga DSWD nga dudaya karang uplift program nga ra ro nagtumod kara hay dudaya karang base sa ginatawag naton karon ang community anat PSA community based monitoring system o kundaya karang CBMS. Ay pagklaro it Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga wat aman na nagalin sa amon karon nga tagatapan rudaya kara nga listahan it mga beneficiary it uplift pa assistance particular sa group to kon kubos og aga ginatawag naton nga mga near poor households sa mga katropa agro raya kara nga low income earners nga ginatawag naton. Ay suno karon sa sekretaryo listahan hay gintao it Philippine Statistics Authority agraya nakabase sa 2024 community based monitoring system o kundaya karanga CBMS kat ginatumo diba kun madumduman ninyo tag may mga survey do aton karon nga Philippine Statistics Authority ay raturon mga katropa rato do daya karanga ginbuanan da it datos agay kun ko na magsaga ginatao ra imaw base sa raya karanga text message mga katropa gina-text ka nga pwede ka makabaton it tumatiginting na 2,000 pesos. Makabuli gid mataro 2,000 pesos kahit papaano kung tiguhan ka karon magtipid. kagayo utagtunan it daya karanga 2,000 pesos. O, hey, tao kung may mga second batch pa karon niya makabaton, 2,000 pesos, taugang. Good morning, Anay. Sa atun karon yung mga suke kay Teleopoldo Cesar Martinez. Mayad-ayad nga agahon kay Joms Atiro. Good morning. Naka-live FB una sa Mabilonyo, Washington, Aklan. Kay Teleopoldo na sa Aliputos naman siya nga nakatutok na ka-monitor katon. Mayad-ayad nga agahon. Well, sa atun karang pagrurat sa oras na naton. Alas 4:54 sa agahon o atun karon yung oras. Sa atun karon yung mga suke, panumbalik kita, standby ka mo. Ay magbalik kita karon pagkatapos nga mangitpila karon ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap, makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Agar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: oras na naton mga katropa, Philippines Standard Time. 4 minutos makataliwan sa oras 8, alas 5 sa agahan. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa gihapon ako sa katropang Ninyo Regine. Way sa aton yung mga suke nga naka-monitor katon. Sa mga nagakugapi-kapi, naghigupigupit, mainit-init nga kapi, mayad-ayad nga agahon kinyo ha. Good morning. Sa aton karon nga mga suke runa. Oh, nga nakabukas roan ng radyo na gasigabong sa makaroon nga pang orason, mayadayad nga ka. Well, sa atong karang pagpangalagad, sa atong karang pagarurat sada, i-check natin karon do linya date atong karon nga patrol. Si katropang Christian Villanueva para sa anak karon nga natipon nga mga balitaan na report. Paglibot-libot iya sa atong karon nga bilog karon nga probinsya karon Itaclan. Mga nagkaganabo sa sanggabi ingara, ha, iya sa aton nga may probinsya karon Itaclan. Ako na nanuro plastada, iya sa aton nga kabilugan it probinsya. Of course, iya sa may aton karon nga may Banwa it Dayak karang kalibo. Alright, si katropang Christian Villanueva una na sa piha karon nga linya para man sa anak karon nga natipon nga mga report ta balitaan. Katropang Christian, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa mga report, katropang Christian, go ahead.
2: Yes, katropang ninyo, good morning sa ito karang mga suki matagpamati, no? Ag, kung singa ni karon sa ito karang natipon nga mga police report, padayon karon nga ginabugong sa dekarang sang kapribadong hospital, dekarang pugong dagon no nga unga nga laki aga samtang outpatient man, dekarang 52 anyos na nakarang tatay nga kung siya ni karon ay nagaserbi karang driver ito karang tricycle nga kung siya na tabure aksidente ah tabahin it aton karang national highway sa sakupan it Jaime Cardinal Sin Avenue Barangay Puok, bandang alas 4:20 kaya kahapon, ita hapon, no? Kung nagitara sa may part, ita unahan yung gid, no? Ilang nakang yung gid ito atong karang residensya, kay kaya karang natamukan yung aksidente katropang ninyo. Sa inisal, no, sa informasyon natin karang nabuo, basement, no? Sa nabuo natin karang information, ay nag-park no it makadali yamang no daya karang Toyota Wigo no sa tunga no it fast and slow lane kumbaga kay nag-park ka imo patropang ninyo no sa katung-anan is fast lane and slow lane ra
0: so, matik tumatabi imo nag-parking
2: do yun kita
0: sa national highway ron di ba ga.
2: Yes, National Highway rin katropang ninyo, no? Ay nagpanaog si Gonre, karang 31 anyos na driver, no? Ito yung karang kotse, ay nag-hasag mo ni Mora, nag-agto, no? Sa karang bakery, parang nga nga mag-bakal, no? Ita tinapay.
0: May bakery rin karang doon, eh.
2: Yes, oo. Katot ang nakibot si Gon, nga may una ka lang gulping sumigabong ang bumangga pa ka. Kaya ka lang tricycle, yung magaling man sa direksyon ito atong kaya nga Banwa Karatsalibo, padugong no, sa direksyon ito atong kaya nga barangay ako o katropang ninyo. So basag, no? Kaya ka lang windshield, kaya ka lang tricycle, so nakaangkot na no, ito nina sa ugo at ibang-ibang parte kailawasan niya na karang 10 anyos nga laki nga unga maging roan na karang tatay ha makaangkot man ito gas-gas sa nakarang wala nga porsyon ito na karang siki so yung sige na nag-responde wala nga katapo ito BST Kalibo pero na nitauan ito panguna noong pagbugong na yung karang mga biktima aging dala sa hospital. Samtang ay nagagupok aror ya karang kalton ita nakaangkod man ita sumuran ya karang wala mga porsyon ita pertahan ita karang nasambitan nga Toyota Wigo katropa nga ninyo. Sumaswerte man nawa man ita daya karang ako'y naninahan, dumagin na karang sulit po siya. Mayroon na kaming ibahan, nakakarang driver, nakakarang mag-ina. Huwag ay matabuli ka ng aksidente sa daya, ay mag-atubang sandara. Kung sa atin ka ng Kalibo PNP, kung ano rin na kayo ka disposisyon, ay yaban-yaban ni Tana rin. Ay may sayagid rin ya ka ng kotse, yung mga na ka rin nag-part sa fast and slow lane. Ito yung karakar sandara, ay despite nga, imora ay matawag na ito nga National Highway Katropang Ninyo. Anyway, sa ato nang karangadong ng pagiging mga report, hinahan nila yung karangasang kalyaki, matapos siguro may yung nakarangasang ka-mental health condition na aging bayo-a, aging basag, kung naya karang istante, no? Itatang tindahan, badang alas 9 kara ita gabi-i, no? Sa bahay nito, itong karangabarangay kaman si Sur, sa banwa kara itnuman siya. Dahil sa naangkong karanga nina, no, sa nakaranga alima, yung sige na rin mga naging nga daga sa atong tara noong provincial hospital. Ag pusingan ni karon sa informasyon, noong nasigon, naging si Taro Yakrangaki, pinagtaliwan karang adlaw dahil nga ni, no, sa masangag, randa karanga grupo. So kahapon, no, or kabi, no, karata Lunes, bumalik si Gon, umura sa de karanga tindahan, ging usoy, roya karanga igmanghod, ito yung karating iya. So makataliwan, ah, no, ito pila karanga mga minuto, gulpit a si Gon, naging nga tugop, roya karanga istante, nga naging kadahilan nga pagkabasag ka na tropang ninyo. So yung sige na nag-responder, ating nga katapo, ah, it naman siya police station, ratong karanga naman siya MDR RMO, ratong ka lang official na itatong karang barangay, matapos ka rin magpangayo, rin ka rin itmulig, rin ka rin sangka concern citizen. So, daya, no, hay, taduay padayon pa rin, investigasyon, itatong karang naman sa PNP, aga padayon pa rin ginatumod, no, kung ano gitmat araw ng tabo, baga, prior to sa daya ka rin natabo, na insidente ba si baga kung may una pa tanga mga
0: grabe ang perwisyo ro ana karanga ano anang naobra
2: may syempre ba to dahil instante nga na libo tara
0: bukod niya taro tanga hanga nga pilaro ana karon nga bili
2: yes yeah, so katropang ninyo isakto taro na gabi nga ni nga kumbaga ay ibutang natin siguro sa mga 5,000 siguro mga makaraya klase ng istante nga eh or 4,000 sa makaron pero siyempre okay na kasi kung ano kabahol pero yung karang istante punta ng istante kabahol ay gaban-gaban ito ano kamahal mataraan na karang balor no katropang ninyo so anyway sa itong pagigan na dugang pagin ng mga report ninahan man na karang daywak ng mga laki matapos maaksidente sa nakarang ginasakyan ka ng motosiklo sa bahin, ha? Ita barangay Magubba sa Banuay, tatong karang di Bacaw, Kabiiman, no? Itadlo karang Lunes. So, sige na, na nag-responder ating yung katapo, ita MDR, Arimuli Bacaw, para tawaan ito yung karang first aid ng mga ninahan, aging dala sa itong karang di Bacaw Infirmary Hospital. So, sa dala itong karang mga rescuer, ng mga volunteer, maayos yun o sa maayos ng kondisyon na yung karang piktima kung galing ngayon nakaangkong tara kanina no, ang gas-gas sa iba't ibang kaparte na kalawasan ka na nakakatropang ninyo so kaya kay sa bilugman no, sa mga inabo ng mga aksidente makaroon na no, yakara sa ato karang probinsya at Aklan kung despite nga bisking kita karahin nagadahan no sa atong karang pagmaneho sa atong karang mga bikulo hindi kita na tumalikawan nga may atong karang makasunod mga kasublang natawag natong nga mga reckless no katropang ninyo anyway so dahil natong karang dugang pagin nga mga police report yung karang naging pasakaan na no itakaso karang karang 30 news kaya ki hapon ka na, no, it hapon, adlaw ka na Lunes, nagmatapos mo lang madakpan mga pagbaligya, no, ita illegal ka na armas sa bahay ni Tatong Karang F. Info Street, no sa barangay Andagaw. Mm. Kung tingin ni Karon, ay pagapangutubango na na. Kaya ka nga pagyapa sa Section 32, itatong ka lang sa Idaugara at Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Di ka lang subject person, naging kilala natin kay alias Inday, na residente at barangay Huga sa Banukarat ni Washington. So, matanda nito ito ka nga batang kumati, no, nagpatigyan ka ng entrapment operation. Dato ka nga Provincial Intelligence Unit Aklan, aga ko sinin ni Karon, madidalagoon nga na-recover. Di ka nga caliber 45, magasina na kara, na may una ka nga lima ka mga bala. No, agsang ka caliber pagid nga 38 revolver, nga may mga lima nga bala, tatlong bala, no, aga samtang sa pag-body search, nabusaan na ka nga posisyon, kaya ka na 18,000 pesos nga haiga na bayba sa money ag wa it ding rekomenda ka nga piyansa ratong ka nga piskalya para sa nakarapitura yung kahinwayan dahil nga ni mabugat noro anak ka nga ginyapas no nga lagi natong ka nga katropang ninyo no? Dahil nga ni nga 45 caliber makabigita naton nga high powered sa makaroon.
0: So no at, bail recommended gid agalira ka tropang Christian.
2: Yes. Diretsos recados si Uncle mong Inday no sa ato nga kulungan kara ka tropang ninyo no dahil gani nga sa pagbaligya abingara no mabugat at ruray mo kara nga kaso kara mga
0: ang entrapment abira no.
2: Yes, entrapment operation tara ang ibig sabihin kay kabuhay yun ano imora nga gabaligya no at kabuhay na din mo karang ginamonitor itapon ka rin kapulisan ang din tangani naging madidalagon ang daya nadakpan no si alias Inday no katropang anyway din natin ka rin mga natipon ka rin mga report mga update sa pagsikir natin ipilan natin ang mga police station. Iyan ka lang sa Tungarang Provincia sa Plan Report. Magaling sa Kalibo PNP. Ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo. Ang Katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you kay Katropang Christian Villanueva sa nakaroon niya natipuan yung mga balitaan report direkta sa nakaroon nga area of responsibility o mga katropa. Nagatod ka sa oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 5:16 sa agahon. Aton karon nga oras. Agdaya ka rin nga portion, dahil ka rin nga balitaan. Hay, ginahatod ka ton mga katropa. Itay ka rin nga turbo dietary food supplement for men. Mga katropa ba? Agahon patama na nag-turbo ho. Oo. Paganahon, ro aton karon nga paglabing-labing. Kaibahan ninyo karon nga misis pinaagi sa raya ka rin nga turbo dietary food supplement for men. Gusto ba ninyo nga mangin magana inyo karon nga pag labing-labing kay bahano inyo karon nga misis sa yararo aton karon nga ginarekomenda kinyo ay mag turbo dietary food supplement for men na kamo karon mga katropa kasi kamo nga turbo dietary food supplement for men ay may una ra nga maka aglabo once ka ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan si misis ginapanami ro natural drive ginabalik ro gana sa relasyon ag labing-labing ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay Mrs. Ag. Mga katropa, raya nga turbo dietary food supplement for men hay guwas ag epektibo. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo ron nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Turbo dietary food supplement for men produkto. It is to health incorporated. Turbo dietary food supplement for men because a happy wife means a happy life. Well, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag arurat sa good morning anay karon sa aton karon yung mga suki nga naka-monitor ka aton kay Lintipan. Good morning, mayadayad nga agahon. Pa-shoutout ko no kay Mami Judy Nadwa ag Mami Janet Kimpo ag sa team Jammers ag sa asawa nga si Rachel Nana. Rachel Tambong, ina ko no sa Kalimbahan Makato sa Sitio Tacube. Good morning, gid mayadayad nga agahon. kay katropang Michael Villanueva Solina. Exciting Tuesday morning, katropang ninyo patamiyo. Akon kasi Maria Salagin Bano, West Numancia. Salamat kid. Mayad-ayad nga agahon. Thank you gida for tuning in, for listening. Iya karon sa XFM Kalibo. Mayad-ayad nga agahon kinyo tanan-tanan. Sa aton karang pagrurat sada, sa aton karang pagililiba. Oy, para ani gali sa dugang natong karon nga weather update, makaron nga agahon mga katropa. As of makaroon, July 21, 2026, may una karangasang low pressure area ha, na ginamonitor sa aton karon nga Guwait Philippine Area of Responsibility. Ag kasarangan kararo, chance nga mangin bagyo mga katropa. As of 8 p.m. kabie, or makaroon, dudaya karangan nasambitan karon nga bagyo na sipitan sa kagayoon karon nga 1,740 kilometers. Or dahing low pressure area pagkataraha, nasid lang na imaw it south eastern Luzon sa Guwait Philippine Area of Responsibility. Ano rong mga posibilidad karang mga katropa? Pwede na yung magsugod sa atong karon nga Philippine Area of Responsibility. Hindi na karon nga gabi o hinaga it aga-aga or agaahon bilang sang low pressure area. Magiging bagyo raya mga katropa. Sa adlaw ita Miyerkules or sa Webes sa sugod ita PAR ang pagatawgon natong da nga si Kiyapo mga katropa. Magapa Basko Graya ita bagat kung maging bagyongon at posible kara nga mapektuhan o Mimaropa, Visayas ag Mindanao. Posible raya nga mag-agi sa Northern Luzon sa Biyernes or Sabado ag patabok ita kara nga West of Philippine Sea. Maugan nga panahon man rog mag-airal karon sa bilog nga pungsod Pilipinas sa raya karanga weekend gabigon sa Northern Luzon. Pagtabok itay karanga bagyo sa Zamboanga, Negros, Western Visayas ag Mimaropa bangod man sa habagat. Magabag-uman the forecast, posible nga magbag-o dodaya karanga forecast sa dagagan itaton karon nga paniempo sa masunod karon nga mga idadlaw. Yani magtutok gamang karon ha, magpamati gamang permis sa aton karon yung mga weather update, weather report ha, sa aton karon nga dagagan it aton karon nga paniempo. Oy, may low pressure area kita nga ginabantayan mga katropa. Sa aton karon yung mga suke, sa aton karon yung mga katropa, may LPA posible sa weekends. Maugano no aton karon nga paniempo. Gahon pataro inyo nga ron nga Berger katropang Christian. Naka ba anghel pagaliro anang nga ron nga matinde. Well, sa aton ka rin nga pagpangalagad, sa aton ka rin nga pagrurat sa damakaroon, alas 5:22 sa gahon no aton ka rin nga oras, sa aton ka rin nga pagpangalagad. Oiro ato na nagihapon karon kinyo nga pag-inganyo ha nga magpadagat inyo karon nga mga entries sa nagapadayo naton karon nga Santo na XFM libo-libong paparemyo mga katropa. Ay ako sa adlaw karon itay karang nga Biyernes panibag-o na naman karon nga winner. Pero aton karon nga pagatawagon sa aton karon nga papromo ng Santo na XFM libo-libong paparemyo. Sa gihapon, apat karon ka mga produkto Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasakop. Una karon do dai karang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Agraya karang Santon Gold Coffee Mix. Pwede ninyo ron ipasakop pa. Tigsang ka banig ron. Saan ka maningit Santon Gold Herbal Capsule? Saan ka entry? Saan ka maningit Premium D3 Soft Gel Capsule? Saan ka entry man? Saan ka maningit Turbo Dietary Food Supplement for Men? Saan ka entry man? Ag saan ka entry man? It's Santon, or limang sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Saan ka entry man ron mga katropa? Kada Domingo, sang katawo ro magadaog itumataginting na 3,000 pesos. Wow! At kung may inyo na nga ron yung mga entries, pwede ninyo isugod ron sa puti karon nga sobre. Isugod ro inyo nga pangalan, address, contact number, inyo karon nga proof of purchase nga ginpasakop ag inyo karon nga pirma. Iungog ro inyo karon yung mga entries, iya sa Dropbox, iya ron sa XFM Kalibo 96.5 Kalibo. Oo, pa ulit-ulit kakatropang routine. No, sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ag may mga drop boxes man kita sa Guwait Estasyon. Yes, sa Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center. Kag ina karon sa may bahin it Rual and Junior Barbershop sa Banua it Daya Karanga Baga. Kani ano pa rin yung karon nga ginahugat? Magpasakop na kamo sa Santo na XFM libo-libong papremyo. Well, bantayan man ninyo karon mga katropa sa masunod karon nga mga inadlaw. May nagbabalik na naman karon nga papromo naton. Oo, sa mga suki nato naro iba karahin nagaamat-amat yon amat-amat itday karang nga tipon. Wow! Matcha maaboro aton kara weekly man ray, no? Weekly man dumagadaog kara sa daya karang aton nga nga papromo nga nagabalik. Basta bubantay ag pupamatigang kamo yaron sa XFM Kalibo para sa mga dugang karon nga mga detalye. O pa-teaser, teaser, anay kita kumbaga. Wow! Para sa aton karon nga mga suke, maabo kita karon nga mga papromo para gidyamang sa aton karon nga mga katropa ya sa probinsya ita. Alas 5.24 na sa agahon o aton karon nga oras. At is kita magtakop, ihingabot anay nato ni pagtalakay dayang nga mga katropa. Ay ginaprobahan do daya karang motion nga isugpina do daya karang mga financial records ni Vice President Sara Duterte pero pila karon ka mga senator judge ginakwestiyon ruraya karang nga nasambitan karon nga tikang ay naunagun nga ginaprobahan it impeachment court rehenyo it house prosecution panel nga makabuit bank records financial documents ag anti-money laundering council AMLAC record nga may kaangtanan kay Vice President Sara Duterte ag sa ana karon nga mister nga si Attorney Manasseh Scarpio ag pila nga mga negosyo nga ginaangot kanda importante sigon agud nga masuportahan o aligasyon iginapahayag hindi maexplikar nga manggad nga nakasuod sa Article 2 it impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Bangod karagin question and ay Senator Judge Alan Peter Cayetano si House Prosecutor Chel Jokno kung pwede baga nga gamiton sa trial ng mga transaksyon nga natabo antes pa man raya nga maging Vice Presidente. Sana naging desisyon ka to ay taray karang Korte Suprema sa kaso nga Duterte versus House of Representatives. Dapat may kaangtanan sa presente nga termino og posisyon ito opisyal rosang ka impeachable act pero suno kay Jokno hindi wa ginabawag it Korte Suprema aro paggamit iti ebidensya nga natabo antes pa man nga maging impeachable officer rosang ka opisyal gabigon kun may kaangtanan naya sa issue it integridad ag manggad it sang ka opisyal ay suno pa karon kay Jokno ro nasambitan nga desisyon it Korte ay issue sa constitutional one-year ban sa pag-file it impeachment complaint matapos nga mag-file it magkasunod nga reklamo kontra kay Vice President Sara Duterte. Sano ka na bukon it questionable pero pamaagit impeachment proceedings it presente nga ginaubra it Senado. Gagin insister man ni Cayetano nga hindi pwede nga baliwalaon ng mga prinsipyo nga ginaplastar it Korte Suprema gabigon kung desisyon na raya it Korte. Pero sunod man sa prosecution, importante rin mga record agad nga matumod kung may bastanteng ebidensya sa mga allegation at betrayal of public trust kontra kay VP Sara Duterte. Hapon ay mahaba-haba umataroanda karang nga naging talakayan una karon sa Senado. Aron doon mga development karon sa raya karang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Agma karon Gadlaw, Day 8, itaya karang impeachment trial. Kaya ako man nga ni magpamantaw kara. Ay, taulat. May mga ginatawag abikit nga rin mga gusto't mga senador ay sanda permi dudaya kara nga bida. Nag-focus lahat ang bagasan na sa impeachment agarog partiality nga ginatawag na ito. Ahay, taulaman. Anyway, sa aton karon nga pagrurat sa alas 5.28 na sa agahon o aton karon nga oras. Well, mga katropa, sa aton karanga pagrurat sada kugabos na kita sa oras sa aton karanga pagrurat sada pala tuntunan. Thank you kids sa aton karanga mga suki nga nagtutog nagmonitor ka aton sa aton karanga pagpangalagad. Makaroon nga adlaw itay karanga Martes sa Hulyo 21, 2021. Standby ka mo sa masunod karanga pagpangalagad it the secrets of health para sa mga balita para sa aton karon nga ikaayong gawas. Naging kakbay ka partner naton sa aton nga technical side si katropang si Pearl Kit Palmon sa patrol katropang Christian Villanueva. sa supervision ni tamon karon ni station manager katropang John Allen Ascan, sa amin general manager katropang Sir Edwin Green. Sa nga nga ni tamon karon ni chief executive officer and president Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ng dagahamba kinyo. Mayad-ayad nga agahon and God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
3: XFM.
4: Mga katropa, X

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga idid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sininga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita gusto hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepararan naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sininga mga ginakaon kun maprepararan naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sininga kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients na konsumo sang lawas ta adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining nga pagparagad upod ta as usual ang aton sining nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Sampong Plus Gold.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pag-awaragwag. Hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple na aton, Sir Josil, no? Ang aton sini nga explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman kasi simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano bilang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga buti ka nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Tuling amon sini nga diskusyon ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kaya mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kung may nagainaway bala kag may nagasinuyaay, Doc Leo.
4: Mm-hmm.
1: Mambal nga unta tinanano ay manghampol kag igaro lang punaya.
4: Mm-hmm.
1: Bota malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
4: Mm-hmm.
1: Tikay ang

0: andan ta bala ngalan po na ya bala. Mm. Ang daiti bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide. Kaguay sa gina culture para pangbaligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Generally, color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abing malampunaya, but diri kita sa native. Ang sinangunagi dyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung anong mga benepisyo nga makuha naton, anong mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sini is rapunaya.
1: The secret of health.
0: Nagaangkon ni Sir Josiel sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mamakod man kung mabaskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini nga lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas Sir Josiel. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins nga nagapabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids though unspecified nga types pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
1: Sulfur plus gold.
0: Ara man ang terpenes, essential oils niya nga antimicrobial, aromatic amo ni nagapahumot bala sa lampunaya kag anti-inflammatory. Kag ara man ang anthocyanins, muning manoti na ton Sir Josiel kung makita na ito niya sa niya kulor purple kung dark purple because of anthocyanins, the antioxidant niya kag nagabulig siya Sir Josiel no proteher o kung protect sa aton sa niya vascular system kag bisan pa sa aton sa niya kurason.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, di pa gikos.

0: So madam mo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sa ni Doc Leo eh.
1: Tama Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa akto ang proseso. The secret of health. For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, yeah, sakit sa ulo tawag nato sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninga fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ari Sir Josil, decaction na ngaton sa ninga himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ang yang tubi nga ginlagaan naton sang dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ninga sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo Sir Josil sa imo sininga ulo, sa imo sininga dughan, sa imo sininga puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sininga pamatyag kag amat-amat panubo Sir Josil ang mataas ni mo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag-abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dra, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may binip

0: isugid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagapala nakit ang imo sa ningalawas.
1: Southern Plus Gold.
2: Aktuali ang inihimo sa iban sa ni, pati na sa amon sa ningabalay, kung mahilanat ka bala. Hindi lang kay Guyang inatrapuhan, Doc Leo, especially isang cold one, cold water. Ang ginapalabigid per mi ilok. Kapamangkot ako nga ilok daw. Basta, bayaw lang ilok mo blas niya kay Sibinan tas ang malamig na tubig. So, ilok kaguyali o gamo na masamig niya yung Sibinan.
0: Pamanantan lang, Sir Josel, pati hita.
2: No.
0: Pwede gidra Sibinan siya gang puson. Of course, dalawang na lang gina to ng agtang.
1: The secret of hell.
2: Pero isa ka clue ha, sa mga kabataan, hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso. Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan aktuali sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
0: Sa mga magagmay lang na, Sir Josie, la?
2: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambala, tuod tong hambal mo.
1: The secret of hell.
0: Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw din na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
2: Oo, remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni mahambal nga, undo ginalagkas yang iyang paginawahaw. In terms of respiratory support, we are speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig yas ini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
1: Southern Plus Gold.
0: Ang problema balan Sir Josiel kon damo plema. Budlay kita sini mag ginhawa.
2: Oh.
0: Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sa nga hangin, amo ni siling blang ginahapo, ngaway man ginalagas. Pero ang aton sa nagpaginhawa, among aton sa ginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josiel, panahon sa kataro, ang saponins, nagabulay sa Sir Josiel, pahalog, kagpalabnaw sa mga plema, dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuunta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sininga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Doc Leo?
1: Southern Plus Gold.
0: Ang yas ni Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Lukon benefit sa aton sa ninyo lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilan sa ninyo puson. Or iban sa ninyo masiling sakit akong tiyan kaya arang ilan sa ninyo menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa nisang lampunaya.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga yung white caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
1: Santon Plus Gold.
2: So, these are the things sa mga kababayanhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kung lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation and paano natin ini i-take. May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang pwede natin i-take na Doc Leo?
1: Southern Plus Gold.
0: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. Crush lang natin, pero piso natin. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso natin, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub ba na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para ni sa internal inflammation, para sa ubo, para sa ni sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ni pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini 5 ka adlaw o kun hasta 3 ka adlaw.
2: 7 plus gold. 3 to 5 days hindi mo na pagpasubrahan.
0: Tama.
2: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
0: Yes, kaya pwede mo Sir Josiel itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos ti samburan mo na sa kun putson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
2: Kaya isa pa ini magpilit ang gos kaya radang ang iya sining ano nga dahon sang rapunaya.
0: Tama.
1: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Pwede na ton ini ma-mix sa iban sining mga just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Layo kag imnon.
0: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
2: No.
0: Kay nagdugang pagid na karon imo pagkabudlay sa pagtulon sina kun i-dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo pasundan mo tubi, solve na.
1: Premium D3 coffee mix.
2: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sa lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Doc Layo.
0: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sa puro gid nga duga. Ito mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bayan sa aton sa ningalawas, pwede Sir Josiel, no? Mag-preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa nisang lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos, pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal, ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton o kung paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kung 15 minutos and then salaon naton. And then, pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatsyag Sir Josiel, matawhayan kita. Kag pwede man gani Sir Josiel eh, kung gusto mo para mas nami pagid ang iya sininga kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya kag ang iya sininga aroma abiyo though mahamot sa iban pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan Sir Josiel sang lemon grass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Kay pareho sini Doc Layo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralize ang iya sining odor, man-neutralize ang iya man sining aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Layo?
0: Pwede gid Sir Josiel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kay mo kita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay may nga samay sang kahumot sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton Sir Josiel nga unique ang imo sa ninyo coffee pero na boost pagid ang health benefit.
1: Santon Plus Gold, the secret of health.
2: So ini tanan Santon Plus Gold capsule, Premium D3 soft gel capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa nga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakunfolyo ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. kaming kunara kamo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kun din man kamong probinsya subong Pamati, kanto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santon Plus Gold Capsule, Premium Litres of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
2: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime, pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede kapangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
3: Santon Gold Coffee Mix.
0: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estriyahan.
2: And then, we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ini nga kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa nga selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 Capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapagsik sa nga sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sa nga resistensya. Kag nagadaw ng ila sa nga modo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya, pa-sensitive, liwat pabalik sa nga ton sa nga insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
3: The Secret of Health.
2: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking nga ton sa nga skin.
3: The Secret of Health.
0: Kung sigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gin sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
0: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa mainit ng tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit ng tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga mabenefisyuhan niya sa aton sininga lawas, Sir Josil, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa nga sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito na ginhapitan ganin tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secret of Health.
2: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit kamo pamanyos kamo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
0: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secret of Health.
2: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Doc Leo.
3: The Secret of Health.
0: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sininga Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josil dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sininga balhas nagapangalisngaw sa aton sininga ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita si Sir Josil.
3: The secret of health.
2: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gidbala nga kutis. Para ma-achieve na ton, ma-maximize na ton, gamit kita sa Clear Skin Beauty Soap.
3: The secret of health.
0: Pero sa hambal sa kilala na ton, Sir Josil, ano? Sige ako na Dok, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sa pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kasi sa lawas niya ginsunod naman ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati mga nagapangalisngaw ang nasulbar man Sir Josil.
3: The secret
2: ang trangkaso kagilan at subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kundi nang nagangutgut may gangut no talinto sa tiil may ara sa imo abaga kung hindi naging kamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom ka mo sang Sisdapain.
3: The secret of
0: mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang maka bulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
2: So pwede niyo ma-partner ha kung nga palanakit ang lawas pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: The secret of health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan Dok Leo nagagulugarhom-garhom na lang tanan matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
0: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining nga panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
2: Visionex Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sining nga mata, Dok Leo.
0: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao Sir Josil no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamind pero ang pagbasa gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
2: Mm.
0: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So dapat untatan gid naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi kun ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglantas ang defensa kag proteksyon Visionex Plus makabulig gid sa aton.
3: The secret of health.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sininga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At rinamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano ba lang kausa nga nagkadulaan sila interes sa ila sininga sexual activity, which is kinanglanon, gidsin siya obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa siri, manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi si Nadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na aton ang balance ng aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ng aton sininga interest, balik ng aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nya halin pag inom mo way na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
0: Sampong Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthone Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthone Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
0: Sample Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sampton and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remily Joy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sampton kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sampton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sampton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sampton Gold Coffee Mix. Sampton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa Philippines, at our time, alasay 7 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danyagao, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antoinette. Yes, mga headlines, makanyadlaw, it martas, July 21, 2026. Headlines. Agparaman sa kanyang headlines, sa gapon ng balita, lokal, PSA-Yakla, nakalistahid 7.3% inflation, kubugan ni Hunyo. Saktang LTOF, ag firearms registration, caravan, pag-iwaton sa banwa, it makato. Sa tumahan niya headlines, balita, national senator judges, gin-question rupag-sampina sa financial records ni BP Sara. Samtang PNP ginapa sa pinalgon, rupag-pahaom sa seguridad iti kalimang sona ni PBBM. Sa tumahan niya headlines, balita, international, anong patay samtang 30 ninahan sa magkasunod niya linog sa Peru. Samtang Jordan, gin-pamalibaran, gin-sarado rupag-uparan, ag-seaport sa Akaba. Sa Lumanya Headlines Balita Entertainment, Andrew at Tristan Tate arestado matapos sa panibagong rape charges. Sa Lumanya Balita Sports, Ryan Garcia pagadepensahan ruan ng WBC title versus Conor Benn sa Setyembre. Sa Lumanya Health News, pag-priest it tinapay ang test kanon, magkapanababaga it blood sugar spikes.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balitang
0: Agsamali talimant balita lokal, laritman katon ni Santon, Vitamin C. Nakalistar o Philippine Statistics Authority o kan PSA Aklan it 7.3% inflation kubugan it Hunyo. Kahit ang kiri nga mas madaba kumpara sa 8% inflation rate nga nilista kubugan it Mayo. So average inflation mataasa bilog nga probinsya halin Enero hasta Hunyo 2026 ay nag-aabot sa 5.6%. Samtang haga it piso kubugan it Hunyo ay nagpabilin sa 75 centimos. Ahensya arap mga pangunang rason it mahinay nga paghuwag sa pressure it mga nagapunang bakun ag serbisyo sa Aklan ko Hunyo hay bangod sa mahinay man yung pagtaas it pressure transport nga may 16.1% inflation rate. So sa CNLI may 72.4% share sa pagnaba it pangkabilugan yung inflation sa probinsya.
2: Headline inflation rate or pagsaka it presyo it mga produkto at serbisyo sa probinsya ay nagdasig sa rate ng 7.3% makarong Hunyo 2026. Kumayo 2026, the inflation rate ay na-record sa 8% at negative 1.8% mata kung Hunyo 2026. The average inflation umpisa it Enero hasta it Hunyo 2026 ay na-record sa 5.6%. Samtang rohaiga it piso makarong Hunyo 2026 ay ginaestimar sa 75 centimos. Huwamat adaya naghugag kumpara ko nagtaliwan nga bugan pero mas manaba kumpara sa 81 centimos ko Hunyo 2026. Ro nagapanguna nga dahilan it mahinay nga inflation sa probinsya ko Hunyo 2026 kumpara ko nagtaliwan nga bugan ay ro mahinay nga pagtaas it presyo it transport nga may 16.1% inflation rate. Raya ay may 72.4% share sa pagnaba it pangkabilugan nga inflation sa probinsya.
0: Through Philippine Statistics Authority kan PSA Aklan sa andaman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinapusan man yung balita lokal, magkapatigan at license to own and possess sa firearms or LTOF and firearms registration caravan or regional civil security unit o kan RCSU6 sa Banwa it Makato sa Hulyo 22 sa Stab 23. Ipag ni Police Lieutenant Colonel Reynald Arenyo, Assistant Chief it RCSU6 nga rumang makapanimpugos kara ay mga gun owner gipang individual nga gustong magpanag-iya it barila. Makabig si Gunraya nga one-stop shop ang udaw ng darutan niya kinahanggan sa pagproseso on-site. Bukas si Gunraya sa tanan kung siin kapin sa sanggatos kung mga kliyente o ang target kadadlaw ang posible pang madugangan. Mas may sigon kung magdagon itpila ka mga requirements kapatid application form, photocopied government-issued ID, national police clearance, birth certificate, ag proof of income o mga gustong mag-apply it out of para mapadali ro pagproseso. samtang runyuro ag drug test sa isa mismong venue man iga patigayon.
3: This coming July 22 to 23, pupunta po yung different unit. Kasama po yung ESU natin, kasama yung health service, yung neuropsychiatrist, at saka yung crime laboratory. At syempre, in partnership po ng Aklan PPO po natin, magkakandag po kami ng Assault and Firearms Registration Caravan. So sino po ito makikinabang dyan po, ma'am? Lalo-lalo na po yung mga gun lover natin, yung mga shooter natin, yung gusto magkaroon po ng baril. So ito na po yung panahon natin na makapunta dyan para at least nandun na lahat po, mapaprocess po natin in one day po. Kailangan po natin unahin yung LTOP and then later on po yung firearms registration po natin. Mapapadali po lalo kung kumpleto po natin yung requirements natin at saka po may dala-dala na po sila police clearance. Although, pwede din po doon kukunin ang police clearance sa on-site po. 100 per day, that's the maximum that we can cater, but pwede po to lampasan kung yun nga po at ready na po yung mga requirements nila at dala na po yung police clearance po.
0: Si Police Lieutenant Colonel Reynald Arreño, Assistant Chief at RCSU 6, sa naman nga pagbaya.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines, their time, alas 6:14 sa agahon. Ang sumad detalye mga balita nasyonal nga tumangkaton Santom Plus Gold Herbal Capsule. Ina-question ni pila ka mga senador charge sa rodisyon ni Senate Impeachment Court nga pasugtan isa pina ro financial records ni Vice President Sara Duterte. Nanagawa niya ginaprobahan ni Impeachment Court o hinit House Prosecution Panel nga magkabuo it bank records, financial documents, ag anti-money laundering counselor AMLOC record nga may kangtanan kay BP Sara anang mister nga sa attorney Manasses Carpio ag pilang negosyong ginaangot kanda. Sigon Raya para suportahan o allegasyon it hindi ma-explicar nga manggad ni nakapasuod sa Article 2 it impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. All karagi question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si House Prosecutor Chel Jocno kung posible baga ang gamiton sa trial o mga transaksyon nga natabo pa man antes mga Vice Presidente si Duterte. Sa nag-edisyon si Gonit Corte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives dapat may kaangtanan sa presenting termino ag posisyon ni Opisyal Rusangka Impeachable Act. Apang sunumata kay Jocno uwa ginabawal it Corte Suprema ro paggamit it ebidensyang natabo antes pa maging impeachable officer Rusangka Opisyal gabigon kung may kaangtanan rin sa issued integridad ag manggada. Apang gisisterma ni Cayetano nga hindi pwedeng basta gamang baliwalaon rung mga prinsipyong ginplastar it Corte Suprema. Samtang napanindugan o prosecution, importante rin mga record agad masayuran kung may bastanteng ebidensya rin mga allegasyon at betrayal of public trust kontra kay BP Sara.
1: Express, balita sa agahon.
0: At sa tapusan man yung balita, national, ginapasa pinalgon ng Philippine National Police sa kon PNP ro pagpahaom sa pagplastar siguridad sa ikalimang State of the Nation Address or SONA ni President Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Kay PNP Chief Police General ni Melencio Artatas Jr. na isa pinalgon o komprehensibong security plan para sa SONA sa uling partikon e koordinasyon sa mga unit kakipro andang rehearsal sa deployment para masigurado ruwas maayos at matawhay nga pagdililipon. Naunagon niya ginpahayag itahin siya kapin sa 20,000 yung mga kapulisan na riga pakalhit kadungan itagunan niya SONA Presidente Kabulig ro Armed Forces of the Philippines ag Philippine Coast Guard. Pag-angot naman na mga otoridad sa partner agencies sa mga local government units para masiguradong epesyenteng may patigayan ng security operations ag madumagahan ro trapiko. Kaangot man it mga ginagauman yung hubag protas kadungan it SONA nagpadumdum ro polisya nga pairalon ro maximum tolerance magpabili niya professional ag respetuhon ro constitutional rights it kada pinag. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagbalor 61 pesos point 58 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man, balita international, katamangkatan Santom Plus, Coffee. Kapinsan na mga katawro patay samtang masobra 30 raw ninahan matapos sumama rodaywang linog sa sangka ng bukid niya parte at Peru ko Domingo Julio 19. Sa National Seismological Center at Peru na ilista ro magnitude 5.1 aga magnitude 3.7 niya linog sa Chupaca sa Junin Rico. Ipagitahan siya nga ro unang linog ay nilista sa Kadagumon nga at 24 kilometro samtang requiring kayuwang pag-uyog ay kapinsa 18 kilometros ro Kadagumon. Base man sa initial nga report, 48 kabagayan rugubusan ni nawasaka samtang 18 mataro partially damaged nga nakaapekto sa 300 ka mga residente. Presente sa nang itawaan it mga tent bilang temporaryo nandang mga tiniran. Samtang padayon ako nagapadayon mar pag-usoy sa mga posibleng natrap sa idagom it mga debris.
1: Express balita sa gahom.
0: Agsinapusan man yung balita international, ginpamalibaran at gobyerno da Jordan nga nagmando rise it evacuation sa international airport at seaport sa Aqaba matapos nga ipahayag iti embahada iti Estados Unidos sa Amman nga gin-evacuate na tungdan niya mga pasilidad bangod sa pag-agit seguridad. Sunod kay Jordanian government spokesperson Muhammad Al-Mumani nga wa it ginpagawa ang mandato ng mga otoridad para evacuate ng mga pasahero at empleyado sa Aqaba airport at seaport na. Karang wa manita na tumod nga anuman yung potential threats nga posible magtugay peligro sa andang seguridad.
1: Express balita sa gahon. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Agsumarita limang balita entertainment nga tumang katon it premium din. Arestador magmanghod ng social media influencer ng Sunday Andrew at Tristan Tate matapos mapagawa recorded Britain it panibagong kasong kriminal. Sa Crown Prosecution Service at Britain, umabot sa 38 kumabagong kaso, rugin pasaka kontra kanday Andrew at Tristan kakip mga aligasyon na itpagpanghimugos pagpanakit ag human trafficking. Oh. Inpagit mga prosecutor nga kilala nanda o kung nakilala nanda ro at pang ginaligar nga biktima nga nagresulta sa dugang mga kaso kontra sa magmanghod. Ikapangatubang si Andrew sa mga dugang kasong may kangtanan sa rape, sex trafficking, ag mga aligasyon na may koneksyon sa indecent images of a child. Samtang kay Bahan Mataas mga kaso kontra kay Tristan, hayro rape, agro ginaaligar, pagbulig o kung pag-ayos mga trafficking para sa sexual exploitation. Hininyo man it Britain nga ma-extradite o magmanghod agad matubang o mga kasong ginpasaka kontra kanta. So sa mga otoridad, nag-abot ngon sa 59 o kabilugan niya numerate mga kaso kontra kanta. Nasayuran niya ginaresto sa day Andrew Tristan Tate sa Miami, USA kung siin para usanda nga may American at British citizenship. Yan kung malibaran man ang darutan niya aligasyon agin sa stera nga puro kapurilan gamang o mga kasong ginpasaka kanta.
1: Express balita sa gahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man balita sports nga damang katong ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nakataganang depensahan ni Ryan Garcia ro anang WBC welterweight title contra kay Conor Benn sa September 12. Okay, water encuentro it day one sa T-Mobile Arena sa Las Vegas base ni Shal ng schedule natungdan ni hampangan. Samantarong di na pa sa pinal para pilang detalyed encuentro apang ang taskara ay dati ko niya nagpahayagit interes sa rukampo it daywang boksingero nga mag-atumbang sa rin niya. Inauma niya maging matindero hampang gabi ko na magkaibaro ang kunandang boxing skills sa Coyote Garcia ro peligrosong left hook ag madasig nga paghugag samtang si Ben ay kilaga sa anang heavy combinations ag forward pressure.
1: Express balita sa gahon. XFM Health News.
0: At para man sa doon ni Health News portion, may mga pagtuon ni nagapakita nga pag-freeze itinapay ang test nga kaunon ay makabulig sa pagpanaba it madasig nga pagtaas it blood sugar. So sa mga eksperto, kung rutinapay ay gina-freeze at ginatunaw it uman, may portion it starch kara nga nagabago sa ginatawag resistant starch pinaagi sa pagproseso nga kung prosesong ginatawag nga retrogradation. Karon dahil nga classic starch ay mas mahinay matunaw itgawas, rason na posibleng magresulta sa mas maisot nga pagsaka it blood sugar pagkatapos ka magkaon. Nakita man niya mas madabaro glucose response it mga ginpris nga tinapay kung igakumpara sa bago pagama nga tinapay. Apang nagdepende gihapon ay sa klase tinapay pinaagi sa preparasyon at sa mga kondisyon ni tag sa katawo. Agad niya mabuo o posible nga benepisyo ginrekomendaro pa nga i-freeze o tinapay it makadali pagkatapos ka bakon i-toast diretso halin sa freezer ag ipare sa pagkaon niya may protina o kung fiber kaparad itlog, peanut butter, Greek yogurt ag avocado. Inrekomenda maro pagpilit whole grain o kung high fiber ka tinapay sa inyong pagbakal.
1: Express balita sa gahon.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, alas 6:22 sa gabi. Agrimang balita ang tipong pilog ng puwersa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo. Makanya adlaw kitit Martas, July 21, 2026. Agrabalita, Gato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, at Premium Dito. Kaman Vision X Plus Soft Gel Capsule, recapsule lang para guide sa ito niyong mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, Santo Plus Herbals. Agro mga produkto, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, and Clear Skin Gluta Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM.
1: Mga katropa,

0: Ang Blast Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Blast Gold. Take pictures ko po, wala na. Sa yung nakatulong, yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Blast Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: The secret of health.
9: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, ginom ko kafe para hindi ko matuyo.
0: Southern Plus Gold.
9: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
10: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
9: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nabipensaro, yung mo sa nga memorya.
11: Permi ka lang nag, ano?
9: Nag-lag?
11: Loading?
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: And then, Sir Josel, na kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
0: Southern Plus Gold.
9: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sa signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa nga pagtulog kada gabi.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Yes!
3: mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: The secret of health.
9: Kay hindi mo natuno punggan ang magpangape. Kapin pagid bala Dr. Arvin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal, didto kagid na namitan mag sigit tilaw.
12: The secret of health.
9: Kay hindi ka gid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
3: Mm-hmm.
9: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ning lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namo ning Premium D3 Coffee Mix.
13: Yes, to help.
14: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
9: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sing mangustin.
14: Mm-hmm.
9: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa ninga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sa ninga kang papatamis niya is stevia.
14: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: May mga kautoran kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
12: The secret of health.
9: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
14: yes.
9: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
13: Yes, to help.
14: Ari na sang aton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
12: The secret of health.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sunthone and XFM 5,000 pa premyo.
17: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remily Choi sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sunthone kag XFM 5,000 pa premyo.
16: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthone and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sunthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:35 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

Okay, good morning! Good morning! Maayad-ayad nga nga gahon banwa, maayad-ayad nga baga propa mati mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Sa aton ka nga programang Bullseye! Pero bago ro tanan nato nanay nga pag-welcome at pag-abi-abi kinyo banwa it maayad-ayad nga agahon. Maayad-ayad nga pagpropamati sa tanan nga mga naga-monitor, naga-propamati sa radyo. Bullseye! Bullseye! Ilog nga probinsya at Aklan. Kaya kay praton ka nga isla at Boracay. Good morning! Sa mga kaipingta nga mga kaprobinsyahanan, probinsya at Capiz, Antique, northern part at Iloilo, Romblon, Masbate, southern part at Mindoro. Good morning! Ganang umaga po! Buenos dias mga katropa! Panibagong adlaw, aton karang nga pag-uistoryahan. Aton karang nga pagpangalagad, ha? Adlaw makaroon nga Martes sa July 21, 2026. Sa mga nagapupahaom, pahaom na, magkapi-kapi anay ka muna. Kanamito nagkapi-kapi, makaroon nga agahon. Kaparte ron nabit pagpangabuhi natin. Ron pagkapi-kapi mga katropa. So, dapat ron kapi ay may mga benefits nga mabura ton karang agawas para hindi kita magasya. Atin pa ay mga nagatrabaho nga sa construction. At mga igmanghod natin. Mga empleyado sa gobyerno. Uy, may opisina mga karon na may klase. Kanan, public at private school. Bilog karang nga probinsya at Aklan. Mga katropa. Artist pa nga kita. Kaya pa kita sa July 21. 2026. Good morning! Good morning man sa mga naka-online na nagatotok, nagapropamati sa aton karang Facebook Live. Live nga live, makaroon karang agahon. Nakatotok sa aton nga XFM Kalibo 96.5 nga Facebook page. Yan, una ang kamo, steady yan. Aton karang mga katrupa. Mga nagapropamati online. Atin para aton nga mga OFW dito ra sa abroad. Oh, good morning ha. Magtika-tika ang kamo sa aton karang Facebook live mga katropa.

0: morning. Ang mga balikbayan naton nga iya makaroon sa Pilipinas. Mga nagarelax relax. Morning gidana. Morning ha kay Ray Martin Manares. Good morning. Morning sir. Kaya nung Steve Pador. Good morning. Good morning. Nagapropamati man makaroon nga gahon. Siyempre si TJ Noynoy Igtanlok Solidad. Siyempre naroon sa San Francisco, California. Naka-highlight kita. Siyempre yaman sa numan siya ag sa ibahay. Igtanlok ag Solidad family. Good morning. Kaya Matit Tornia. O naman sa ibahay. But thank you kita ni sa pag-highlight sa siyempre sa Tornia family. Nagapropamati makaroon nga gahon. Kaya antindi, nag-Uncle Charlie nga nag-copy-copy man ni Santon Gold Coffee Mix-up. Good morning. Para sa pamilya Concepcion Sausa sa Estancia. Good morning. Mga nag-copy-copy makaron. Kanamito nag-copy-copy. Kamusta ro dagagan in panyempo? May nabilog na nga low pressure. Ginabantayan makaron it pag-asa pero bisan maginaling at bantay kara maalagwag lang at bagyo nga raw ang presyo. Masugod o sa guwa manita Pilipinas na maginaling ka higtan mo ra kadinahan mo maalagwag lang at bagyo nga raw or low pressure. So may nabilong nga low pressure makaron sa guwa itaton kara nga Philippine Area of Responsibility at sulo sa pag-asa may medium chance nga mangin bagyo sa sugod it 24 oras. Agraya ka nga LPA, so parwa pa itipikto sa Pilipinas. Musad! Pero nag-apikto pa ang makaroon, daya ka nga Southwest Monsoon o Habagata. Kaya nag-apikto makaroon sa may area ka right Mindanao, ag porsyon ita western ag sa western section it Luzon ag Visayas. Mga katropa, no? Roraya ka nga Habagata. Musad! Now, iya sa aton, abay, may pag-ugag umanit sang kiri. May mga posibilidad nga pag-ugan-ugan kapin pa sa hapon. Mga pagpanag-uob nga ron nagpagpropangilata. O dagaron ita habagat. Ag mga localized sa thunderstorm. Kapin pa sa hapon. So manami, radlaw nga na. Mainit-init guman. Kasi pila malang ka ka mga posibleng banwar o ma-ugan-uganan. Ugan-ugan kita gato last week ka. Pero sa hindi tamana na makakuan. Nagapabagtik na sige apon makaroon ng mga gugta dahil sa matinding init panyempo. Ginakugang gihapon kita tubi mga katropa kapin pa sa mga kaganasan nga white mga irigasyon. O maaboy aron sa aton karang probinsya Itaclan nga nagasaligang sa ugan mga katropa. Ito nga na sa weekend nga na mauganon aton karang panyempo. Posible ray karang nga LPA at posibleng maging bagyo. Agroan ang maging pangagan galik karang mga katropa is Quiapo. Quiapo ba? Na singgit-singgit Manila. Quiapo, Quiapo, Quiapo. Quiapo, Rupangagan for the first time. Sa history, ita pag-asa, naging butang Rupangagan nga ra it Quiapo. Mga katropa. O din ro next, nga pangagan ita bagyo. Pag mabilog, kasi ang bagit pag-asa, may medium chance nga matugpay mo sa tropical depression. Sa sugod it 24 oras sa dagagan it daya karang LPA. Makaron wa pa ret epekto ha yakaton sa Pilipinas or bisan siin nga parte it aton karang nasyon mga katropa. Oi good morning man kay nung Andy Norada no Andy good morning. Sa mga taga Dumlog Tambak New Washington good morning gid na. Sa pamilya Norada ha. Si Michael Villanueva Basolina, good morning man. Patamya maro mga kasi Mario na sa Laging Banwa West sa Numancia. Good morning. Lorante Ramos Reyes, good morning. Iya kami nagapropamati sa Polonio, Washington. May ginagreet na ni Konot Mayad nga gahon kay Priscilin Bautista. Una sa Polonio, Washington. Good morning, gidaw na. Kay Priscilin Bautista. Good morning. Uy, nasa Bautista family ha, sa Tambaka. Ay, sa Tambak sa Polonio, Washington. Good morning. Nag-propamati, makaroon ka rin agahon. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa. Ano rin mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton nga pag-ugo istoryahan. Iya sa aton ka rin nga pag-pangalagad. Unahon taro mainit ka rin impeachment kahapon sa Senado. No? Now, may mainit nga gin-ugo istoryahan. Pero, mga senador, Na bago pa man nag-umpisarong impeachment trial, may mga pasabog, mga katrupa nga nagkaganabo. Sa linyada, itaya ka nga mga senador nato. No? Nambay ko gid eh. Pero iba nga isyo daghon sa impeachment. Dodaya nga nga mga tungkian ay ita mga senador no sa kampo na ita minority ag majority mga katrupa. Pero kahapon sa impeachment trial, bago pa man mag-umpisa, proraya nga nga presentasyon it mga ebidensya, may mga gindibatihan. No? Nagdebate ro mga senador. May mga isyo nga nagkainitan mga katrupa ro iba naton nga ra nga mga senador sa minority block ag sa majority block. Ha? Si Senador Alan Peter Cayetano sambilog ra sa pinakaaktibo makaron nga nagawangag una sa Senado. Nga rurayang impeachment court dapat maging madahan sanda. Especially sa mga pagpasubwina ag sa pagbaton itdaya nga mga ebidensya against sa kay Vice President Sara Duterte. No? Now, sambilog sa mga ginahinyo dahil mga financial records. Nga, aro financial records ita Vice Presidente ag kuan na karang asawa, may direkta nga koneksyon sa mga aligasyon nga kaparte sa Articles of Impeachment. Di ba? Agbukon niyang it basta-basta nga nagausoy kita kara it ng impormasyon eh. Kasi part imaw itdaya karang impeachment proceedings sa ro financial records. Di karang nag-umpisa ro isyo. Kun hamat nga ginpailan itdaya nga impeachment si Vice President Sara. Oh. Now, sa part ita minority, ro minority, halata nga iyat ang nagapabor sa prosecution eh. Kasi ginasuportahan nanda ro argumento nga may mga bastante nga mga basihan para ipatawag ro mga witnesses ang ipakita ro mga dokumento. Kasi importante ra mga katrupa sa pagtumod man it kamatuuran sa mga aligasyon kay Vice President Duterte. Ah? So may mga iba pa nga mga senador nga nagkainitan man mga katrupa. Saray ka ra nga isyo. Naro na tabo nga ra kahapon. Nagapakita nga rong impeachment trial hay bukod niyang it about sa politika eh. Kundi sa dagagan it proseso it layi. Iya sa Pilipinas. Tama lang nga naging maid-id mga katrupa rupag debate it mga senador bago magpaguwa itay ka nga mga subpoena sa mga witnesses. Dahil rugahom nga magpangayo itaya ka nga mga private financial records ha hindi man dapat gamiton basta-basta. Diba? Kunro mga dokumento ay importante para mapamatud-an ag madinay ro mga aligasyon. May rason nga para pasugtan ro pagbuog itay ka nga mga records under sa insakto ag sa legal nga proseso. Kasi sa katapos-tapusan ro importante naton karang nga ginatanaw mga katropa kun rong kada desisyon it impeachment court nakabase baga sa ebidensya, nakabase baga sa due process. Bukon it sa simpatiya o sa political nga side nga ginatanaw. No? That's why mamba man aton nga manami man nga magpatigayon kita it ng debate ay. Dahil ginapakita naton nga bukon it automatic nga ginaprobahan it Senado rong kada hinyo it prosecution. At the same time, kung may una nga mapamatud-an nga may mga legal nga mga basihan sa Pilipina, nagakadapat nga mga pabayaan ta nga magrupag pagguwa itay kada nga mga documents. Kasi ginausoy ta, importante sa tanan is rong transparency. No? Pero aton man nga i-respeto rong kinamatarong it mga respondent. Kasi rutunay nga laban, ha? Ay bukong tanat kung sino rong mabaskog sa politika. Kundi kung sino rong mas may matibay nga ebidensya nga ginapakita sa impeachment trial. Oh. So kahapon, nagpangibabaw ro isyo sa proseso kisa sa politika. Di ba? O ay't magain kung gina-question it mga senador rung raya nga ranga kada sa opina kasi kaparte ra it due process. Pero kung may bastante nga mga legal nga mga basihan, ay hindi man kinahangan nga bibagabagan taro pagpagawa it mga ebidensya. Sa impeachment mga katrupa, bukont at opinion or sangag, ro dapat nga magpangibabaw na kundi rung kamatuuran nga suportado rung ebidensya agpatas rung raya karang nga hearing nga matabo kay Vice President Sara Duterte. Doon yung ginausoy na ito. Sa sistema, agplastada itdaya karang nga impeachment. Doon na, bago pa man nagumpisa rung sesyon o rung impeachment, nagsinangag rung mga senador, may gindibatihan. Ha? Ano rung mga gindibatihan nga ra? May mga nagwangag, may mga hindi magpasugot. Pero iba, masugot man. Kung yung mga tanawon sa side it sa bilog, so may ginadipinsahan. Oh, medyang may medyo okay mataro aton yung presiding officer. Gina-break agi kung may sangkiri ng mga tungkianay nga nagkakanabo. Mga katrupa. Impeachment na. Kaparte sa trabaho it mga senador. Now, after it suna it presidente sa Lunes, back to work kuman ro mga senador sa pag-asikaso it mga bills it mga Pilipino. May mga layi kita nga nakapinding, may mga resolusyon, may mga pumuyo, may mga Pilipino nga nagahugata sa trabaho kasi ro main purpose it mga senador nga ra mag-ubra it layi. Mga legislative branch it aton karang nga gobyerno nga sandara ro naga proseso sa aton karang alayi mga katrupa. Now, impeachment is part it politika. Di ba? Kasi raya nga rang mga sa part it prosecution, puro ra mga tuta it administrasyon. Iya sa defense, well, mga private lawyer nga ginbuog it vice presidente, pero nagadepensa man kanda karang mga katrupa sa vice presidente, mga senador. Nga kaalyado it mga Duterte, mga katrupa. Diba? Kita niyo rong mga abogado at prosecution. Ano rong gaban? Una, mga congressman. Nga kaparte it daya karang administrasyon. Oh, nga gusto, nga dugaon sa posisyon rong vice presidente mga katulad. Doon yung ginatanaw na ton sa dagagan it daya karang trial. Siparado mataro trabaho it mga senador nga mag-ubra it kayo. Kasi kaparte ron itanda ka rang legislative function sa bilog nga Pilipinas. Nga mag-ubra it mga nagakaigo ka rang alayi para sa aton ka rang mga igmanghod, para sa mga
1: Bullseye!
0: Diba? So, ano rin nagkanabo kapon? May mga masangag doon na. Tulon nga ipabatikin nyo rin mga porsyon sa pagtungkian na itaya ka rang mga senador.
1: Bullseye!
0: Now, iba pa naton nga mga mainit nga mga topiko nga aton nga pag-aistoryahan. Hararong naga-trending makaron sa social media ro natabo nga ra kahapon mga katrupa sa miyembro it Philippine Navy. Ro miyembro it Philippine Navy nga na-assign una sa West Philippine Sea. Una malapit sa may palibot ita BRP Sierra Madre. Dahil nag-trending sa bilog ng kalibutan. Now, may ginpagawa ro Armed Forces of the Philippines ita video.
1: Bullseye!
0: Sa natabo nga insidente mga katrupa kahapon, it agahon. Una ron sa may ayong insyol sa West Philippine Sea. Raya nga rin ang mga soldado, may anda ka rin ang mga operasyon eh. Agsandara ro nagabantay sa palibot, it barko nga BRP Sierra Madre nga nakastock di kara sa may ayong insyol mga katrupa.
1: Bullseye!
0: No? Ginatawag ko mga ron nga Sikon Tomas Shol mga katrupa una sa may West Philippines. Now, ano rin natabo kahapon? Sa statement gagin pagawa it Armed Forces of the Philippines. Nagpalapit ro sang kamaisot nga baruto. Bangka it China Coast Guard. Rogamit it Pilipinas is raya nga mga rubber boat. Ana it Philippine Navy. Ginasugid nga gintinguhaan it dayang nga mga soldado naton nga tabugon ro China Coast Guard sa pamaagi it matawhay nga sistema mga katrupa. Kung sa aton pa hay kung pwede hay hindi ka muuya kasi exclusive zone it Pilipinas Ruiz Philippines. Di man lang gin ayo nga hindi ka muuya. So kung sa ano pa hay gayas. Ha? Gintinguhan it daya ka ng mga Pilipino nga mga soldado. Pila sandang bilugang apat tatlo. Nga tabugon rong China Coast Guard sa batawhay nga paagi. Sa tungait konfrontasyon. Sang kamyembro it China Coast Guard nga pilang bisis nga humampak it kahoy o dayang baston. Ha? Hinampak na rusoldado sa ugo mga katrupa. Nga nagtuga it lastro sa raya kara nga miyembro it Philippine Navy. At the same time nasama drubangka it Philippine Navy kayang rubber boat. Ha? Agro insidente nga ra nabuan ra it video. It iba nga mga soldado mga katrupa sa harassment nga kita niyo ro mga soldado na tuwa mata nagsuko eh. Masuko ka to mat sa pilang bilog sanda yun aton linumpatan to may magkagumusta na sigurado gi
1: Bullseye!
0: Nga may mas malala or matindi nga matabo mga di ba o pilang bilog daro mga incheck nga ra nga nagakwano eh ha mat sa mga pitong bilog dasanda nga umatake sa ray karang mga katapo karay Philippine Navy na sa West Philippines. Now, hamat kinubra ra mga katropa. Kung pamatian ta, magtimba nga kampo, ha? Kung sa armed forces kita magpamati mga katropa sa aton nga mga soldado sa Philippines. Ambag it AAP, uwasan na nagpakita it aggression. Dahil nga mga Pilipino nga mga soldado. Rugin obra China Coast Guard hay sangka bukon it no pamaagi nga maggamitan mo tana it puwersa kontra sa mga tinawong ra it Philippine Navy. So matawhay nga nagistorya ro mga katapo ka right armed forces nato na sa China Coast Guard. So asan da naguna? Now sa part man ni China hararo andang eksplanasyon mga katropa. Gina pamilit makaron it sa statement nga gipagawa it mga China government. Nga ro mga Pilipino kuno nga ray nga nga rubber boat nga sakay it mga katapoy Pilipino Navy. Ro una nga nagbangga ag umatake gamit rong kahoy or dayang bugsay nga ginatawag. Ah, ambag ita China. Sagdat amana nagpalapit kamon. Binangga man na ramon karang nga baruto. Oh, ginatake man na kami itsang kamyembro it Philippine Navy. Linamposan man na ramon nga bangka itdaya karang nga bugsay. Ah? Agroanda karang nga ginobra it China Coast Guard nagapatigayon kuno sanda it mga tikang para i-implement. Ruanda karang nga pagtiyog-tiyog una ro pagbantay. Kasi gina-claim nanda nga anda rung jurisdiction it nasambit karang nga area. Kung siya nataboro insidente nga panibag-o mga katropa kahapon itagahon. Ha? Gina-claim, ay, normal, no? Medyan eh, mga gampusanay yan. Isigurado ako, may mga armas tarang daga. So, waman it mga matindi nga mga ano. Dato malang, pero nakaangkon na plastro ro Pilipinas dun. Ro mga Pilipino nga rin mga katapoy Philippine Navy. Na, mangutahan na ka mo, hamat importante ro insidente nga rin. Sa natabong nga rin kahapon. Ro ayungin siyol, una sa sugod it exclusive economic zone nga ginaangkon it Pilipinas. Pero gina claim man it China bilang kaparte ra it mas magapad kara nga pagsakop nanda sa South China Sea. Di ba? Moro no ginawa yan eh. So bangod di kara sa isyu nga rang natabo. Expect na naton ra nga may mga tensyon. Kapin pa sa pag-resupply ag patrol mission sa lugar. Once nga magtabo uman ro anda karang mga dagan itdaya karang mga China Coast Guard ag Philippine Navy sigurado may gulo. Kasi pareho nga naga-claim ro Pilipinas nga amunda. Hindi ka mo ya pwede. Ro China naga-claiman nga andaman nga kaparte sa South China Sea nga ginatawag mga katrupa. Ag kita ginatawag man naton nga West Philippine Sea. Ha? Now, kung basihan na ito no, naging statement ita AFP, Rwanda ka na nga posisyon, klaro. Naninahan, Ruraya ka na nga soldado, matapos nga ampakon ita baston, kumiembro it China Coast Guard. Samtang ginpamalibaran man it China, ro sa gabton, ang ginasugid nga ro mga Pilipino, nga rang, mga katapoy Philippine Navy, ro nag-umpisa sa konfrontasyon. Di ba? So, magkaiba ro mga pahayag. Iba ro pahayag it Pilipinas, iba ro pahayag it China. Di ba? So, magkaiba. That's why nagapadayon rong diplomasiya ag bayluhanay it mga opisyal nga saanda karang nga mga protesta. Samtang ginaimbestigahan mga katrupa. Naro question is, sino maimbestiga? Kung ikaw taga China, yaban-yaban, maapin ka timo ito kanda. Kung ikaw Pilipino, syempre, iya kita. Maimbestiga ro AAP, maimbestiga ro China. Sa natabo nga rang panibagong insidente mga katrupa sa West Philippine Sea? So, gaumpisa guman, nagabalik guman rung hinampang ra mga katrupa nga matindi umata sa tuna in China, Pilipinas. Oh. Ag bisan mag-inalin ro China, hindi tagihapon ra mag-surrender. Ba, mag-surrender ta kami nga kabubaho taramon nga ra nga nasyon. May ikasarang ta kami para magyera sa bisan siin o oh, bisan sino nga mga nasyon pwede na mong tapatan ang bagay China. Di ba? Bisan o simpatiya sa mga nagkakanabo, nga bisan ano nga mga nasyon, mga katrupa, nga kaalyado at Pilipinas, naghahambag anat at Pilipinas kasi may mga arbitral desisyon nga ginpaguwa mga katrupa pabor sa Pilipinas nga wagi nasunod it China. Di ba? So, sino ro maimbestiga ka ra? Oh. Kasi ro China nga ra, bisan maginali, bisan may mamatay man or wa man naton ginapangamuyo ha. Bisan mahambang naton nga ro China ro may saga or naguna, ano ro mahimo it mga Pilipino? Kasi bukun ra it first time mga katrupa nga may naninahan nga mga Pilipino. Di ba? May isang kap-miembro man it Philippine Navy kato nga nautod ro anang tudlo. Naglinampusan man mga katrupa, ano ro aksyon kato? Uwa. The same man sa gihapon. Oh, may nagpatunga, napaday man to, may nasintensyahan nga mga Chinese Coast Guard abito. Uwa man. So kaguuyang ra aton nga ra nga mga soldado una. Nga matsapirmi lata kita nagapabakog. O sa mga basketball pa ay gapatambak lata kita pirmi, ginalampaso lata kita. Ha? Kapartira sa diplomatic negosasyon? Rupag tungkianay, rupag ilinaway nga ra nga, araw may pisikalan yung tanga nagakainabo mga katrupa. No? So masaklap, nga maura ro mga senaryo mga katrupa nga nagakainabo. Ro natabo nga ra sa West Philippine Sea, kahapon nga dlaw, nga may naninahan nga ra nga sangka soldado, nga ginhampak nga ra itkahoy China Coast Guard, sangka insidente, nga hindi dapat naton baliwalaon. Na kung anuman ro magkaibang nga versyon, it mag kaibang parte, China ag Pilipinas. Klaro mga katropa nga may insidente nga natugpa sa pagpaganakit it or nalastruhan. Agraya karang insidente, nagpataas itensyon sa lugar. Nga kabuhay yun, rugin umpisahan nga ra it away mga katropa it China ag Pilipinas. Now, bilang Pilipino, natural makabatsyag kita it pagkabaga ka. Naalarma kita sa senaryo nga ra. Ruaton nga mga soldado, ag Coast Guard iya sa Pilipinas, well, nagatrabaho sa kalisod, ag peligroso nga kondisyon para gang gampanan ro anda karang obligasyon mga ha? That's why nga angay agbagay nga tratuhon tarong kunta rong mga respeto base sa mga ginbasihan nga international nga mga laye ag mga propesyonalismo nga ginatawag una sa kadagatan. Now, kung may natabong rang physical nga konfrontasyon ro pinakamabaho nga peligro rong posibilidad nga paglala it sitwasyon nga base maadto pa sa mas seryoso nga insidente mga katrupa. Di ba? That's why nga importante nga maging madahan kita kara sa paghusgar mga katrupa ro aton kara nga gobyerno. Even ro gobyerno it China. Kasi makaroon kung pamatihan ta magkaiba ro statement it Pilipinas ag China. Kung ano kita rong natabo. Ha? That's why nga ro importante pag-uwa man kita it, mga ebidensya una. Kasi ro video is masyadong utot. Video, picture o report it magkasiparado karang mga grupo. Para mas klaro katon ag maintindihan naton rong bilog nga natabo mga katrupa. Now sa isyu nga ra rong kamatuoran rong dapat nga magpangibabaw man. Bukon ithaka-haka or emosyon. Madagang kita sa emosyon dahil may Pilipino nga naninahan sa insidente nga ra mga katrupa na sa West Philippines. Ha? So bukon yan right simpleng isyu. It daywa nga ra nga mga bangka nga naggitgitan una sa kagawaran eh. Bukong tarat aksidente, ginhungod araro pagitgitan nga ra mga katrupa. Kasi madagom rugin umpisahan. May lamat na ro China ag Pilipinas. Ro West Philippine Sea, importante katon nga mga Pilipino. Haman, kasi pilang porsyento it mga Pilipino mangingisda. Di ba? Rupa nga buhian it kagabanan nga mga Pilipino sa pagpangisda nagahalin. Ikay waro siguridad it aton karang nga teritoryo. Or aton nga mga manggad una sa kadagatan. Nga mapanipuslan sa masunod karang nga mga henerasyon. That's why nga kada insidente nga nagakaganabo may epekto. Bukod nga mang it's a connection it ibang nasyon kundi maging sa international nga interes. Ha? Or even iya sa aton sa Pilipinas may national interest man karang nga nagagawa para katon nga mga Pilipinas. Sa maurang sitwasyon bukon it bastante rong mga statement yang o mga pahayag yang kinangan aton kararong matibay mabakod ag matawhay nga diplomasiya mga kapatid. Pero dapat ipaglaban man it Pilipinas ruana nga kinamatarong gamit rong layi gamit rong diplomasiya agrong pakikipagbuligan sa mga kaalyado karang nga mga nasyon. Diba? Ay di man mo wagaron may mga kaalyado kitang mga nasyon, may kaalyado man rin China. Oo. Pero kabas kong itsang kanasyon, mga katropa, bukon niya mga nakita sa libel sa armas eh. Kundi para sa pati man rong ikasarang nga dipinsahan rong kaugalingon sa pamaagi it laye. Ag matawhay nga negosyasyon. Kung gira, matik perdi kita. Eh, ruplas tada, medyo nagabunggo ro ilipante ag kanding ron. Kita nyo ron? Marunoy nampang matabo mga katrupa kung bakbakan or gira rong magkaganabo. That's why nga ipaabo ng mga pamaagi nga pwede mapatawhay rong sitwasyon sa makaroon nga panahon. Ag importante man mga katrupa nga maipakita ro suporta sa aton nga mga soldado sa makaroon. Sa aton nga mga katapoy Philippine Coast Guard. Kasi hindi dapat nga ginagamit bilang material matsa gagawa nga sandag at arukwan eh. Ginagamit it gobyerno, ginagamit sa politika. Ro una-una rong kagawasan. Itdaya ka nga mga katapon na Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bastante bagaranda mga gamit una. Ag dapat may klaro ka nga mandato. Ag dapat igapabilin rong prioridad it gobyerno sa matawhay nga pa. No? Pero kung unahan ka ut imo, ibagot ang hinampang doon. Oh. Now, Ruiz Philippine Sea makaroon is sensitibo nga lugar. Kung ipadaga ka ito sa Ruiz Philippine Sea, magbantay ka sa BRP Sierra Madre, medyo ginakibang ka ron eh. May kuba. Although obligasyon mo ron nga dipinsahan ro estado siguraduhon nga may bastante nga tawo sa lugar para bastante man nga matawaan it proteksyon ag suporta mga katrupa ro aton karang exclusive economic zone. Pero sa gobyerno dapat proteksyonan nyo man ro raya karang mga katapoy Philippine Navy ag Philippine Coast Guard nga sanda iturong nabutang sa agang-agang mga katapoy. Di ba? So on the other side, dapat matutukan man it gobyerno ngarong matuod-tuod nga tinutuyo bukon yamang it makaangkon kita it konfrontasyon kundi mapabilin rong katawhayan una sa lugar. Ha? Uwa it ibang or uwa it nasyon nga makapanipugos kung rong tension nga sa West Philippine Sea ay matugpa malang sa matinding harassment, matinding away. Pero pinaka-importante rong kadagagan ag siyempre rong pagtaoy at proteksyon sa aton karang soberanya ag sa aton karang kinamatarong nga kabay pang hindi matugpa ra sa gera mga katrupa. Ha? So, sa kadapusan, ro insidente, padumduma lang ra. Ngarong isyo sa West Philippine Sea, nagapabilin nga mabaho nga challenge sa aton karang nga gobyerno. Nagakinahanggan ra mga katrupa it pag hiliusa, pagtibyog, no? It mga Pilipino. Nga kinahanggan aton mangin madahan sa pagtanaw, saray nga ra nga maimpormasyon, kinahanggan may aton nga matibay nga mga panindugan sa aton nga mga kinamata. Pero pagdepensa sa aton karang national interest, bukod yamang it responsibilidad it mga soldado or sa gobyerno. Raya is responsibilidad naton tanan bilang mga pumuyo nga dapat mapagmatsyag kita, responsable ag nagahiliusa sa mga nagakanap. Bullseye! Oh. Ay ano ro matabo kara, after kara. Mabagos kita. Kung bumagos kita ka na, gimpalala na ito ng sitwasyon nga na. Bullseye! Bullseye! Kung bumagos kita, wag tat mahimo. Kasi anytime, ro China, ready tara sanda magira. Ay kita, salib kita sa mga kaalyado na itong mga na. No? So, maabot gidro point, nga kung hindi gihapon, maayos ro problema nga ra mga katropa ay kung ano ro madangatan ka na natin. Bullseye! Bullseye! So, ginalaban natin ra, bukod niya para katon nga sa makaron. Ginalaban naton ra para sa next nga mga henerasyon itaton kara nga mga inunga mga katrupa. Basi pagbutwa nanda after pilang years yas babot kalibutan ro Pilipinas, ro West Philippines, ro mga kadagatan sa palibot sakop na ita sa bullseye. So, importante man ra nga matalakay ag maistoryahan itinsakto mga katrupa. So, grabe ta eh. Pero sa ko, may mga armas na, may mga baril da. Pero, kada isa nga is nagapamatsyag pa nga. Mas may man akong gampus-gampus yang ay medyo tawhay pa. Bukon pa ita magulo, mga katrupa. White na pa niyan. Medyo istorya-istorya ang dayon eh. Ninaninagang, sangkiriyang. Oh, ay, pero kung mga binugantot mga high power firearms na mga katrupa, tapos gininampang doon. Opisa ginita gulo. Bullseye! Bullseye! Satiro, good morning ha. Watching makaroon naka bullseye. Naka-monitor sa FB. Una sa Mabilon, New Washington ha. Good morning una. Good morning! Mga katropa naton sa Mabilon, New Washington. Kay Piliba, Vicente Pamatian, good morning. Good morning! Kay Warren, Mangilog pare, good morning ida ha. Naga-monitor makaroon ka aton. Una ra sa Lagimbanwa, Ibahay. Good morning ida una. Kay Jerry Ontoy, good morning man. Nasa Sibaliw Banga ha. Naga-propamati makaroon. Agaba ni Paring Waring, good morning kita ha. Paki-shoutout man sanday bro Boboy, si Rolly, Rex, ag Carlo from Agdugayan, Ibahay. Ba naka-monitor makaroon sa Bullseye. Good morning kita ha. Aton nga mga trupa na ra sa Ibahay. Ay Paring Waring, Mangilog. Kay Marlene De Los Santos. O naman sa Tabok, Libertad Antique, good morning. Good morning. Naga-monitor makaroon ka aton doon ha. Kay Leilani Montaño, ma'am, good morning ha. Gakapi-kapi gidat Santon Gold. Agud gagwapa kita. Aba, tama gid aron. Gagwapa kini aron. Gagwapa matagi si Ma'am Leilani nga ray. Makaron nadugangan pagid ang kagwapa dahil adlaw-adlaw nagainom it Santon Gold coffee mix. Kasi nga ni dahil ron sa glutathione ag collagen nga nagadamit karimo karon nga food. Okay, good morning una. Agay na ni Rebecca Rodiano, may lang nga pagpropamati una sa Dingli Banga. Good morning. Rod Salvador, Rod, good morning ha. Naga-monitor man. Naga-kapi-kapi man makaroon ka ng agahon. Kay Rini Rosgal, o naman na sa Hong Kong. Good morning, Rini. Kay Tristan Gulay, good morning. Dang Villanueva. Good morning. Good morning. Yon, naga-monitor sa aton ka ng pangalagad. Kay Lily Cloyd Beltran. Kay Josephine Sistorias Valencia, good morning. Una sa Iloilo, nagapamati sa live. Nagapasyarad ko nung kandatanan sa anak ko nung kaibahan. Una sa Sibaliw Banga, ha? Good morning! Good morning, Gidana. Nagapropamati kita makaroon nga agahon ka ton. Sa aton karang pag-pangalaman. Now, iyanin kita sa aton nga mga lokal nga mga tagupang doon makaroon. Raton na yung oras, mga katropa, is 7:20. Alas 7:20. Dayang porsyon is atod katon ra itsanton vitamin C. Ha? Kinangan aton pabaskugon aton nga resistensya. Pinagi sa pag-inom itsanton vitamin C. Amat mga nanay at tatay, karon kinangan may vitamin C ring gawas para hindi ka magpanguya. Kasi Rosanton Vitamin C, ginadipinsahan ro aton nga gawas para hindi kita magkabagatian. Now, sa mga inunga, gaban is ubo, sipon, trangkaso, usogid aron sa mga unga. Hamat gin ubo sipon ka, gin trangkaso ka kasi wat vitamin C ring gawas. Mahina rin imong immune system. Ro vitamin C, nagabuligid ara mga katropa para pabaskugon ro aton nga enerhiya, pabaskugon ro aton nga immune system. Plus, ginalimpyuhan pa na naraton karang agawas, nagabulig sa pagpasanyog, ang nagalikaw nga hindi kita mag-aoy lagi kapin pa sa may mga edad-edad nga mga katropang mga katropang nga. Sang kiri nga o-exercise, ginahapo na. Oh, dapat may santon vitamin C raton nga agawas. Ginabuligan na nga mapadasig rung mga ginabatsyag naton nga sakit. Kung nagainom kita adlaw-adlaw, it's santon vitamin C. Okay, importante ron sa aton karang agawas. Dayap mga protection malang day. Ro mga produkto it yes to health incorporated. Nagatao katot protection para hindi kita magkabagatian mga katrupa. Importante ro vitamin C sa aton agawas. Kapin sa mga unga nga para makalikaw it daya karang mga posibleng mga bagatian nga igatuga mga katrupa sa aton karang agawas. Produkto right yes to health incorporated aga. Siyempre, mabakara sa mga butika nationwide. Sa Mercury Drug. Una, dagagang ka mo sa Mercury Drug. Available din ron. Pulsaan! Mga katrupa. Now, sa aton makaroon nga pagpadayon, iba naton nga mga mainit nga mga topiko. Oy, by the way, may update kita. Sa dayang sangka persona nga missing, kung nagtaliwan nga itong adlaw nga gin... basyada naton katayang si ascertain na sino ito? Yingying, no? Yingying. Nga naghalin ito sa Siargao, nag-uli iya sa aton sa probinsya Itaclan. Kung nagtaliwan nga mga kung nagtaliwan nga Domingo, halin mo to barko. No? So pag-abot iya, nagkuntakan pasandasan ng pamilya, pero hindi naman siya kung sa barko o kung ano, pero nadugaan at communication. Ha? Wout at ng pag-uistorya sa pamilya. So naalarma ro pamilya kasi bago naghalin ito sa lugar, ito sa parte kara ita Siargao, may nakalaban imo, may nakatungkianay. Mga katropa, may wak pagkaintindihan sa trabaho. That's why nga naliop, manyan imo ras trabaho. Diuraya ka na nga si Yingying, mga katropa. No? So, pilang days bago nag-inform sa pamilya, mga katropa, nga raya ka na nga si Yingying ay nagpabatsyag, mga katropa. Pero sa ibang tawo ta, ro nagpabatsyag, may nagsapupo ka na. Ha? Sa may parte karait Cebu. Tuti mo sa Cebu kasi ro barko is came from Siargao to Cebu, no? Surigao to Cebu. Tapos diretso din niya sa aton. Barko kaguman. Din ro plastada. So may nagkwanta, may nag sapupo ka na kara mga katro. Ha? Saraya karang igmanghod naton nga aklanon. Nga nakita gon daya karang si Yingying. Base sa gin paabot man kamo niya nga sa Facebook lato, may nagpost up eh, nga update nga ra kay Yingying. Naga sa post is nagapasagamat sa tanan nga mga nag-share, nagpangamuyo, nagbulig sa pag-usoy kay Jenry Irabon alias Yingying. Guwas nga nakita mga katropa. Ag nagapasagamat, truana karang pamilya sa mga igmanghod naton nga nagtao it malasakit, ag suporta para mapabot rong kanman impormasyon. Kasi pag-abot sa social media, dasig daro social media. So nagapasagamat ro pamilya nga nakita on raya. Especially sa rayang, I think, pulis siguro nag-bulig man eh. Nag-alalay, usoy nga ra kay Yingying. Agaron makaron una sa alima nga ra mga katropa iting sa Sangka Police Station. No, ag safe na mga katropa. So ano ro natabo? Ano ro plastada nga natabo ka nang hamatway mo nakakommunicate. Aghamat nagabot sa punto nga may nagsapupo ta kana ano ro natabo? Di ba? Kasi nagapauli yun man imaw eh. Oh. Ag kun mga may problema pag abot sa financial, pwede man lang makahin nyo, malay mo karon nga makapangayot bulig to sa police station bisan sin magto. Di ba? Or magto sa mga lugar nga may free wifi kasi tanan man kita may mga social media account. Papaganin tawo yas babot kalibutan ng mga ungahi may mga Facebook account. Oh, mas more mo, no? Pero hindi na tumuro naton kung ano gid arong madagom nga natabo ka na nga hamat na missing imo ipilang days. Wa nakapamatyag. Agamat nga may nagsapupot aka na nga ibang tawo mga katropa. Dino aton nga tukibon. Sige magbuhay. Good morning anay kay Julian Yamog. Ya kami sa Dungon isa naman siya. Yasa ag Yamog pamilya kay mama nga agahon pagabugtaw para magpahaumit bagon sa school. Ismail family ha, Mingote family, ag Torres family, good morning gid ako. Thank you. Good morning. Sa pagpinamati katon kada agahon. Randy Santisas listening man makaron. Good morning. Si Dodge Walter Miral Dodge, good morning gid ha, gakapi-kapi gid makaron nga agahon na sa Ildefonso Bulacan. Good morning. Oh, nagawatch-watch sa aton nga YouTube channel ita XFM Kalito. Good morning. Morning. John Roldan, good morning John, na nagamonitor man makaron kato no. Sa aton karang pag pangalagad. Ya sa atong karang pagiliba. I-check natin si Mabuhay ro Patrol kasi sa pamilya it daya karang nga pamilya irabon mga katropa. Medyo happy ko man ro andang sitwasyon kara at least bisan pa paano nakakuan nakaguginhawa it matawhay. Kasi said kita pamilya kara wag natugog da. Ga pinamatsyag ko na ano ro mga update. But kabi may nag-update na nga moron nga may nakasakop. Saray karang igmahon naton nga klanon nga na missing it pilang days. Mga katropa. Oh, sini mabuhay aton nga iga plastar. Now, sa iba naton nga mga mainit nga mga topiko, ro provincial government plano makaron nga magutang. Magloan. Agsa nyo kung pila ro loan? 550 million pisos mga katropa. Agdaya nga nga kwarta is pagagamiton sa pagpaayos it Katiklan GT Port ag mga health facilities iya sa aton karanga probinsya Itaklan sa mga katrupa. No? Utangon ra it provincial government it aton karanga probinsya gamiton sa construction it pag-abot sa health, meaning mga hospital. Construction it mga district hospital. Rehabilitation it mga district hospital kasi may mga una-uta kita nga mga district hospital, I think sa Madalag, may sa Ibahay, sa Altabas. No? No, may plano nga iba nga mga banwa, butangan man it mga district hospital. Kabahot ang amount nun. No? Now, rehabilitation it aton karang mga district hospital. Di kara kita na masugod mga katropa kun bastante ro aton karang mga pasilidad. Kasi maloon kita eh. Butang bagon, may mga gamitan kita rehabilitation, ayuso naton. Ro mga district hospital nga kayabanan sa mga district hospital mga katropa is very controversial. Di ba? Kabaabong isyu nga nagatuguhaw. Now, kung maayos naton, matawaan it manami nga facility ro mga district hospital nga ra sa bilog nga probinsya Itaklan. Pero pangutana, ro sistema o na sa hospital maayos nyo? Doon niya karon ro kwanit mga ordinaryong mga Pilipino ay mga ordinaryong mga pumuyo naton iya. Kasi pag mga district hospital considerize mga government hospital. Oh. ang pilang bisis na kita nag-loan sa bangko, 8 million, nga para ayuson ro aton nga healthcare iya sa probinsya, imaw man sa gihapon mga kapatid. At this time, malunyo man kita at 550 million pesos. Para ayuson ro mga district hospital naton. Or even aton nga provincial hospital. Hindi na pa gani maayos-ayos ro mga problema sa sistema sa provincial hospital. Ha? Agayang amount kabahog. Agro pangutana pagid kara, sino ro magabayad kara kita ro aton nga mga taxpayers man yas probinsya. Oh. Agro mga previous loan nga to naton nga gingastos man nabayaran na ba tanan to. Agarago man another loan yung man kita. Now, wa kita't question sa pagpasanyog it aton kara nga mga programa or mga proyekto nga makarong makabinipisyo is mga ordinaryo nga mga pamilya. Eh praskara, oy butang ta matapos kun abimana na ayos na rehabilitasyon tanan. Ro sistema una sa ospital. Ro mga pobre espiritu naton nga mga igmanghod. Hindi na ba magkarag-karag usoy pang bayad nga bibisan nagahugam ka ang nagagamit ka it ambulance may bagayran kang mabahong amount mga katropa? Waon ba't matabo nga mauron? Diba? Maduga kun bagaron ro mga kapabayaan nga ginawanga itay ka ng mga ordinaryo nga mga tao kasi nagaguwar ang isyo mismo nagahalin sa mga igmanghod naton nga naka-experyensya it bukon it manami mga katao hindi na naton mawaga bukon ta kato naghalindra sa mga tao nga naka-experyensya nga gindaga bukon yang it sa mga provincial hospital pati ro mga district hospital. Di nung agiro pangutana karon. Kung marihab naton, maayos naton do aton ng mga district hospital, especially na sa Altabas, sa Ibahay, sa Madalaga. Wagon baga it mahambag naton nga isyo? Maayos baga naton ng sistema? Sa inyo karang nga mga patakaran, una nga hamat, hasta makaroon, kabuabo, gyapon nga nagawangay, kabuabo nagaursa. Kasi bukon it manami ro sit up, bukon it manami ro sistema. Din malang ro, kuan karon eh. Even before, gininamba naton nga, ayuson ta ro sistema. Pras ka na, magpinaobra kita, kugang malang kita sa doktor, ang mga narsis. Magpinaayos kita. Nga kung isipon naton, kabuabo nga mga nurse, kung hindi ang pag-intrahan it politika. Kabuabo nga mga gusto nga mag-apply nga mag-nurse. Ugaling, hindi ka basta-basta makasugod kasi kinangan mo rin backers politiko. Doon dapat ro sit up mga katropang dugaon yot aron. Ha? Ay pras karon magpinaayos kita, magpinanami kita, kugang malang manggihapon. Kita mo rin mga nurse man naton, infernis man kanda sa mga ospital. Even mga doktor, gaoy, balda. Ha? Dahil sa grabing trabaho, sa kabuabo ng mga pasyente nga nagasugod, ay kabuabong pobre. I-expect ka rin ang mga pobre nga mabawas-bawasan at ng mga bagayran sa ospital. Oh. Now, wala na kita't question sa pag-loan kung para sa ikamayad. Pero may mga nakita kita ano nga dapat ayusun. Especially sa sistema, itdaya ka rin ang mga private or mga district hospital nga ginakonsider nato ng mga government hospital. Kasi raya rong last nga dagaganan it mga igmanghod naton kung magbagatian rong mga government hospital. Kasi sa andang isip karon wa akita hagos it mga bagay ra. Andis kun tumutadaghon sa kwan eh. Mga private hospital galing pag-abot man nabi sa provincial hospital o sa mga district hospital. I-transfer ka man gihapon kasi kugang mga gamit una. Ha? Hindi man makakuan. That's why nga mabutang ka man gihapon sa agang mga katrupa kun aton karang tanawon. That's why nga rong sambilog nga dapat maayos bago ruray karang nga mga pagpaayos it mga hospital is rong sistema una. No? Rung mga patakaran nga hindi mapiktuhan rung mga ordinaryo nga mga tao. Kasi iya sa Pilipinas mga katrupa kung magbagatian ka daya rung pinakamalisod. Kung magmasakit ka, kung ma-hospital ka, kung una ka sa mga hospital at gobyerno. Problema gidang maya ditaton karon nga magbanghod. Ha? Kalisod-lisod iya ma-hospital ka iya sa Pilipinas ay ta. Bullseye! Bullseye! Diba? Kabaabo karon nga mga nagawa nga, kabaabo karon nag-ausa. Sistema. Now, may loan. Nga kwarta, kabahog, 550 million. Ha? Para ayuso niya, ara, Rogiti Port. Raton nga katiklan GT Ford pagid. Ayuson. No? Para

0: So ano guman rumatabo? Ipaayos tara kabaylo rumabaho guman nga mga bagayran kung magsugod raton nga mga lokal ag mga foreign tourists una sa Islat Boracay. Nga bisan wa pagani na paayos gani nagawa nga gani ro iba dahil sa grabe nga mga pagsinuoktan ag sa mga proseso nga ginaimplement. Nga bisan nano pang butang naton sa high-tech online o kung nano na nga sistema. Ha? Problema man sa gihapon itiba naton nga mga turista. May mga nagawa nga man sa gihapon mga kapatid. Mambagsanda, hindi man naton malikawan nga may mga maurod nga mga problema. Pero dapat bukon itsigi-sigi. Bukon itagos adlaw-adlaw may nagawa nga may nagawasang nagbangod naton magsugod na sa mag-agi ka sa katiklan. Agarang man, mautang kita. Kabubaho nga amount para ayuso nyo man GT Port. Ha? Ha? Pabahugon ta o nano nga sit up karon mga katrupa rong hinampang sa pag plaster itaya karang nga mga rehabilitasyon itaton nga GT Port. Pag-rehabilitasyon itaton karang nga mga district hospital sa bilog karang nga probinsya itaplan mga katrupa. No? That's why nga niro, provincial hospital naton nga raw, Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital, possibly next year, basi ibuon yung right DOH, sandaw taro mabuyot ta. Mas manami. No? Doon ang mga ginapanan ako. Pero anyway, rulon nga ra, ginklaro ni board member Apolinar Cliope. Aton ka nga sanggo niyang panlalawigan member iya sa aton nga first district mga katrupa sa sistema itdaya ka nga utang. Ngay pag ginamba mong loan is utang eh. No? Plano nga mag-utang it 550 million pesos mga katrupa. Para pamatian tanin si board member Cliope sa dagagan itdaya ka nga loan.
1: Aboard ang regarding no sa plano nga nga pag-utang ita provincial government it pilat ara 550 million pesos loan magaling sa Philippine Veterans Bank sin the board nakatagana rayon board nga igagamit
0: kun sa inikatagana nga igagamit ro raya karang amount ta mga katropa no para Incel ha orita good morning gida tama ron, ro loan para sa rehabilitation. No? Is it aside anero mga hospital? GT Port. Ro GT Port is billion do ginakita karon. Kabubaho nga amount. Ro question is siin taro kita mato ni GT Port nga ra? Ha? Nga pwede kita magpaayos si GT Port naton sa mismong kita may income eh. Kasi negosyo ra, economic enterprise nga ginatawag mga katrupa. So hamat maloan kita it maura kabaho para ayuson yang Rodgeti Port, butang bago at kita raton karanga probinsya. Bullseye! Okay, sige. In fairness kay board member Cliope, pamatian tanay.
2: Sa una-una karano sa aton nga Malay District Hospital, tapos sa Ibahay District Hospital, tapos sa pag-acquire it lote para sa District Hospital sa Leso, ag sa repair ag rehabilitation it aton nga katiklan Jetty Port.
1: So kung sa inyong pagtautan ako kada board siya pag-istoryahan nyo naman dahil sakto taro sa tanan nga nga proyekto raya ka nga 550 million pesos.
2: Ay kugang pataron kung sundo naton ay do ro budget naton it aton nga nga Malay District Hospital kung sumahong tanan da this would amount to mga 800 million.
1: Oo.
2: Ro Malay pagataan nga District Hospital galing hay may aton abi ka nga ginatawag tag hospital na yang infrastructure program nga ron baga it na yang national government ay nagadugang nga malang kita kara. Do bulk abi kara hay galing sa national government, no?
1: Mm-mm.
2: So do yun nga ron do yun do aton nga na yang purpose para sa aton loan na loan.
1: Board kumbaga hay hamba mga kumbaga anot ara ko babulig man it provincial government daya kada nga mga kantidad nya ging tunga-tunga sa mga proyekto nga ara kumbaga wa matat isang proyekto nga pagatutukan gid asa matapos.
2: Do aton abi kararon hay matapos baga nato

0: mundo, first face yung presyo
1: First
0: ng
1: phase,
0: district hospital. Oo. Ay, counterpart natin, Daya. Minko, counterpart natin doon, no? Para nga mapatigayo natin, nga ma... Tapos, Daya, nga ra, nga first phase, anong ground floor, nga ra? Daton, nga ra, nga hospital. Oo.
2: Di ka to sa leso nga to board para sa alin da to nga ano lugta?
0: Oo, para ron nga mabutangan it district hospital para sa karon nga zone, no? At the zone nga ron it Leso, Numansia, Malinaw, ag Makato.
2: So fe agugta pagang do yun nya kwarta nga pagadto na sa may leso.
0: Ana pa ang agugta do yun nga, acquisition pa at lotero yun. I think that's 50 million.
2: Okay. Mga pilang manot ano
0: One hectare, 1 hectare.
2: Pilang ano man the board may nakaadol man karon naka blastar man sa 550 million pilang dagun ra pagabayaran at provincial government.
0: Ay una ron sa aton matanga nayang ano nga ni pagtawag kara sa contract ron ay nakabutang mataon na ron sa contract na kung pila nga dagon imo mabayaran itaton nga national government itaton nga provincial government no wa man kita utang unabi
2: Okay, dali
0: bayad yung
2: lang
0: matang aton
2: dayon.
0: bayad yung tatanan man daton nga mga utang sa government financial institutions no so daya nga rahay sa Philippine Veterans Bank naton dagina secure.
2: Board, particular sa Malay District Hospital, ano yung mga kinahangang ayuson or ano dugang nga mga gamit or ano structure do infrastructure do aton kada nga iga dugang?
0: Wa tara it gamit na yang building pa yatara. Oh, building pa yatara ay nagbakay abi provincial government it lote sa Cubay. Ito ta naton ginapatindog ro district hospital. Bag,
2: Okay.
0: balit balit three story imaura.
2: Iba ta imo sa mutag, no?
0: Gayen tara, gayen tara. Oh, bago tara imaw. This is a different para ra sa aton ang district zone, no? Sunda it Buruanga, Malay, agpart it Nabas. Oo. So do yon karondo ana nga mga ginatawag naton nga catchment area.
2: First place man do ano pag-aabuton ito yun yung nakatala ng kantidad board sa ruyon niya sa ano Malay.
0: Do yung sa Malay nga ron, nairaton karon nga amount na amot di karon hay mingko para nga mahumandop anang ground floor no it aton nga hospital ay reporta bi karay gahalin mata sa national government gali baligin dugangan kang naton
2: All
0: para
2: right.
0: matapos oo para matapos
2: Pero may pila ni board kapin sa pilaro nakataya na nga maagto sa Malay District Hospital.
0: Anay dali lang ay hindi ko makita kara sa akong lamisa kung si inyong do
2: Pero
0: Naya nga.
2: gaban sa 550 million, no?
0: Oo, laban sa 550 million na sa Malay at sa Ibahay. Oo.
2: Ay, di ka na board sa port. Ano ro, particular nga pag-aayuson?
0: Do aton nga kuan nga mismo nga aton nga jetty port nga ron nga building. Tag building on nga ginaanuhan it mga pasayro. Oo, ay di karon kita ga di karon naton doon ginabutang ay kabuhay-buhay ko taro building on kan upat aron ay kinahanglan kung gid imo nga ma-repair ag ma-rehabilitate.
2: Pero ano man yapon, dayang nga kantidad din ko bulig man yapon na may budget mataman na ang gintala na para support nga ron board or doing itself at agid nga from the loan.
0: Do yung sa loan nga ron, do yung atong kaibutang di karon para nga makayad. Do aton nga ron nga di kara sa katiklan at sa kagban nga jetty port nga building. Ay kabuhay ko tabi ron agwagin ba naton makayad it mayad ag kayo ay man nga nayang imorondo gina sudlan it aton nga mga pasayro ag anabaga nga isura ay medyo angkot mayad oo.
2: Board sa ruyo no sa port nato niya ron abimana sa mga ginakita it port ay hindi kasarang makapaayos ang kinahanglan gid nga sa loan pagit mabuo ka ra board.
0: Do aton abi nga ron nga income karon no. Hay Do yung daton nga ginanayang butang para sa operation ko sa aton ng mga hospitals. Tanan ng hospital naton double kita karon nga ato kita sa tumbukon.
2: Okay.
0: Oo. So do yung abinoro. Gusto ko lang i-explain ay abo-abing kapangutana man-manat galon nga kaboro income it province. Pero income naton sa province, ay may nakatagana ko taron imaw nga kung sino mo i-gasto.
2: Kung magay din na kaya at ibang para sa ibang project pagid.
0: Oo, do yun. That is why nga nagabuo kita at external sources paagi sa aton ng mga loans para nga mapabutang naton, nga mapakayad naton it mayad aton ng mga facilities.
2: Mm-mm.
0: No? Oo. Ay naga-income na abira aton mga facilities yun. Plus ka aton yung jetty port, naga-income man imoron. So that is why nga dapat ay balikan man naton imaw. Ay kung isaligan naton daton nga budget, ay siyempre may mga priorities man kita nga nikugang imaw. So mon, nga nagabuo kita it na yung secure kita it loan para nga matapos naton daton nga ron ng mga programs at aton mga projects.
2: So, saraya nga loan ay wa intended for ano sa Provincial Hospital Board ay mabungan ay agaban ay ginabuo sa Provincial Hospital naton sa kita sa aton nga mga port.
0: Oo.
2: Ay di kara sa aton board sa ano sa Provincial Hospital sa rangon man niya do yon na ginabuo ro mga kinahangan pati pagpaa may mga kinahangan ayuso niya sa building sa rangon man na sa kita man it province sa aton niya port board
0: ay kun aton nganing sundon hay kugang
2: taon. Kugang gidagid ya po
0: kugang taon ay san awa to ra aton nga Provincial Hospital ay ra na ta karon nga ginakater hay buko niya ta takyanon. Una ginadaga karon do mga taga Antique. Una ginadaga may nagasugod pa una nga taga Romblon. May nagaadto man una nga taga Capiz. So to yun nga ni nga raatong Provincial Hospital nga ron hay nayang raan na karon nga serbisyo hay bukod yun tat sa Akiano no. Nga ni hindi man naton mabalibaran doon nga hambago naton nga paragang sa Akiano imaw.
2: Yeah.
0: Oo, ay ro ga kinahanglan it nayang nga medical attention, hay dapat aton man imaw nga i-cater. No?
2: So, ano ra board? Plastado na raya nga loan? Kumbaga, yan na ra sa aton niya provincial government or plano pagangged?
0: Gintaw ang tagon it authority kararo governor nga mag-negotiate. No? So, naka-umpisa yung kita. Kumbaga sa ano, hay nag-umpisa yung kita sa first step. No? Ma nagtao it authority ro atong sanggunian para sa kay Gov para si Gov manegotiate yon sa Philippine Veterans Bank.
2: Aghaton dayon after that ay okay ta rain board loan or ano pa may mga need pa bang igatalakay na sa ato niya ano sa sanggunian palalawigan.
0: Ay wa undon ay naya nga una gun imaw.
2: Do
0: mahugat lang kita karon kun aproban ni Philippine Veterans Bank o kun alin ang aksyon. Oo.
2: Pero sa mga naunang mga loan niya to board sa Philippine Veterans Bank may naga-loan ro aton karon niya provincial government.
0: Depende kung siin may una man karon nga sa DBP, may una man anay nga sa Land Bank. So magadepende man lang ron kung ano ro kinahanglan it na yang probinsya. Agudto nga kung siin man maka-apply no na may available.
2: Sige. Board, siguro makaroon may mga gusto kang idugang, mga clarification no regarding sa rayang loan niya ra board para man sa atin yung mga igmanghod niya kaya anon.
0: Walong gidman ay dato man lang ra akong gustong iklaro nga daya nga ratanan no ay para rado yun daw ana karon nga purpose para sa acquisition kulote nga pagapatindugan at district hospital sa Leso. Tapos ay para sa repair ag rehab ka aton na katiklan ag kagban nga jetty ports ag sa Ibahay District Hospital ag sa Malay District Hospital.
2: Alright.
0: Aron na lang. Oo.
2: Board, thank you so much kida sa oras man yan ang gitao ni mukha mo niya sa XFM Kalibo Board.
0: Thank you man, anytime.
2: Sige. With that, mabugin niya salamat si Aklan Sangguniang Palalawigan Board Member Apolinario Apol Cleope. Rayaman si Katropang Claire Tia dito XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Ayun, thank you gida kay Board Member Apolinar.
3: Bullseye!
1: I-hold ko ang anera kong komentaryo with regard sa Ray Karang loan. Kabaho nga amount eh. Daywa ka mga proyekto ruging tiganan itaton ka nga probinsya. Pag-abot sa health sa mga ospital, at the same time, saray ka nga pag-ayos itaton ka nga GT Port. Madaligang. Good morning, Anay. Kay Tamaron. Okay, sige. May mga kwanta ko, no, ha? Good morning, kita kay Ron sa Salvador. Mani paring Itzel. Two words, SP. Budget management. Mani paring Itzel si Spinia ahorita. Good morning, ha? Una sa government hospital, palakasan system. No? Pabayaan ka man gihapon, pobre ka. Kung naman, nasubuan, binasat mga mauro, nagmga reklamo. Divina Yepes, good morning, kita, ha? Nag-monitor makaroon. Nakatotok Master Christian Dorigo pari, good morning. Ag sa aton nga mga katropang Bliss na nagamuto na makaroon sa Bliss Ibahay. Yan, katropang Bliss sayo na ron sa Bliss Ibahay. Automatic nagakapi-kapi kada agahon. Sige, sa aton makaroon nga paga propadayon. Sa ini mabuhay aton nga iga plaster man kinyo mga katropa kasi may aton nga breaking news. May ginasugid nga ra nga nasapuan nga patay. Yes, aton sa may banwa karita kalibo. Agdaya nga rang nasapuan is una sa sugod ginasugid da una sa Aklan Rehabilitation Center sa ERC. Agdaya karang nasapuan may kasura nga kwan nga murder mga katrupa. Ag very controversial iya sa aton nga probinsya sa Aklan. Nagganugra bukod niya iya sa aton kasi abo nga raw nga mga senaryo nga nagtuhaw dayon eh sa rayang suspect nga mga katropa rukrimen na tabo sa may Banwat Makato na restorong suspect sa sangkat checkpoint ito ta sa may area ita Madalag nga gin papanaugan pat search warrant ro ana karang sigakyan indo na aton nga i basyada kinyo sa aton karang pagpangalagad mga katropa. Balikan tara ha, iba pagid ng mga mainit ng mga topiko pagkatapos yung gida, itaton karang mga commercial. Kindly stand by. Bullseye!

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado, Ibalom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Florifes Villadares, taga Panayakan, Tangalan, Aklan. Nagkapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inklaman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
11: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
7: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
12: Check.
4: Regular exercise?
12: Check.
4: Vision X Plus?
12: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: X FM.
15: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
16: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: Padlong pagbiyahe ang Ses the Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Ses the Pain.
1: Ses the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Ses the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.